0: e a koe whakakoloa o Aotearoa. Koe ne whakamooni o whakakoloa Aotearoa, i ono ngāwe aki e tau rea whakatonga, rea whakaniwa fo'ou, ke maua e a konaki ki a koe e loto i kakai o ku nau taku, o ku mahu inga ia e nau mo'ui i he koloa koe a koe rea. Nea ngā lahe ngahi mea ku mou mui mui pia mou sai ia, pia mou mahu inga ia ai. Ka kapau koe rea koe koloa, pe a tuku mai rewa e koloa koe ni, ke ulaki a koi a e loto o e kakai, he koe konga ia o e tau mo'ui o kupure, ke tik tau tolu, eh? Pea koe, koe e kainga kua, o mai e, mahino e kainga ki he tohini, pe a koe loi e osia e tauni, tau hoko atu ki he wanoa ua fitu, e tau kei whanonga pe, pea mo e fuakama fo'u, ka ua ko tau hau ki he osi, pea mo whakamfo mahele ti o ke whai e mea koe ni, eh? Kau rin tā manoa tō kahoa a, o kou kau ngā o atu ai rea whakaniwa fo ou pia mō hina rei huke huke, pia kou tui pē, kou sega te vitamaka o teu teu ene tohi tāpū. Koe vēsi e wā fitu i he ahoni, pia ka pāu e pēsi uluaki ke hiva, ka mata mai hina rei, ho pata te vita me he hongo fulu ki he tahavalu. Pia u whakaosi, pia ke tau tala noa, koe ako naki e ni koe ki he kakai, o konau ilo ai o tua. Pea koe ahoni, ko lako rinto vahe hiva. Kainga, ko te u to tonu, mo te u fatongia, o he apose tolo. Te ukila vese ki apose tolo, kato fai e tara noa koe ni, ko uhi koe rea muri e ni. Pea ko tau ngawe akia, ka hangei ka te au uhinga apose tolo, na uhinga ki he toko tahaua koe na na wako, ia sisu, koe ne ka wako. Pea toi ngau aki pērea ko ia, ki he kau whaiako, mua mua na nau whaiako i, e tui whaka karistiane, e tui ha siso. Aia ka paurewa o kia haka kai pehe he tau nofo, o hune a ko i haka kai, ke nau ilo a siso. Te tau toi, ke ke tau toi tipe iti go nou tala mai he ahoni, a e to tonu ko koe ke iai, e toko taha ko koe o kui koe apostolo. Ha pa koe kaha apostolo he tau nofo, te tau te waka makai i ahon, pe ka hame o tau fai e kahi bea kono o tau fai, ka pa koe kaha ta kakai pehe. Pe ka pa koe kakai pehe, puna wa o ke tuunga o ke a paula, eh? Kai nga koe ke maari e pea re soni, ko nerea mai e ni ke whakanofo nofo ki tau tol, ke o te tau fe motmotuhi, fe laulauhi, pea tau whaka paapuha ai ai o tua. Kai ki tō e whakaloloa, taha pē ai tau mua o e ahoni. Koe taha noa ki he rea kuia, koe tō tonu, pia moe whatongia, o ha taha, o hoko, koe apostolo. Whake atu hina rei ki he retio, pia whakatevi tamaka, pia tau tōk tala noa i ha taimi e tōe, i he prokalama koe ni, mālo.
1: Mālo apito toki tā, mahe hiwa, ko te u to tonu mo te u fatongia o he apositolo. O ku kala ko a ke au tau ataina, o ku kala ko a ko te apostolo i au, ua kala ko a ke au mamata ki a si su kalaisi, ko te tau aliki, o ku kala ko taku ngā we ko a i a ko tau i te aliki, ko te lau a te ihi o kukala ko te apostolo ia au. Kai kehe, ko te apostolo ia au ki a kotou. He ko te whaka ilonga ia kotou o tokulakanga apostolo i te aliki. Ko ni e taktari ki a nātou o ku eke i oku. O ku pehe koa, o kukala a maua koa ke eke he mea kai, pe he mea inu, o kukala a maua koa ke o holo mo he tua fafine tui. Pe he mali, o hange foki ko tono toe o te kau apositolo, mo te utoko ua o te ariki, mo ki fasi, tā ko au pe a pe, mo pāne pasa o kutotonu ke mā ngā ue, ke tauhi aki ia maua, ko ai he sotia o ku alu ki te tau, mō tō tōngi pē e ia ki tono tauhi, ane whea ia. Ko ia aku tō he ngowe vaine, aku kala ina kai me tono fua, ko ai aku tauhi he whangamonu manu, o kala inu mau, tokoni me te huakau o te whangamonu manu ko ia, aku kala ko te lau whakai tangata pe ia a aku, aku kailoa ko a, ke lau pehe e te lao, He kua tohi i te lawa Mosese, e kailoa hai hai te ngutu o he pulu, i tana au au te koa ne. Ko tana toka i koa, e te atua i te whangapulupe, malo te vita.
2: Ioko whamalo atu e narei, ka e hoko atu e lau koia a e folofola, i he pongpongi ni, a e te ukamata me hongo fulu ki he taha walu, peon whakarea, kai kailoa ko tana folofola pihe ko te uhi ko tātou. Io ne tohi ia ko te uhi ko tātou he oku totonu ke fai i te amanaki lelei e ia oku whaka uri ia te palau. Pea ke fai amanaki lelei mo ia oku wau wau ko te amanaki lelei e iai hana inasi. Ka pau kua mato ma a koutou ia te u mea whakalau maarie e halakoa o kapau e mautu te koutou u mea whakakakano kapau oku iai he ihi ke he oku ngafua ke notou inasi i te pure pehe kia koutou mua aki ia maua ka iloa koa ko ia Kane ka iloa ke mangaue aki ia te pure ko ia kaigehe. Oku ma ukuma ia te mea toa pe. Ko te uhi ke aua na mataofi ia ne ongongo lelei o kalaisi. Oku kala koa ko tou iloi, ko nātou oku ngaue i te mea tapu o te tempare. Oku nōtou kai, me te temi pare. Pea ko nātou, oku tauhi ki te ōrita. Oku nātou inasi taha mo te ōrita. Pehe foki, ne whekau e te ariki kia nātou oku malanga aki ia te ongongo lelei ke nātou mau te nātou tauhi me te ongongo lelei. Ka koau, kua heikai ai ke au ngāue aki he taha o te u mea nei. Pea talai e ia, ko taku tohi ia, te u mea nei, ko te uhi ke fai pehe ki au. Seuke, e saiang e ki au mate. I tono whaka, ngā asi, he taha toku pore pore anga. He neongo o kou malanga aki ia, te ongongo rerei, Tala e ia, tala i iai. O ka mauai he pore pore anga, he ko he fatongia ia ua hirifaki mai. Io e au mala ia. O ka pau e ka iloa ke au malanga aki ia te ongongo lelei. He ka pau o kou whai ia, ko taku whai te riha, e iai taku totongi, ka e kapau o kukala, ko taku whai te riha, tā ko he lakanga ia, ko hirifaki ki au, pea ko te ārewa taku totongi, a eni i taku malanga aki ia, te ongongo lerei, o kou tuku, ke nōtou mau ia tae totongi, o kalau ngā ue aki, toki mafai te ongongo rerei. Malo.
0: Te hokat he besi i taha hiva. Lahi apita ngai fehu ia e vahe koe ni e. Pe aku kakala pe ono lau o nai e ke imahino ia. O fie mau ia ke e ke i fehu i kotoa pe. Pe ako ia ka inga. I kai kama waka to itapu. Ka o ka paurewa e i kala tonu hono lau a ngai fehu i. E kala pe uhinga kia tātou ia. ai me ko no fai kai ta pa na ta ni ke fa palang ha ka kai ke va hi va o la colinto ka ko ve si ta hi va ke a ke ni o si ka ma ta no ke seuke ko foi seuke fa ko seuke la ha pe ta no ngake ka kai ni o fo o we a seuke ai ka pa te ke va kai le le o ku seuke pe heria fa ta nga pe te seuke pe heria fa ni o fo ne mo ku o koutau a taina me te kakai kotoa pē. Kā, ne au whakapopula i oku ki te kakai kotoa pē. Sika whai ako nā ki agu. Tō kātoa tā tori aina mo anu lau e mea koindi. Oku, o tautau a taina kotoa pē ka kuhanga e paula e whakapopula i ia. Ki he kakai kotoa pē. Ko te uhia, ke toko lahi ia te kakai e au whakaului mai. Eh? Taka uhi ngai aku te ki i pōpū lai, kai ke te tau ataina peke wha i te riha. Ka te lava o pulu i mahataha. Pē, ngono whare taha, lava tu i mahataha ki a ki ta. Kai ke te tau ataina, nā moha ki lō, lere hake, e lere haka tonu pehe ka i awhi ia, ka pau te ke ta langa ki awhi ke ta whaaki, nā ke moloki, eh? Kai ke tu i mahataha e ka tau tonu. So ke he vesu anua. Iyo, i tako whae ki te kau siu, ne au hange kohe siu. Ka pau e pe, i tāku whae ki te kau niwa fo'ou. Ne au hange ko te niwa fo'ou. Pāla a tāke te te whi niwa fo'ou. O mna tō tonga tapu, ka e tala mai u piko piko ko tōu rea, mga he mea ko ia. Ai ka pau te ke whae ki a taha usas katolika, te ke hate ke katolika. Hala, u te loto ki tae ke mahuri o katolika usas tōma. Pai ke mani au pito ki whae vese taha ko ia. Ai ko paula fokene o kurea. Tu i mai ka kai ku ni whakaului he ku. Mahari au pit. Pea ka pāu ne whai ke kai siu. Pea he hange ko siu. Hoko atu e. Ko te uhi ke te lava whakaului. He ihi siu. Pea te whai ke te whahinga aku maula loa ki te lao. Ne au hange ko e taha aku maula loa ki te lao. Mahari au pit, au pit. Tala e ai kua au maula loa ki te lao. Ka ko te uhi, ke au whakaulu i ai i a nā tou o ku maula loa ki te lao. Ai aku, hangai paula tuhu i mai. Aku, ke fie whakaulu i hai taha ke hau ke mea ka. O te ka aro pihia hai mea ku ne whai. Ka ke he whenga ke ofi ofi ke mahino ka koe ai mea ku i ai. Mesua taha, i te whai, i te whahinga i tu a lao. Ne au hange, ko he toko taha i tu a lao. Tala e ai, ko au i te tu a lao a te atua. Kai kehe ne au i te loto lao a kalaisi, ka koe uhipe, ke au whaka unui ai ia te whahinga i tu a lao. Mahino, au pito, au pito. Na whapea paula he lao a sisu o mo ui pe ia, angata tonu. Ka kumahino ki ae kakai, o ku nā umo ui i tu alao. Sai hoko atu vesu o wa, ne au hoko ko te vai vai ki te kau vai vai. Mārie, ko te ui ke au whakaunu i ai i e te kau vai vai. Ko au hoko ko te mea kehe kehe ki he kakai kehe kehe. Kehe pe, ke au whakamauri ai he no tau ihi. Ka pau ko ia, Pai te ula pe aha taha te tau whakaukau ka he pongpongin. Ko ne lava. Ke hū ke ka kai kotoa pe. Mo e nau kehe kehe. Ka pai ki aure tangata aia o whai hālai. Ka ku hū whakataha pe mo e koloa. O whakoloa ke he otua. Hoka te vesua tolu. Pea ko whai pe he ko eni. Ko te uhi. Ko te ongongo rerei. Ko te uhi ke au inasi ai. Whakataha mo kotou. Vesua wha. O kala ko tau ilo koa, masi ka whai ka rea whai niwa whokia, he? Ma ka whai kāla ene fiha i he pongpongini. Ki lau lai whate vita mata peko te he mai ka whai kāla ene fiha. Ko hi ke tau ngau i kai koa, he? Ko i kai whokia. O ku kala ko tau ilo i koa, ko te kakai o ku lere i te whakapoe poe, o ku no tau lere kotoa pe, ka ko te toko taha pe, o ku te mau pare taha pe, he? O ku mau te pare. Ke pehe te kotou lere. Ko uhi te kotou mau ia te pare. Vesua nima. Ko te kakai kotoa pe oku feinga ki te ikuna, oku atu, oku whakamaumau eia i te mea kotoa pē. Ko hika whakamaumau koe ni, tātao fi hifo, eh? Te whakatete, mo te saki ki, mea ka whakamaumau hifo, ki tātao fi mea kotoa pē, au e whai hake whakani u he, ai mea ufie mau. Kata koe, ko whamanatu mahe pongpongi. Ho watu, eh? Pea, ko te whai e nā tau foki, ke mau he kalauni e mai. Eh? Ka, ko tātou, ai ko hai ka kaiko ini. Kaiko tu whakataha mo paula, ka kaiko niko kou, lotonga malaka koi ki ai. Ko e nāu whenga, ke he kalauni e kailoa mai. Mese wā anō. E, ko te anga e ni o taku lere. Ka, ko tawa un ke whao sio se vahe. Anō ke rea koi ni. Ko e anga e ni o taku lere. O ku kala ha mumu. Ko te anga e ni o taku fuhu. O kalau tuki matangi. Si, maari e lahi au pita. Ko ne lere o kwa ike ha mumu. O kwa ike tuki matangi. Ko tuki matangi, fai mea noa ia. Ngi ke hame e hoko ai. Ngi hame e maviri. Besu wa fitu, ka ike he. O ku kita tau tea i toto sino, po taki populai. Nā, ilo ange. Hiri ange taku fai te malanga ki te kakaike he, pe au hoko au ko te siakina. Ko siakina ko e lea whatonga i kheri e kina. Ka inga ko osi e vahe, to e tau mite ni, ma mite ni mite ono, pe a tau ke taimi. Ko e vahe mahu inga e ni, ko e ngata pene mahu inga, i he ni hanga e paula o talamai aia o sia mga himea na i ai ka inga. Ka o e program foko e ni, raki ki tau whanon ke rea whaniwa fo ou, pia mao, aia konaki, mihono ngawe ake rea whaniwa fo ou. Pia kumahino o pito i he pongpongin, ki kongai te wilaiwa ki ai paka pau o ko tau takumite taha mai, hira rei, kou hi ko e... O kumari a pito ka te au, ai tuunga kua, ukei e mo ui a paula, pia moha kakai o kuna utu uke nau hange, ko Paula ke tauhi mo nau maua rerei o nau ngāwe ke tauhi pe ki nau tōlu ai. Pe aku iai e tau ngahi tō o ngahi tau no fohe ngahi ahon i la visi pekai pa aspau foke atu amo. Ka mea katoa pe u te whai pe te kauhe inasi he mea he lerei e mea ko ia. Ko no kurea kia e vahe ko ini. Ka kia e taimia ku ki tō tua e tau mau, e tau tau lererei he mea koia hono o mai. Ka koe ke lerei e ngāu e kouku te whai hono a koi, ke mau he kakai, ai mea kouto ton ke nā wau sia, ka e mooni e lau koe ni, koe ke wanga whakahalake, ko au o kou whai ako. Pa koe ai e ngahi lerei o kou mau, pia mehe tamai ki ako, tau lue whai ako, pia mehe tahi wabalu fitu. Ta ku te mou iai, kai kai ke te hangai kita, o ta o ke mo mai ka awe ka ke be sia ko na ka ko awe pe ka ke mo mai ta ko to a pe o mi pe me o se mai pe ta tin ta ko ha ki se ni ti he ko na ha nge re vai o ku tau hi pe ki ta wa o ke a ho ni ko no fa fa ka ka ki he va he ko ni ai ne mo o ni ai fe nga to ta ko ni ko paula ke popula ki he o ngong re rei ka mo o ni e de fa ka u lui pe mo o ni tene mau a lerei, hangi ha sotia. He kai te tu e sotia hanga o pa anga ke tau hia. Ko tu e sotia ke tau, ko ene mo ui e tu he lai ne, ma te moi mo ui e whana e sotia. Ka kuiai hono whamiri pa kuiai a lerei e mau, he ene whai pe ri ene mo ui he lai ne, pe tau hi pe ia. Kana e mo oni e mea ia ko ia. He kiki te hao kita whawai vainga, pa pe ke tau hi kita, e he fukakai, he kute hao to, o he lai ne, pa te whai kita ka mea keke. Keke, ko wongoi apito e, ai kai ke wha malanga i a vahe hiva o la korinto. Whakatu, hina rei, pe hao pika tita maka. Pe hao pika e taimi o ku toe pa mao e moua, pa o se ake ta pro pa malo.
1: Malo toi ta, ke la ve i e mooni apito e vahe, ki konga si be ni a ku mooni pe tala noe apostolo, ko ngā ui ki eiki, o ku fua pe a to ulu. Pange ko o la ve to kita mo oni au pito au pito. O hoko ia ngai haon pa kwa ki tau tuhu. Ka ku whaka tau ataina i tau lotu tau ataina ki ha tahape. ka koe ngā ue te fito ia ka apostolo, koe kumilau maalie, mai preanga e ki koutuko atu ki a te vita, o mi hao lawe ki
2: atongi anima. Malo fa malo toki tāpa pēka hinarei. Ko mauni ba pito pe foki a lawe koni, a toki tāwe ka waki mo e lahe koni. He ku te si o pēke, pēke loko o hake ngahi malanga a lahe koni, ko te uto tonu, mo te fatongia koia, o i kau apostolo. Ko mea ko tō hake ko ni, a whenga ko e a Paula, kene whakamanatu mai ka ki tau tolu, aho nau whatongi ya. O ne whakatahata ake mea ko ni, ko i kau whakauri. Ta tau bebe uke whakauri ea, whakauri o ka, whakauri. I hea kako ni whakatahata mea ake ni whakauri ko e palau, ko i whoka whetuna wa iai. A englahi ko e ngowe, a vaine, pa mga. O kune wha, ko e toko taha whaka uri, ko e toko taha e o kune pure i ko e a mea lere. Moe mo ui ko e a whahinga kuiai, a mate moe mo ui. Ko e uhinga ia ko e, ene pehe ko e, ko ia, hange ko ia ni, o whaka uri mai ko ni, mone talaki mai ko ia, a englahi, o ngongo lerei, pa mga e taha whaikutu ni, ko e okutotonu, Ula ki siho hifope a Paula ki a Paula, panihanga tāla ia, ke whanongo tika kau mui mui, ke nau tui ki a te ia hatafakuni. Mahalo ko ki toko ni pe ia, i he pong pomi ni toke tā, mahalo.
0: Ai, opi te kange ko lau, koe ke tau tui ka tā okumari, o kea ngai rea, kupu i rea, okumari ke tau hanga ngawea, eh? Koe pulu ka pau e hea au koane. E kai koane pulu, eh? E kai ke... Ke alua o kauhe au kone pe hai hano mutua na hea ka ke ala ki ai. Ka, waka pate tau ai e ka taha tau hipa anga hatau siyas. Pe ha, koe ki kone ka i e pa anga. So ke, tere tama ia, koe pulu au kone ko wala o tau hipa anga mo tana ke pa anga. Tere ka i e ia. Ka kai ga, whaka uhika mea ko ni ki a tato. Mate koe rea mai e ni ke puka kai, rotonga no foi loto. Ko nau ilo o tua. Pea pa orewa te tau tōha mea heni. Pea uta tōru ki tau ako meiai. Ka inga, pa i whehu e hongo fulu tupu e ki pongpongin. Ka la lava ia mātou o tāri heta fu ita. Tō pehe uluaki, he? Pe tala mai Paula, sa inga te o mate. Oua na ang whanga taha whakangi esi. Anga ako ni, whakangi esi ko whai e mea i tua, he? Ko mau tā wala sudli osi, te teo ki alu ka mea, ka uha, e kai kato, loi kato, kai bea o whai, pe kai ke au, ai teu teu. Ka koe kau apostolo, tau anga ke ia kau apostolo, ke mui mui a pea rea mai, ke a tātou, pea ului mai, ai ngahi loto. Loto whai ngata ako toa pe, pa oa, o koe koe maulotu koe mui mui ia, kai koe maulotu pe ia. A koe ahoni, a tangane pea moe apostolo koe ni, ke nea ngā koi, ai loto, e kai ngā kuna upoto he rea, whakaniwa fo ou, pia moerea whakatonga, moerea whakapapalang. Ka inga kulawa mau taimi, pia okiaia e. E tui o ku tau tōtou foki o lau ke mahu inga maari e ka tau tōlu. Pia tō'o hatau inas. Tāri bāwha i whehu e taha. I ngai whehu e hongofulu tupu ko inko tuku mahe pongpongi. Tau foki mai o wika hao i a rakorinto wahe hongofulu. Pia o ku tokanga ai waheni. Ke whakatokanga ki he kautauhi ai tōri. Pea whakalangilangi i maupe ai otua. Koe oktau tai ike alu ki whakaosi o Ulakorinto. Pea kapau e tautou whakatokanga na whaetara noa ki ai tōri he ngahi wike koe. Koe whakatokanga eni ki kei tauhi pehe loto piki ki ai. Maloa pito e taimu kotoa pe tuku mai he reti o. Wha maloa tu te tamaka pea pehe ka rinta pasi. Pea mui pure reti o. Mo tongo toa pe tuku mai ai. Ai mawhai koini ke mau ai half hoa whakamalo atu, si e whakamalo. Tau tō pilonga ki te mbetau hui ka hau, tō a whātu.
3: Whamalo atu ki a timi mapu te malau, tau tō kfoki mai hui ka hau me polokala malo.
2: Ko e tau taimi, tō e tau miniti e tolu. Tō e tau miniti e tolu ki e taha. Kau o atu ai pē, ai tau whasi taritari koia ki tau programa o kuhoko. Pea mo e society ko a Kolomotua, ko amunakpe e iheni ai a mausa, pea pehe ke toketa ki a seas ilaiu ke whakakato atu ai polo kalama ko ia kage. Ko e linda, atpe ai fasini mo taitari ai pe, ki he tāpolkāma koia o kuhoko i he efiafini. Malo.

0: koi tautai mi ku hoko totonu e taha i e hoatani. Tau programa hoko, o koi tautai lilei foki a mausa ki e programa ni, pe a kuku kau mai foki pe a mo havili fifita ki e tau programa, e mausa puka pau o toki huma e toke taha, fau fau fau pe, ka koi tautai lilei ki moa ke kamata programa koi society a kolmo tua ki he ahoni. Kau foki atu ki a ki moa, ke tataki mai e tau programa e mausa malo.
1: Malo pe te wita ku tukoe pe e whakamalo ki e leitio ni kau maa kau ngā ue ni whakangaluku mai mai a koe ni mai ka inga koromotua so saet ka inga koromotua ki whai e polokarama koe ni whakawike ua tangata e maua whakitoa mama au pe a puipui anghe ka tuku pe e whakamare koe ni e ku wape pe tau taimi kore whamore mai e toketā sa silaiu o e ki mea kumo ua e ahoni ka koe wike ua ka hoko mai e te whoki mai ki whai pōtano kai ke o ku i hene a habili fifita ke whai peha pō taranoa whikawa ki mai ngahi mea o i kolo ka ko uilo i pē na e oku te utoku pe hene e a fōka habili ke nehanga o ki fusi i atu ka e koe ngahi taranoa o e fia fini na e whai pefa kau kau kia i ke whai a taranoa mahino e te wita ke ngahi api tupua o kolo motu haku ilo fuku ase ngahi walahi hango e hiwa na mūtoki mea mai ki ai o ku taranoa pehe u api o kolo motu ha maalo habili
2: Maro Mausa, porque u hufanga e fatabu, pe angau i vei fatabu o se nao afaki. Ke tau kau atu he porokalama koe ni mai ka inga kolomotua. Pe a whamalo a te vita, ki he whainga maari e. O guai ku whakau kau te vita ke ke, ke tatai mua fo i ha whalanga ta anō ki ka inga. Ko tau ka inga kolomotua. Ka inga kou whanongo mai, ke te pegu nau ilo i lereho tau otu api. E tuku pefunga a sia ko vei ango ke a sia aosi. He kapaute tau u kamata me i he sia ko vei ango e ta whaaki ko ki palasi ko a bia koko matahiva. Ai u lo lahi o no u tano amo no u me a ka ko u hea ku kaike fuaha ilo lei hangai ko ilo a sia aosi. Tuku ea. Algo e turiki ki tahi o kamata me turiki ko ea ko ni u ka asaia. Tarakai pau hawai ke api o e... Tarakai pau be niu kasa. Aloatai ke api kona na ai e konchera. Ngalo ya hano hingoa hata emin ko soa hingoa fo o e api ko ia. Pea mala e aloa.
1: Pola taane? Oka pola taane?
2: Pola si pūrewa. Osa e turiki ko ia agu ya si viu api agu e golofantani. Te alu he api koe nā, he turiki koe taha ki hala aripate, ko whai ako kaia. Te alu se whai ako koe, he tawhaki koe e hala aripate turiki taha, o ukamata i koe baku uho. Kaike, te tu anu koe konga koe ia hai ke nau whaam, nau whenga ka mo se stafuna ke whenga mai koe. Ko nau sone e tene ilo lia, ka ko mu tuinga te vita, a tamua laine na ata, e ala to koni mai me ka inga me tua, ke puni puni mai e ngahi me a koia. Ka u hifo mai au ke tafa aki mai koni ko mau poro ka. Aia ko e hifo mai koe ki hala siu iliku tapu. O uiai e turiki koe ki a seso koka, O ui a koe koe marapā na ke lo. Te hanga mai lewa. Api koe no uila tui tawa ke.
1: Fretu loto.
2: Fretu loto, koia. Hanga ma fretu loto me ki marapā na ke lo. O koe turiki mai koe ne taha marapā na ke lo he hala sipu. O tua talatau ia. A parte tau hifo mai he hala siru ili ki tapu, ko tau hifo mai pe ke api go fiela ke pa ko e fotu aika taane ia. Osi ko e fotu aika taane ko ki waiki fo i tafu ma pe tafa aki ve api an tau lama rea motua. O buia ko vei musie ua.
1: Alright.
2: O Hawaii, osi apu tau lama po ke turiki ko e hoko hatu ko api ako ko matau turiki. O tu wai fu pipi wui go hila ki langi. Ma tau tu riki pe me he hala sili tabu ki hala sipu. E ke he, ka pote tau hau he hala sili tabu. O si pe a pareste ni, hau kato api sike i tari. Hau kato api hoko ko alfa familia o ki mau tolu mau tupu anga mo i kau fine anga noho o piu piu aki e tau ingo e api ocho piu aki e tau hoko atua i a hiki hoko ko e api no havea havea tu ha teiko ocho a hiki hoko o waifo i api a e taha u te kai umaon o kai ke umaon o hingo aka hoko atua i api ko toafa ko e api a oleo pori funaki Osi ko a toa fa o ku hoko a tuai a manli a mamaloa mamaloa ki te fak ma gula manli ra ki te fak ko lere o au ki hala na
1: eyo
2: ku hala sirik tabu ya ka ike ko api kon go toa fa o ku hanga tu me ka uhala ta api kau kei o tu e ilo e ta e me a api go ya ko api go ya ku ya ko te ringa i kolo
1: koi kolo kula de
2: ko ma u kolo I hala, tako e mau alwe hala sipu, ogu matau turike turiki koe, tako e turike taha ogu tūkinga pahu ia. Koe abia e taha ogu iano tala noa. Abia koe olomu, aego mao e semisiu, a tūkinga pahu, he hala turiki hala ripate ia.
1: Koia, koia.
2: E, koe, hau koe hala sipu, koe hau ia hau mai koe abi koe nyo, Aku o lolo ai, lolo i kanisha te lolo, ma wapia taha ma fa familia, newe ko fa vare. Tako e turikire ma api o tūkia, ko ahosia. Keke, tako ku whalanga tala noa atu, ko u apini foki e, tako ma whora foki e alugi longolongo, alu ati lalo ki au ki sop. Mo na ngahi tala noa, o ngahi tunga whare, mo wafa family ta umare ya de wa e gu bakai kon ko ki foi por la gona ai u ya sai un fo u api ko ya ma u ko to hai sha si poloka ko ma u to be ko e api ba mi sheri fne no fo ai api wa ke tau pe amo hiki hoko api o have ya de ho de ta ba ki be api wa ke tau pe amo to afa o kei mao e kau funaki. Ako toenga o e poloka ko iau ma wadoe se asi. Kunsa halote mo e turika o kiu se heti. Kaku e whalata no afok mausa o tui kua e whahinga o tau kainga kol motua te vita un au whanongo mai. Ako tui kua mea lelei o pito kapau te nau i kau mai he whakatala noa he unau longo bemo nau u api Kako kufalanga ta ko tola he meo tau kainga ko hiki mai ki he ni.
1: Koia.
2: Ange ko e api koe nao ko baku ho. Ko se baku hai ko api koe na kautu itu pou kua nao hingo a api koe ya. Kako ko folo e noko buriba ko kaike ke ilo. Kana kufenga kako heku tola he meo na mai ku nao ilo. Ko tu e mao a ta ke ia ki Na u api ko ka ukei ko e ka ia utola.
1: Tenga i kolo.
2: To ia tunga ko tala noa pa ko tui. Eto mama e ka pae tala noa se ase ne ui kaha u pe ui ke hoko mai mausa pe mo David ki e funga sia mono u api. Ko e u api a gulahi mono tala noa gulahi. Pe hange ko e whanga ko e na e konsela ki tahi. O kiai mono whanga ki i fai. O lahi mono tala noa. A koe ke whea lawe kia heu koe ke umau lere na whawai ko o whanau mātape i te ngi au. Ka ko utui koe koe mea lere i ka pote tau whakaata ka hataha ko whanau mai e tau kai ka kolo motua e lawa o tāna ki mai. Mo lawa o kau mai he whakatala noa. Koe ui he toi kau lere i te whanau kia e tau tau tupu mo e tau whanau.
1: Koe. Koe hari koe. Ko me ma inga fo ka wile me ko e la ki ai. E ma ko nga ko kange ko nga hima mo la ko ini e ma u pe siru tapu. ngai upe upe o pilorevu o kulawe ko toke ngai apikoni mata uturik lo fani tani o kulawe ngai hiva e mai mua e la ko ngafunua hano tolu o asi ai pe e lai foki ko e tau tangata mea le rei o piton ta no ike ilo fei tu uku iai pa kumore ke mama ako e tau mai o talai hanga mai ha mea o fe mau pe ke fai hape mahin o ake ke ilo ko u apikoni ko u apikolo matua pe ha me iai ko e kolo eiki he ko ngai api ka niko api ho wing he api ho eki e panga ko mena ula ve gai e habili ka ma te vita ko e la au pide nga hima imo ko ke si ha ko hiwai o te ilo be gita o ma mahalo ko api me ko motu ka ko o mahino buto pe nga tu nga api ko nga api ko motu nga api ko ni ka ko mahu ko hango ho lau habili e mahu inga bito mahino be u api ko ko na au pito ko ilo i ka mahino be ko tenga i kolone u nga ilo tenga i kolone nga ta u ko ne ge ki foi hi wa pe ia e ka u ho lai ni ko ia pe e ke foke to kolahi pe au e ke u hinga fa u he ko mau to na mau nga hi wa i o pa ko ilo be fi ko fi mo tu a pe ko ko kui me malolo no ho pe ko hingo ia hi wa ko ne hingo hi wa ke ke hinga ke kana e ke ko ha u hinga te ringa i kolo ko ta mai ko a pe o samu ke ko of go of tanga fa fa na wa sam UK ki fi mutu ko ni ko mar ko pekia ka ko mele dei fo ke te ilo pe ilo tal me ago ngo ilo ko te nga ko lo ga pe a pe sam UK i ko mo tua ka ke pa gwa no uhinga wa no uhinga ma uhinga fo gwa no uhinga ka wa ngo me ago ga ga i ha vi ko ma ma ta ma uhinga pe ko la ve i ba hingo ha ma wa pi o ma to lo ka wa le rei i hala sipu ilo i pe e au ma ne ngo na ke ke ma no fo ko lo mo tua kana mau ke ike ke pe fanongo ko api e ma tua ngai api e ma tua i kolmoto kai ke ka ko ka tua vide ku mari i ai nga mari i e fanongo ngai api ku la i me ngai i vai a re motu e ngai fa wa re motu a as ko toa ku to ngai no la ve i havili e ngai api na fa be ku api na ko api u hinga a re motu ko ngai ko api havelu pe ko api fi ku ko ma hinga pe no api ona ia wai wengulai uhiwa re motua afila kepa uku asia na hiwa e paindua hiwa e paindua ka asia uhiwa iyo kwa wabiku kwa motua pi maria uku maria ya talai tamafau batalai uhinga kake hoko atbe habili mwabu mwabu mwabu tano kwa popo otpe wafutu waikataane
2: next time ifutu waikataane ki abia uwa vei musie uwa
1: Koia, kuasi uhi bala hea da fila kepa.
2: Ego e api kota fukia fila kepa hea o mai ki mata uturi. Ego tala no gana ki he teringa i kolo. Mea gana ufano kwa me he matu ahe u tupu hake. Na o mai koi matu ako ki matu a ngā ue.
1: Koia.
2: Ego teringa i kolo ke ufano ngo ki he hau.
1: Oh.
2: I loto a, he ko na pola na unga ule o tauhi he peito maavanga.
1: Oh,
2: iya. Yeah. Ta kui kai koe api, pe ko kato e matu a kolomotua, koe mea na ilo aiki nau tolu. E na aku, na ilo ake pego, tupu koe, koe polo polo nga uwa e ka inga, o ku polo polo e ki vanga vanga. Ngari ngari, ko vie tala noa e, pe uhangi e ku fie ha. Kana e kai koe mea po o uia. Koe tā e ha kauhopa, ha uraki kauhopa ha angou e poe polo polo e ngāhi tau tū. O kai ki toi whare au rere aki pe ki foi uwhi au ma'u o awiki gilato a. Koe tauhi, koe anga e tauhi e ike ai kā e ngāhi ngāhi a koe. O ke he ngi ni foke e taimi. Koe mea ko pe aike, koe tui koe mea leleen ka pae whakalanga tara noa he. Toko lai pita ka kai a hena. O ki tau tolu i o kalanini,
1: o
2: ka ufanongo mai, o kulahe tau ilo. Na ko ufakaamu pe mausa kume, e au ate tau pōtalana o kone ufanongo mai kai e toketā whaifikau, toketā mafpalo. Na ufanongo nei polo kalama i he weekend kai. Ne foki mai mei tonga e ola koe ni o e katonga e tangau e lotu. Pena e alu e ko ina na ha me aseria mo ne ki ka u mo ne club mo ka u ka u popo o ka wai a are mo tu are ki ko a ma ka fa
1: Kou lo.
2: Kangana na wona e fumasia. O to fanong famatala wa ma palu. Na to ai fu pipi, pe na fahingo a ko alukilang.
1: Koia.
2: E guere tala no ai hila kilangi, fu pipi ka ko mate fu pipi koia.
1: Koia.
2: E a enga taina na to ai mo fu heilala na fahingo ngalo ya.
1: E fai ngō fua pēa, e fai ngō fua pēa hawiri, hei kaha uke, ka pai hei fokumā siāosi, atā siāosi, teo te ufitu tak pēo ka, te ufitu tak pēo ka toke tā, toke tapu, toko ua, ke hū mai he kunga, ke mahu inga upita tā noi, koe R9 ke fai e pōtara noa e, e ngai mea o he kolo, pako ilo e mahu inga upita ke kolo, mahu inga upita ka nau tolu e whanonga ngai uni mea koe ni, e ku ko to tanga ta kehen hawiri e to ko to tanga ta keheni pe ko ilo i ko ko fenga i pe ke malu i e kolomo ala ke to tanga ta o ku nofo muri o nau ilo e feitu nau hau mi ai pe nau ngai ilo i re i pe ko hau wai pe ngai hingo a nau hai pe ai uhinga o nau ngai api e ko vemi ko to ngau ke ko maari i ai hawiri ko e mei mei ko e ngai hiwa lahi ka tau tau te fitu ke ngai mai moa a kunsalote pe nga imagino pe puto pe a filakepa manga hiwa filakepa ai folahi mai o ola o hiwa ka to ai o tutonga mata uturiki
2: oia
1: o la hinga hiwa e ko ka ke to ola o la ve ia o ke na honto ilo bofe a bi ko hinga ke ha bu ha hinga ne asi e umai mo ko me ale rei do na tapa ko ka hango me na ola ve ha bi ko ka me ka tala hinga mai me an ka fu mau be ke ilo ke tau i ke ilo e tolai. E mea uhinga na mea unau hiwa aki, he?
2: Dako ki hala ko iang tu aiko matau turiki, o kui ko hala ata.
1: E
2: mehe kua ko tapi he turiki e hala sile ki tapu, wahi fo iafe maiko asimake a fai feka uma pisare vete.
1: Koia.
2: O ku kamata hala ata, koe api koe koe api ao ata, fo matala koe e matu, ha? Ai mokela kempa, ha? Ai we te mo no utala o me ko ai mo ka inga e mahalo ko e o toki fenga ka wi foki o mi ko lo tu ko mo na tala tu ya o sta de mare mo tosi ko lo tu ene ko si hendi ya ma ha ke mai he fanga ko alo faki
1: ko ya
2: na ko no ke la wa e ke tala no e to ke ta mas palu o ku tata o bi do mo tala no asiasi Aí eu vou me afogar na água, na autolba, na cauê, na feco, me. Aí uma winga que caiu na cautama coia, mas que tal que matou a putoe, mas alto lá é a murinha e toma. E o tuma vale. E vi fatar a noa de a bicoen o cotugu me a pá. O povo é que eu tenho que estar a noa que api a lombo, quando é hau e me vai loto, vai que vou utular o tu coia. Pero fai wa tangata ko ni ko tangata vei mau. Hau e ne fai wa vei mau na kai ke fo ia ha tangata. O a umai ki koro. Pea tokua na mai moa vei mau e tamatu i ua. Pena teke ai he pahe vei mau pe molomu. O maloja lomu. Pea hanga he tu i o toai apikoia a tukinga pa o tokua ono uinga ia na ika ia to hawe de imau e tuki mai be e lobu mei vahe loto a umai koloto holo motua pea o fahingoai api he tu iwa ko pahu tukinga pahu ko ne tuki po ne pahu e kau de imau ka iha tahe de foe si anaya
1: mari etama mari iyo e kwa kumati pifoko e kwa kumati
2: pifoko e Ai o lai de a udala no a.
1: Eh.
2: Ele alo ko na ko ki e dalo a tu ke ha we me ya me avaruho. O wa ko mai o he ke mai yo ru ke ki e tu fa fa ro fa na o tan to ta ya pa, eh. O wa ka udala no o tu api na hoe iso ne lampeti mo mwesu na funa mo mea. Uwapi mo ya uashi mo mea. Luahi ya po mo mea uashi mea uhiwa a Moses.
1: Ese toda ese todo malo. Que fa fa con ese todo malo que.
2: Na mau mai ne. Ta fu uiga au ta fa no ma he iba vo ki e mausa.
1: Koi.
2: To la fa yo ki na uiro na dol pe ko fe fe. Fe pe na dol va o ma tanga.
1: Koi. Ai
2: na to o tu a pipe.
1: Ua wange bea ha ha kuli ko vai ko ne malama. Eh, vai gone mama. Oh, yeah. Itu a itu itu fretu loto. E abi o to ke ta maf palu. Eh, as moi en ahiva. Iva
2: aia. Ta to me goya, we ben en ata be no gene mau inga goe ke ta wilo ke kuano u inga mono talano.
1: Koia, koia.
2: Mono talano a o tu a. E kuala ke to tu pe ta minio. O kaki na ufu mahu inga, baku na hako pao hiva, ai ka kuingi na uilo pako feia. Ange pega ta tala noa, ufu tala noa koi ki ahi moi vunga.
1: Eh. Hehehe. Hehehe. Ei ai ihe taimine mea. Fokasio ei ai, kaike uku mahu inga. Baku uilo pe mahu inga ki toko lahi habili. Baku unu sae no fukaa feia tuka na uka humahe kaha u. Taka bae maa umo Mosese. Mosese tafuna. Mosese tuata malolo. Eu
2: tomar
1: logo. Eu ganhei que hu mais e lo ange fa o de ta wa fa ta no fa uiva. Eu mais no foca te água lá e ngai hiva me sopu. Me ngai ta me go com ala vei como se se ngai fa. Eh, o guai que tava no ga o que. Eh, o com ala vei na guai ngai hiva pe to lá go hiva fa o hai. Ta go ki cogi be a você se se to malo logo. O me arele. Pango hiva te vita me diva tu po hai te vita. Na e una fa no ago hiva na e fuke hiva. Ku be he do lago hiva tu po hai. Pa ko fa o he fa fe kau. Na o to fa no ago ta uni. Ta ko si ko ko ya mo se se. Ko ko fa o mo se se. Pa ko ho ko ko hiva e tu po hai skulu.
3: Ko ya ma sa. E ko ngi ka ko no fa o no
2: to. Ko. Ko ya fa fe kau tu po hai na fa o hiva
1: ko na. Koi koi lo gufano ko pe pa mari fu fu hiva pa pe fai fe kau fe ne fa u ta ko ko se to ta malo lo be a mu do lu a vi la buena fa no ko mai ne be ko ta u i ai ko fu ma u fu ma fa na pe a mahino ta no fa i avi e ge na i api ko lo pa ko i lo foki na no no foki ai na i hako hako he o iki pa ko desi no ko pe ge na i hingo a na hiva ko hango meno la ve ko i lo be hingo u tu api ko ne ma u ma tu a ko lo motu a ko i mo na u hingo ne ongo ko ko ka ta i lo ga ko i mo no ha hingo e ka ge soy a tu ai ga no fo ko lo iki
3: e mausa
2: ko e ko ma tu ya ge da da la no a be mausa fo mo le be de vit O mantu ya ke ko foi eria bana u hanga mai ki saion me hisia ta fo ki sia ai na ko na ya ki parking ya ya ta imini eh la so dia ko ya ko se ne ya
1: ko ya
2: ta foi ko foi a eria ko tu ai fu a po wa e ti ti chero ba ha ko ha telefoni na na tu ma denisia ai ta imini
1: Oh, okay.
2: Ihe tai miko. O matu le lei. E fa tu bu dei si ha kei ko fa si ko rea penni.
1: Mola ewa.
2: O hai ko ni tamara e boli si gona. Tata ai ki ko ho a o ahio. Sa ki e bil sa ki elu. Me nu ku ku. Pa ka teni si ai. E tai miko ia. E ke? O tu apigata ni foko ya fo wa yu mona u hingo wa u hingo mata mata pa ko nakelo ko ta no no mari e ga ga ula be ga tu be ya tu ta tene ilo le lei de ne ma le lei ko tu ha me ko sha si e to ki hu ma yo fo ta no ke ka ko ko to ki ma be be no si be de ta ta no ma se ko nga ki ki fo u u o tu api
3: Io, Avili, a mausa con lui, con tanta e mi,
0: ko tantami ko ko a famalo te ma winga au pito au pito eh a proclama hange ko ni kala vai ni te ta ho gwa tu ke nga hiva mausa ko famalo la yau ho o ta va ko ni hange ko ya kono puke mai ko pa moto ke ta a se ji mantu ni ta ho mu ka mo sa si ki he api ko fofo a pure la an hange ko me ko ne la ve mai ko ki ai ki he ki hinga u api kaje kako fa malo pe hange ko hunga ko ma tol fo ki hunga eh pe a pe ko ko ta mai ni fetu ta ki mai ke ui kaka to ang hingo a ko hala ari pate a vi ki eh kaje kaje ya e ka ko fa ori pe ko fa ori pe kako kako e de pe mau ke ui kaka to kako ta ang sai pe ko kaje ko fa malo a to mausa ko fa malo hange ko ni ko ma tol pato ya fo ki ko ta no a mari ka ma tolu ko hinga fo ko hamoa eh to ya fo ki mo ma hingo a mata pure ma tolu me hamoa ai ka a ke i ko mo tua ai taula papa eh taula papa na ia a peni a ke ta ku si ma lo a peni ko ai e tota ha e ku nga fa e tanga ta o ai ai e hingo a ai taula papa ko taula papa ko hingo a mari e to ai hamoa ai ko mari e to a taula papa eh ko ta no a mari ai uhinga ai ko e maui hunga pe ai mo ma ki konga i he mala a ko na a fe mala a loa eh ko ya mala a loa eh ko uhinga ko fo hingo a ko ni ai tabla papa mana tu e uraki moko punane a ve ki hamo eh ai ko uhinga ai pa ko no fa foki mai a ko ai to tanto fa foki mai ko no ta ua to luia ono fa fa fo ki mai ka ka ta ye ko ta na ki atu pe ko u ko ta ta ni ku ko
1: ta no ko i
0: ko ya
1: ko u ko ta ta la papa ku ngari mo ko ngari mo ko ngari mo ko ni wa
0: ko u hinga ko ta ta ni ka te te programa ka ko fa ka malo atu e mausa ka u en ni programa le rei ho pu ke mai ko ni ngai mai ko ni haviri pe pe ke to ta ka sia osi ho mo po po ke ta fa ko ni e ki he ma lo au pito au pito tato filo ngaki o si wike kau ma lo
1: tato filo ngaki ma lo au pito
0: o vatu ko i tau taimi ku toi tau minite tolu ka wate to whanongo o spato hoko atu ki tau pulkama kua ko ma lo
4: ma lo e rerei a te uroa ko i ongongo rerei eni ki he ta uko ia o ku kamata e sivi ki he ngā kau te halanga me akai aia o ku kamata me he tau ni mawalu i kai ko ta uononoa ko ho o au pe ko ia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e o atu pe ho me a sivi i ta e totongi pe ai kai ko ia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua

0: ko e fainga mare ko ni te tau kolosia i ki Australia ki e tau ongongo ki ahoni pe amo uheina i lontoni tu i fua uheina ko tu i pe ku ongole rea pe e tau programa i ahoni pa ko tuku ati fainga mare ko ni ke tuku maa tau ngahi ongongo pe ame he kangalu ki he ahoni malo
1: io aha te tama ka ko ate fa malo la he fainga mare te au ko fa malo la he atu e tau asia moi mai ki ahoni fa hoko atu tau fatongia pa ko ate fa malo la ki tau programa le tio ko e ko FM ma te o ma wo poini wa a ko pie mena tonga mi a te reona ko rau e ngongon ke weekend ni malo mo la mare ho e ki pe a malo le le tonga ko tope pe ke solo pe mo ulangi wat ki ai ra ma hi union ngongo ki he ahoni a dona tu bien ko no fu ma ni ma o si ulai wa se wa no pe ko kore pe mo ke u fa ma malo atu e tal fa tap kap kato ai programa ka u fa nga tu ai o la mare le le pe ta ni brand se si en chili kala tu fu pe ka tu aho pe ni ken pe la ka pe fo ki pe mo ta ska la le le o atonga ke asle le ni mo ka nga we pe mi ati kopo no mi he kolomo a pe mi ken pe la o aki ko e mau e i loto sene ni a honi mau la a le le a pito fafu o faka ko e tokia o e na sene ni ki he momoko a pito ai a mau ki momoko pe a oku kakapu lahi mo hahao e ngai fitu lahi i sene ni tau te fito ke taimpo li mo hinghing aho ko fua ma fana i loto ngane o mau e ti kuise ono momoko a pito pea e toi a o hake o toki momoko ange ea o ki he te Chris Reza se ua. Pea e toki toi un hake pe o ma o ha mawhana i he te Chris on full mawha. Ura ki, ko i ai ha tōta hatonga ko whoro tau e me whahok whatongia mai i he potu ngā ue ai pure anga i he wa a ngā ue kona toka ngai kina o foster care ko William Murphy. O ngā ue monofo i wahenga Broken Hill pe ko Menindi i New South Wales, i Outback o New South Wales, ai o kou a hongfu mā whā pe a me seneni. Ko mau inga o e tawhāti ngā ue ko e ni, ko hono toka ngai kina ma kehe mo inga ue lahi, pe a toi ki i whaingata ki whānau, ta uloto loto, to utupu, pe a ki i kakaila lahi foki, pe ko e kau singko lo. Ai a kua mau mau pe la vea e mo ui i rikina, ono faka Hawaii pape he foki kai kehe ko hono mau inga pe mo hono pa si i foki na to o tonga mau inga ko ni ko no to kan ai ki na ki le leita ha o ange mo ofa o ange pe ko ni tonu i loto i ho fa mi li pe ko api o ko to kan la he pre anga ko inga o la he ko ni mo fa inga ta ko ni he ku moria au hia ai to onga mo ui o ne uestia e mo ui no molo Ka tau te whito eni ki si kau li e ki nā, ki nā tōlu ko la vea i hono pā usi i pea o mau inga ai o ngoni. Pe e urea mawhi i he lahi koeni ho tau kai ngā, pea o ku iai i he tauni o ku hoi ke whaihanga oe ki ho tau kai ngā tonga. I ha whahinga tau pe. Ai a ke unu mai e tatu ngā weni ke mau whaiha tō koni tau te whito ke tau whanau mo tō tukto ngā kawai e mātu a ko hi ke malui. Pea moho no koe puke ai unga nga whatonga, pea moho tau whatunga motu a. Koe ngā weni i awhitu pe Australiani, ka ko New South Wales fokieni. Ok toi to tong lele i foki, pea toi fie mao moi kau ngā we ki ai. Oku amanake ke uwhilo aki mo whaik eke tala noa ngā tonu mo ulea mawhi i he wike kaha u i he polo kalamare teo wa wapoin hiwa e whaema o sene tala ngā pea mole o oitonga. Ko hawa whakatokanga ko tuku mai ane awhiki Australiani e honohiki ai pensini mo lolo i he sāpate oi wike kaha u ko hono uraki o ākosi. O ko maina fokieni ko tuku mai o ngongoni ko tuku fokieni pia mehi kei hokope ai mea koi o koko i Middle East e tau i waha i Iran pia mo Amerika. O ko hā mai i waha koi ni o ko kei whinga pe ke whai ai Ai whale lei pe mohono whinga i ke whamirino e ta whakoe ni ka oku kei tu u ta mahi no pe. Lahi no talanga i, pe ti utoi o atu pe mohano putu i tua. Pe ko ia o whenga ke wha ata mo wha whaingo fuai, ko hi o te punga me potahi ko ia o Strait of Hammers ko ia ki he lolo. Kaike, ko kama a toganga mai ki aseliani ke toganga ke ma utu e ma ngai mea lele fa pot potoki ko ia ai se te al aki ko hi ko fuhiki lahi ko ni e fa hoko ia i sa pate wike kaha o e ki a ka bensini mololo i aseliani aki ha seniti e wanoa ki e tolu noa ia e kamata ia sa pat kaha o e a o ai unleaded regular e ki aki a tangataha a poini situhiva ki he lita. Ko e lolo, pe mo ti solo, e ki a ia a ke pangaua seniti e tahiva ki he lita. Ko ta fuke ni e kamata e fito aki a lolo mo pensi ni i fonuani talumi e breri. Ko ia ko hoko ia ko ni e mea ko hoko imito e skeke. O fumau inga au pito a e fatapanga a e fanonga nongoni ki he fonuani. Ka pautui e te tau pe pea monu usilana. Kai ki te hoko atoi pe o mau inga ki o ato whalaloto ko ia e te punga anga a hiki ko ni o i pensi ni pa mo lolo i aslele ni. O kulordonga lele pe foki a e tau i waha a o ai rainbow mo Amerika te a o kulahi a e te whaaki ko ni whainga a ai rain ni a ke nau purei mo a teke a ngai waka lolo lahi o kuhu ke potahe straight of hamuz. Pe a ko nau toe whainga ke toe to tongi a ngai wakani. Ka okutanga e Trump oku ikai ke nau teitei purei pe koe he koe crow polo e nia whama manlahi. Aia koe whenga whalelei koe ni me whamirino Amerika oku kei tu upeia mo whenga lahi abita te whakahoko i he ta e mahino koe ni a Irene. Koe me ae ua utuwa te Trump ki Irene ke o mai ke te pire ke area i whatiplometika. Pe tukua taka ikai e tua tuku lewa hato e mea e toe mamafa molahiange a e mea e hoko atu. O ke lai pefo ke whenga maaria o Irene mea Trump mo Amerika. Ko e mea eni o kuesia lahia e whanua i lope pe a lawe tamakea e whanua o e Pasifiki. O kumato ngai mi e tau hiki lahi koeni e mau pensini e sa pate ka au ka agu ikai ke mahino koe haa hono loloa. He ka pohe ikai whanonga a Reni ka Trump o Amerika pea elelei, pea mo maa maa areba ai lolo, pea mo ikai mo whakamilino e hoko. O kukei whakata pe e drama e matapa, e mau inga ai ngongoni he ku hoko ai parapalimani ke tau i loi. O kustai pe a Amerika ia, o koe ke nau e sea ke nau tō, ka o nau whainga maarepe ke nau tō. Koi ai o kia e ki tala noa ko sa salaha ke Amerika tō kua, o osola taki e Iran ho nau fu taki o kilo ko Ayadora Homen ki ha fei tu u fabuli puli lolo fonua lolo to fau ka o kupe e tram e a watu pe ki a ia a e fu me fana a Amerika. O ku amanaki ke fahoko ha minipo ko e polo pe nia e koristuku o sa antelu o lot seneni i he whalai te ui kaha o kono tōng fumataha. Whakauko ni ke West Traders o i Woodstock i Taruk i Mandroid whahifo sene. Ko taha ina fofua whenga paanga whawhelhi a koristuku talu i whokumai me katoanga tau te awanoa a koristutuku me tonga. O ku maka tuunga ai ki mini polo koe ni e whai hatoko ni i mono pōpō i ai palestemia a koristuku sa andelu o sene ni ko liwa fosta le ai toa. Oku amanake whahoko ano katoa ngā i makehe ai ta u te awa taha koia oi apea ko i nove ma ai si peri koula ta u ni manoa o sila peko sempioni e na utimi a kapulu great ni ma i tō ngā. O fwa historia fogeni pea koe kapteni koe timi koe kapteni a fostale ai toa koia ai prestene a plena ni ka oku kau ki ai moi kapakau tatangi koia ko taktoa ta mo te au e nau mo timi o nau kei mo uipe. Koe tangata malanga ke kato ngani tene whahoko koe pioneer koe whaifekau o wabau koe whaifekau toke tā te vita pare whau. Koe au whiwhelahi e kau koe stuksa te lo ke moe toenga koe e kau apiako ke tau teke ai moto i he ofa mo oni moe merino i novema ke tau katoa i whataha ai tau te awataha o apiako pea ku atai tala mono atu ki Nusalana Amerika Hawaii i mumuri foki ke teo e katoa ngā whamawhana koe ni ke whakahoko i he teo siuperi koula koe o Great Nima o e timi sempioni asa antelo ko ia ku fa folawa tai pe ta mono ki amana ki ka ta fi fi ko ni pe o ku fa ko ta ba fo ki e a honi ai fa ta lahi ai kristu ku sa antelo se ne ni ai i ka ta ni ki mo lava ki ai o fa ba ba i ai ai fa to ni a ko e ni a fa fi pe fo ki o ku fa fi fi ma fa ma sana a e tau wakai atu ke wiringia o e fuka e loto lotonga e ngai whanoa e hongfu maa whaa o e pasiki pawea e tau ofo me whaa maa loma tala mono ki he tonga netpolo tini tala ki he nao kalo se whae mo litaki loto maa lohi e wha whonga e tau ki i whanoa i he Tripoti Komini Weli o wafe wano i Glasgow i Scotlandi. Ko ia a te tau whamalo, mo tau whafilia ki Mautolu i Hebilitaki, pia moe a teke whanua o whai ki hotau ki Pureanga. Ko ia a te pia tau monu, ke toi ngai kauwa inga kotoa pe, una whawhunga i mga whanua e tasfi ki ke pihe ke nau Nuselana mo ASEAN Foki, ke nau ma o ha spoti, mo whiwhia, ko ia i he sipoti komniweri. Pausia tu pe te vita koi a ko toko koi a pe moi lulu monu ia glotonga falele i fonoani o kiloa ko Perth pe koi Pacific Engagement Visa o ta uni o wafe wano o ku ngatae ni i falaite o wikaha uko na tonu fumataha si ulai ni koi frangwa tu pe at motor kotoa pe o ku mou fika wat ki ai ke monu iani ai a koi toko te au ni mga fulu pe ai fika tuku mai maatonga te amo wahe wahe ni mau inga ki he ngahi toenga o i ngahi whanua ko ia kaunga api o i Pasifiki. Ko ia ke mokau atu ki he ofa pa mutoko ni koni lulu monu ia ai pē vai whanuani ai a ku osi kamata mai ka ngata ai ta uni i he aho toltaha o i wike kaha uko whanai tu wike kaha u. O te pe whoku moi whātokanga pe moi pobo mai me tawhaki o i immigration ki he kina tolu ko ia ku na whola tau e na nofo i whanuani ke whenga ke mo apalai ho mō ngahi citizeni nofo whanua he e iai pe a he ngahi liliu lahi whikau aki pe a moe laoni i he paha o wawe mai. A te rawaka koutui pe mō ako māko ki i une ngongo pe e kulawa o kokonto ki a honi wharawang pena o ngolele iati a mō tō koto pe whamalo ho mō mea mai ka mō me a tu a whato kwa uena London 24. Malo.
0: Ko whamalo atu uena malo au pito lawa lele e tau ongongo ki a honi Fatawang e pē, o e lele e mea kotoa ki e kangalu i he toi ngātu o wikeni. Tala mono a te pē mwenga i maonga keresi ki a bongbongi. Malo au pito.
1: Malo te vita.
0: Malo e lele a te uroa. Koe ongongo lele eni ki he tau koia o kukamata e sili i he ngā kau te halanga me a kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu i kai koe tau ononoa. Koho o au pe koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e o atu pe ho me a sili i ta e totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua po ke tau fitunima. Koe sili koia o ngā kau pe halanga me a kai o kumalawa i ke mau wave a kansaa. Ki hano whaito o ku tae totongi pe au ku wawe mo whai ngofua hono ngāwe aki. Ko sini ngā kau pe halanga me akai o kune whakahau fiai hamo uu. Ko ia ko ho o mau pe ho o nau nau siri pe ake whakahoko rewa ha o siri malo.
2: Homo alo kife.
3: Te ma alo o ave ai siri tu u mama o anani aloha. O si ai ho siri.
2: Ikai, o ku fo ukei si ia nena ko eni.
4: Ikai nena, ku os holoke ta umotu a keni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
5: Ko sibi o ngā kaulahi, e lawa ke mau kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O tai to tongi, wawe mo fai mo fua. Telefoni mai ki he noa walu no noa, hiwa ua faa faa to lua. Ki ha ngahi fa matama, toi lahi ake. Ko sibi o ngā kaulahi, e lawa ke whaka haufi ho o mo ui.
3: Fai ho o sibi ma a mau tolu.
4: E hao i he mei li.
0: Ko kore whanga maare ko ni, ke o atai e whanongo nongo hulo hula ko ni. Ai mamaloa rugby tournament ki he poni, uani makoia siulai ki whēkoa ki he wawau nightclub i Manukau. O kufawhei atu ai ngahi timi kotoa pē pia mohono kau pou pou, kotoa o kunau kau ki he whēauhini, ke moulava hifo i he pōni ki he wawau nightclub i Manukau, ke tau kau ngā whiewhia whakataha i he pōni ki mua pia whakaawa e whēauhi i he tōna ki kahau ke whai hatokoni ki he komiti koni o kunau whakalere ai ngā weni. koia o ko atua e fatangini ki hatape o ku ia i hane fie tokoni pa pehe ki haki moutolu kotoa mo fie kau ki ngai sponsa mo lava hifo i he poni ki he vavau night club ke tau kau ngā fie fie fratahai ki mua pe whakawa fie aui ai mama lo rugby tournament i he tona kau malo pe a mei he kou
6: tanga mariko ni ke o atua i a whanongonongo ai mapu a vaea
0: ko tu utamai e tau fui manioke mei he mapu a vaea mei houma kano lelei au pito me lie pea e toe lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o mou Facebooka, hu hake ki NPS Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
7: Hoik makainga tu loo ka atu mua whanono e koe ni mehe We the People Community Incorporated. O watu e pia whanono o ke kau me mipa ai kulupuni. Koe tau whamalo sina mo whawhiohi. O whahoko e pia mehe Star Hotel tu asila Tolu Hivaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. Po Ahopure Lulu. O i wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Koe tau aloha te ike mahi nani e whahoko ia he Ahopure Lulu o i wiki kahau Ahua Hiva. Siulai, wafe waono. E iai mui ngahi pare ke tau fe auhi tisko, uolosi, pia mui aloha lerei taha. Ko iai wata e whaafe, lota maa whana ke kautou rekereka kotoa peo lota aukalani, mou kau mai ke tau polo kalama wha malo sino, pia mui whaafe ohi, he ko mo ui lerei mo mo ui fie fia. Ko e moto ia, I we the people. Whapapatu, pirik talanoa, ofisa fituta.
0: Ko kore whenga mariko ni ke o atai ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e mau fui mea kai pia mei tonga, koe fo'i talotonga, koe fo'i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pia moe lai pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tuasila ke faikiai ai fetu utaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Kihono whakaikiki, pia mau mea e tua sila koia, te ke mau mea e foi mea kai ko ni. Malo. Ko kore whenga maare ko ni, ke o atoa i a ki whanongonongo hulo hula ko ni, me he kau polisi tutuku i Aotearoa ni, pia me he patalo ni, ko pure polisi malolo, haintonga, ko toko ni, ko whakamau polisi, malolo, ko Paula Tatafu. O ko atu a kore ko ni, ke kau polisi fefine ko toa pe, mo kau sela fefine, pia pe he foki ki he wa a koia o e kau ifi, Tā mate a whi, pia moe tonga kotoa pē, ke moulava hifo, ke Star Hotel i he fika tolu ngeau hivaua Great South Road i Otahu o whai hatokoni ki he whenga koni oku whai. Whakawhei atu hataha pē, o kaiki aha whetū ke ewa kia i he poni, moulava hifo ki he Star Hotel ko fika tolu hivaua Great South Road i Otahu o whai hatokoni ki he hula hula koni ae kau polisi tutuku, pia pia foki ki kau ifi, kau tamate afi, pia pia foki ki kau sela, malo. Ko e tautaimi ku osi tauminiti e uafa. Osi tauminiti e uafa pia mei he ua i he hoatani. Ko e tau programa koe o hoko half tolu, ko e programa fokia pia tanoa mala spoti, pia mo kautonga mai lei, pia ko kau mai i he fiafini, a e komiti koe a e mama loa rugby tournament, a laure lei tui plotu, pia peka Amelia kafa kuna frahoko e programa koe ni, pia pia foki, pia mo kautonga mai lei. Ko e ne tuu ia tau programa koe a ki he fiafini. Ko whamaa loa foki, ki he kamata mai tau programa i he hoatani, whamalo karinta, ta pekang nao tolu nao. A whakahoko mai koe ia a ngahi programa o au mai koe ni ki he lorotonga ni. Te u taitari pe, ki nao tolu koe ni, ku nao whakahoko e whatongia koe ni, i he e fiafini. Mou whatonga iange koe, fufua taimi fokie ni ke kau mai komiti koe ia a mamalo rugby tournament, ki he programa i he hoatani. Ai a whafofonga mai mea i a ongo a lau a lele i tui plotu pape e ki a Maria Kaf kona ua kuna e ta faki ko ni o spoti a mama loa i hono fotu tu ko ia a nga hi fe a wi ki he toki o atu pe e kina tol i e taimi ko e o ku kamatai a e polo kalama i he wike kahau ka te wat pe ki fe fasi ko ni pe a mea potemani tali tali pe ko e nga u kakato mai pe ku kamatai ta polo kalama malo

0: pia ba bega de mautoru ta bu no vada ki mautoru ka ma nga hitemi o mna ke faia ta la tala no mo felongo aki pe faia ha te mai no aki ke hala fononga ke faia e fononga ai fe au hi koe ni koe mau kore e ki to fahala pe ake kau mai he ngā au e ku mau fai fai no he no mai pa ke whakailo māma ka te ku mau tolu ai hala ke faia e mau fou faia ha mau fatongia ke whakapāna muka kala ki o afio pe ake hoi fua mai ai ka te ku mau tolu tāwina mai a e kai porokalama pe tau fe a awa whamore more ala ai afio na ongona ki mau tolu a moe tau tapa ko mau fai ho a te o he fei tū la koe ni. A me a ki mātolo ke talo ni ho kere si o whawhangai. Pe whakai noe ki mātolo me vai ola mo ui. Me a ngā ki a ki mātolo he koe ni moe ka hau. Pe tuka ke mau ilo ho mo ni. He māma koe ni pe a koe māma ka hau. Mau whuka mā pōpū atu ko toa pe ke moe o kaingata. Ia sisu karais pe koho alo. Ka a koho mau whuka mo ui. Amen.
1: Amen.
2: Malo.
1: Fa malo at foki fa fa kau malo a pito la valere a lotu tau taimi o ku toi tau miniti e wanima toi tau miniti e wanima ki he tolu i he fiafini pe a e lau pa peheka kautonga toi pe tau miniti e wanoa pe a lava e tau polo kalama ko kore atu pe kautonga ke ke tataki mai kautonga e tau polo kalama i he fiafini ka foki atu malo tai tai lelei pa muameria kau mai ke polo kalama e fiafini malo Kautonga ki an miuti mai, kautonga kwa ke ongo mai, kautonga. Malo. Kwa ke... Iyo, iyo, kona kuongo mai, iyo.
3: Iyo.
1: Ka kwa ke maui mai ho o mea faita. Iyo. Ko e tu uia tau polka maa sa fini. Ko ia, iyo, malo apito kautonga.
3: Kwa rupeke ufa, ta fatapu o se a fatma e ke... Leti o pa muni ka e hu o tai peke whaha koe programma mahi nga koe ni programma tano e spoti a tona kutombe. Wa whewa ka tsoke a buka lau le leitu blot pa peke a miria tafa. Koe ongo kestia ki tau programma hoa ni whai puke tano ui koe programma mahi nga koe a koe te whaha koe a o e ngā maroa kuto koe whiau i rugby tournament koe a ai kostutu koe ai kostutupo. Tako heri fōk hawhela ki a lau lelei tu blota no Maria. Wa malo e whawhai o Mare mo taimi o malo laka a koni i he komiti koe. Po upa mu whawhela ki mai o kaha mo laka a i he komiti me whalere koni a tunamen koni malo.
2: Iyo malo abdu kautonga. Tapu ke a tua maf mafio wafio me manang. Tapu ke presidenti ka e patalonika ka umaa presidenti lahi e kostutuku e o pepea motonga ka manu sila numba. Fatapu at ke presidenti e kostutuku i ate aloni me ka umaula kanga ka ataka ni maua ke mafofofonga. Ai fatongia e kostutuku he fia fini koe e. Komiti spoti. O wingoa ko laure reitu i plotu me motu ko ewa pia mo koulo i hapai. Na kuku he kosu atu poe tau tahiwa fitu fitu. Pau hiki me iai ki he kosu ki he tu poe skuru pau whanonga mai ki ki New Zealand. Pau o korepeka Ameria ke le whakahoko atu pe e ia ia. Malo obito.
4: Malo laure lei. O wingoa ko Ameria kafa. Aia koe na i eko sko tupo he tahiwa hiwa noa ki he tahiwa hiwa fitu. Pea u hoko atai peo tiu tahi e kolisi, pea u i hangahi tau, pea u lava mai ke fonuane. Ko au o kou tahi paanga i he komitsi poti, pea mo e sekretari toko ni, pea koe se a komiti ko laule leitu i plotu ia. Maro kautonga.
3: Awa pito a milia papi, ke alau koe kaone ngai foto tuku. A mawe ngā pito no te honga e kina ui e koe fotu tū ke hako tupu a tau polua. Pake ngā tape nusilani o lani pa pefo ki tonga. Ko ku waha mahina o taimi ke whaavai a e whiauhi a tournament ko ni amelea.
4: Yo, malo au pito. Ne fai e tā noa e komiti ki hei aho ke kamatai a e tuna meni koe ni a ia e kamatai a e aho uruato siulai pe au whakanganga ke osi ke aho waono si ki tēmi. Ulako ako si kātaki. E osi ke aho waono o septema. Hange pe koia mulawe i ai uhinga o e tuna meni koe ni koe maho inga pito ai ke whakaonga e tare niti ai hako tuku e whonua pe pehe ke si o whaki ke ona ngai ka au na ama wai hana o whainga maari e ke ngai kalapu pe pehe ke ngai whonua muli. Malo.
3: Malo, Amelia. Koe ngai whoto tu whakaoka pehe di whoke o koe ke mama o mea mamasa. Hui whema anga hei taimi lahi kia e pato hei ke whapaanga. O waha mō uha ngai to honi mai mei tua ki o mō ngai whatutu koe ni whare whahoko ko ilo ko o whema u lahi e whapaanga hei tau si o ngai kamata.
4: Ia, maalo au pito. Koe tu he taimi ni au ku iai e ai sponsor lahi ki he komiti ai a koe kautaha koe ai whono. Hange koe aku mōlawe i koe whonoi Nusilani pa kona utoru o ku sponsor lahi ki he whakalere ai polo kalama koe ni. Pane lava te sea pe musikei tari o tufu tufa pe ngahi tohi whakalaka ki ngahi kautaha ka mai ngahi kalapu koristutu ku ki ha whenga ha ki se niti ke tokoni ki he whakalere koe ni polo kalama. Ka kohono mō ni iyo, koe whatongia lahi, ka e pofeta yeah. Ipe kau tonga, o kia ipe kau tangata kuna tūtafa aki ke whai a koni. Pea hange koe la oku, koe mea ia mahalo kui vilahi a se a ke me komiti ke whakahope polo kalama koe ni, koe ngahi to koni, pa me ngahi tafa aki ke he yeah.
3: Mama. Mōna pito, amelia koe whema kau tangata lele, kau tangata wale, mō kau tangata aku. O ta e di fia ki approach mo ngai kore te, eh? O te koe mea la ia maa katana te. Se se a komiti po poate a puru koe na o kalani. Na whahange ka te ana na wha kau mai e ngai ka whakilai. O kuna ki kau mai pe ki o ka kosio ke whakamau mo ngai mea pehe.
4: Koia. Na whai e whakatala noa o mawe tokoni ke whai whetu utaki. Ki he kalap o kalani, penai o atu ai e mau yeah. Kore ki he kalap o kalani, ko tui koi fau ngā pe ia, whi mau pe whai ange tohi kore o oange ai mau time te pire koi ke wā inga, mui ngahi aho pe mui ngahi field number ke whakatonu mai ki ai e nau kau whakamau. Ai a koi tui tamini yeah. Kau ke whakaungongo pe ki ai, ki ha anau tari mai kana yeah. Nau. Pehe pe koe waweta hape te nao whetu utaki mai o whekau aki pia mui kau whakamāo.
3: Mana. Se whea mō kau ai malai ku mahino e malai ku mna ki whahoku ai. Na whanau ki whetu malai ku ni Tamaki Rugby Club. Ku tua hiki mea e pia ku te hamu pototo ki ai.
4: Iyo kautonga. Aia koe mala e pe koe nika is Tamaki Rugby Union Club. Koe a pe koe whakahoko ai ae whe auhi. Aia koe tu asila koe ua whaafa i he is Tamaki Road o Tala. Aia koe ongo mala e ua ne whai kore ki he kalapu koe ni pane nau tari lelei. Mm. Ke whakahoko ai tournament. Aia kono mo ni hange pe koe mo tau lawe i o kulele whoka ngai whe au whakaako. Pea koe tui na e mahu inga ia au pito ai kalapu koe ni i tohi kore na e whakahoko atika ki nau tolu. Mm. Pea ni nau tari kai whi unua ki holope ai ngahi puka, ai tōnga ngahi puka ki mala e koe ni. Ai a koe tui taimini ko koe mala e pe ia o mai ke whakalele ai tūna meni koe ni.
3: Malo. Ko tau sio koe ni ke lahi ai ngahi tīmi koe ni ke kau mai ke se auhi. Koe haha mō whakauka ke Afrika, ke lesi sita mai ke ngai timi, ke kau mai e mō tūna meni. Koe hange koe kapau ke lesi sita. O mō lesi sita whakafoi u, pe koe inga whakafoi timi pe.
4: Mālo kautonga, koe lesi sita a koe lesi sita whakafoi timi, whakafoi kalapu, aia koe lesi sita pāna kua awhi a lesi sita. Koe taimini, ne whai e whakataha pia mui ngahi kalapu, mahino mai koe ngahi kalapu e ne hiva, o ku nau os whakalea mai koe ele sisita pe me kala po e taha o ku te kei ki whaka papau i mai ai a ka pau e a o ke koe koe aho koe e osi ki ai ele sisita koe aho tolu noa o siulai kai kick off lewa ke kai kick off lewa ai tau e a ulako a kosi ai a koe timi e hiwa koe a kautonga ko nautolia na nau i he e se afko na fai ai whakataha pea leva taha o ke o ku na e fai me pe whakare a ka te ke whakapapau i mai.
3: Au, Amelia, koe, ko foi ta wha ke ta whaho koe na i whiloto ke ke aki. Koe taimu ku oku osi, kua taimu ku motu ke osi ki ai a lesita, pe te mowhango fua, hangai au ki waha lesita tō mui, unga ke kau wai na pe ke unga ke ki to tong le sita ke kau to ka ko ta mai ki ko ato na hui ngoa una le sita te o ku kau e mea ko ya o inga pe ni ula ta ni faha ko e vainga ko te kau ilo na vainga e itai e ti mi ko e pa alu e kai ke si ili ai pa alu e fengi ha ti nita o wa mo nga e tutu ondi ke nga e ta faa ki te he ke o na hoko ti papa e hoko wa mea ke ke lava tani le lea
4: Malo kautonga. O kuiai e tutu uni i ke mautolu i he lere kon e tuna meni ka lele e tuna meni. Hei kai ngofua ke hatamasi ke te unu ke hatimi i he kamata kon e kamata. Ai aho kon e kamata ai kick off ai keini. Ai au kai mau tutu uni ku pau ke team list ai timi kotoa pe ki mua pe anau hopo ki mala e. Ai a koe omi koe nao team lisi, pa koe mea lewa ia komiti te nao seofi he o stara pe ke ka o whafofonga me ngai kalapu, he kai ngō fua ki hata masi i ke toi hange koe ni, hange ko ho o lau ke ita pe ini pe aluia o wa inga ia timi e taha. E kai, ai a kuwhi mao, ke nofo mao pe, ai tamai ki ngai kalapu koe te nao nesisita koe pe me ngai.
3: Koe, koe, koe, ngai sotu tū le le ia mua, amere ko si o peke ngai mea le whahoko, koe, koe, ai te kio mai whainga tō mui mo te whio aki pehe, o ku whaalahe mu veu veu ia, e, ma ho maro o mu lama, whaka maa pōpō, te ke hoko ha mea pehe, ka ko te si o peke, ke kawa apu peo mu, nā hoko, te lia nā hoko, ma peo mo si, fotu, fefe, ta whaki ni, ki he iloto marae. La wale ku hoko ha ke haongo timi. Ho iwa koe whafoi tutu i whalawa peo kontrolo i whama au ni kau wainga. La wale ku o vatu ia he mea koe ke lava i whama au o kontrolo koe ke tau loto ke hoko hanga i mea teke ni poyo ai nga o lele ikono no mufai. O waa tutu ni ki ai mea fuka te ni o whakatao nga te tini ko ia ai o kwapa iwa poko hai e ngai mau mau pe e o ki aha mo si o ke ta whako ia
4: Mālo kautonga na e whae whakatala noa ka hoko ha fuhu i loto i he vainga ka pau ko hatamasi i vainga pe e whakahoko fuke e whakamau ai tutune whakamau ke red card i mai ki ko tutune ko ai komiti he kai te ngofua ke vainga ai totaha ko ia i he toenga o tuna meni. Pea ka pauleva e hoko i fuhu o toi kaumai pa mwena o kau pōpō me i tua. Pea e to oi pe poini ai timi ko ia. Ko i hinga ke hange pe hano whenga i ke whakama mawha i ka tina utoru. O ka ko hao ke ngai feo i anga koe ni koe whakaha haivi i he fuhu. Ka koe whakaha ai nau tale e ni ti koe haelele i taha me kaputu taha e nau hanga o vai ngai ho nau tale e ni ti e kautonga. Mālo.
3: Mālo apu tō milia koe melele ta whanau ki ai pau ke whae tūtu uni ma mawha he koe ki tau loto ke hoko ngai mu veu veu pe. Wha mea whakata ni ko whakamata me tua pe hauka gai koe hoko atu me tua. Wha mate koe ngai mea u te ke hoko mea pe he. O te kua pē, māma, kāku, koe ke tau ilo ange, ne hoko kau sāna pē, kau sinaki e, koe ngai, kumo ngai tūtu uni koe, koe pōpōu ia, ke o pēna tōli ni, e, koe me pē, koe. Ki whakatangi pē, vai ngā pē, osu, koe, kai ke teke, ke o la lelei, ai fōtūtu, koe no mō whai, koe, he tani, ke ilama whai ngai, ne kau sāna, koe puke puke mai ia, aha ko tu pu me tu wan ke na ta ai na ba chan fu la ya ai na po kalam ba na ba na ni ma o pe na to ko ko ai un pe ke fai o ku te te ho lo loto o fa o fa ho ko en ai fa ta ma be ka ko fa no ka ke fo tu tu i lo pe ku la lo tu ko na la u be ke te dia na
5: fa se ka u
3: Oye, ya fa se ka u si ma go go tu te ku te a me un mo te te ka na ki mai la u ke ke ka u
5: e o ko e
3: no no
4: Nai faya e tohi kore ke Red Cross kon kwa New Zealandi ke faha toko ni mai ke ngā ku whema o pito ai kau ngā we fra professionale ke ta faa ki ko ia i he taimi konde o kuloroto ngā lere ai keimi e ngā ki nau ka hoko ha ha ha lavea pe kwa whakatamaki i he taimi ko ia ke nau fuafua faya e toko ni ka toki hoko mai ai influence pa mone kau ngā we ko mea taha kau tonga kumana tuha peke tāna ki atu o i kai ngō fua ai non-tongan ke kau i hatimi a ka pūru.
3: Oh, okay.
4: Ai yeah. A whakapāsia e he komiti e i kai ngō fua ai o si mea i kotoa pehe ngahi kala puku
3: yeah, yeah,
4: i he whakataha.
3: Yeah.
4: E kai ngō fua ki a non-tongan ke kau i he kau i ngahi ke vainga me hatimi i ngahi kala puku ni koe tēnau kau e tūnamen. Aki pē i he tau mua kau tonga whema o ke whakawai ngai e whanau e tau
3: whakatonga
4: ke uhi ngā ko e tau pōpou ia ki a ki nāu tōru ki ho nāu kaha o he tau tui pē o kulahi pē ho e tau whanau nāu wai ngā lele kau ke ke lawa ke nāu asi mai ki mala i hanga he uhi ngā ke he ke he pē kau ke tahaini e mau tui mo e mau whakaamu he kai ngofua ki a non tongan ke wai ngā meha timi e nga he timi ko no plesita mai ke va in ke tournament ko ni alo
3: mari a pito vo tu to ko amelia ko ko ko la ya o ia ki ai ko nga ko ta to pe e mai no ka ta u nga nga to o ma e nga i me pe ke ta ha fa bo bu la na na o mai na to e la ke ta to nga na to e ta si o ko fu ki si i lo va nga ni ko ko ma ta ka ri ke ga ke mai no na to le ta fa nga to o ma ta to kau kau kau ni ya kau mau ini kau fokus kau mau foto kau ni aku ni fakta kata amai kau kau kakai ke bahas pernah fikir mahen nak dia mahen kau sporti ya kau ke hok kau mau kau kau tu kau sangat ni tu aku ke nak kau sporti aku nak fakta tu kau engai mau beu engai fakta makau hok kau ini lagi engai program ini nak aku itu amai kau na ofai hol engai filawak Kau ngai move ke Rio, kau je. Kau mahu ingai ya, buat untuk mea pernah seperti. Tahu mahu sih ay mau patah, mai tu kupu. Ingai mea pernah kita tahu merino, mai pergi tolong, mai ni yang kau sisi yang ni, hokon ngai patah mai tu ke mau mea pernah. Tahu siapa pernah hokon itu nga? Kau je ke fana seperti ya. Kau fana kau itu ay na tolio fayol kau. Ai fratu bu ai mo ve ve teke kau mai no ai ke po po a program ko no fa ko ma lo mo la ma o foto ha me ape ko ko ti o te ai pe ha ha ta fa ke ta ke to si o mai ke ta la me ko si o pe ke ta ta mi a me le pa mo la o ke
2: io kakao a go fofo nga to ai pesten la hi ai ko se tu ko pa mo komiti spote ma ma lo a fo ma lo la Kere tio he ki whainga maari e ku o ma mau. Ka neo ngoi a kuma korwha more more atu ka aha ma wheharaki mu whaka mau begi maua ko e tangata begi mau. Ko e ko kore atu kati mo tō maro au bito ki eo pē fie whanongo mai ki he ki polokarama vai vai me whakau kau koe ni. ko e tuwe da mi da wasi be ko tuki tuki mai e mata pa ke mapuni ko si fo mana da be ka utonga ki ka u malako ki he he taime ni gem ki ka u fieto ko ni ne o e ongo nga ai taime o maunu kore atu kada ga u hata ha fieto ko o fai e ki fenga pa nga e komiti ko fenga e be ke fai a ke nga fatongia ai komiti i fe au hi o fai ki hulo hula ko wa ko ura ki fenga ke fai he vava u kalapa nai ko ia ko kore atu ka u ha fieto ko ni hanga hi kalapa u ha kau o na u ke fi fi he ke na u mo ke toni apa u ga fa ngamari ko yo go fa malo malo be de mau fa ngamari e ko le ta u fa o simu
3: te si a ge la o ko ko ko po po e pe ki be ban na ke ku mai o ma o ina pita da malo fa te ya e pe fa ngamari mu fe ma o ge ke ta u te ho a ta be go le dio ni ta u na we mo po po ko e ke ta u ta le ni te fa na ya maro abuto mo ka mai ka ke fao si mai re va kanta u
2: yo
3: maro da meli
2: yo ya ko e kreso da ko si su krais o fa tu o fe me la mali ma on ke no fo ia e hele etiopa mo ka fa no o lo to ngan fa be be e ka u ya si su krais ko ma fo mo i emeni
1: amen
3: amen
1: ko ko fa maro at ka tonga ko fa maro at malo abito o tari ko ni a programa pe pe fo ki a laulelei mo Amelia he ko i lo pe fo fo fo programa ho atani ka tonga hu ma Amelia he ku ki le o lele yang fo Amelia fo matala pe mi ka bana ko lau
3: ka
1: ne ne ne ka o le ko ne sai lo i kai ma hin no pe fa se ka o de ki si o lau i kai de ki si o lau ko yo ta fa ma lo a pe ke fa se ka o ki a fa ki ma lo a la va le ka ko fa ma lo la ya pe ta programa spoti pe time si yo to e pe minute ni ma la va le ko fa ma lo la te fa fe pe mo to time ta tau i he wiki ka hau mahalo programa ka tonga ku hiku lele foki ta programa ko ya a spoti goni a komonueli o fa hoko ko ya di Scotlandi na ya hata ko ya na ya hata te fe nga la ya pito kwa ta tanga tanga ta fuhu al goni ka tonga ko fala la pe e metali tanga ta goni na la va ke hu mai a lolo ga ka ko mia pe foka au ke ai fa to ha kole pe to ki mia ko ya malo opito
3: malo di o malaya malo
1: io malo o fatto lao pe pe gameria fa fe kau ga fa ki malo opito lovely da programa spodi ki he e fa fin pe a ko ho ko ko ya a tolu ko ta programa ya o ku ho ko i he tolu pe a moi a ko tutuku ko ya a so sefo pe a mi hapai e linda ko tu be te ke fa nga mari ke ho ko ate programa ko ni pe a moe pureako o apiak so seifo pe a miha pai pe a pihefo ki ki he sekretari i Nusilani Merves malo ka ate pe fasiko ni mo ta tari ai

0: taimini te wahi wa pia hoko ai wha tau wakai he ki he community tonga ko ia i he wahenga Hawke's Bay fei tuu o kung laku noa ia pia e āpere mo i ngai fuloti kehe kehe Ta tale lei a te vita ni lata, kau maa foki a Waisio a Wiri, ke whakahoko e polo kalama ai community. Maloe tau mao e aho ni te vita, kai pehi foki a Waisio a.
1: Maloe tau mao e aho ni Linda.
0: Malo e tau lava pia. Foki atke a kimo oa ki whakahoko mai tau polo kalama, malo.
1: Malo. Malo e foki e Linda, ka umaa te tamaka, ka umaa foki e le tio pia maena tonga. E no kei o mai e whainga maari e whakawike ua koeni. E mawhaia e proklama i he ahoni. Pea mo Waisioa Niukapu Wiri. Pea me i he kāinga koeni tonga i Hawke's Bay. Ai a ko wia nepia pa mo Hastings. Mo no ngā hei feitu o wea. Mo me fōke whakahua. Rinta, ko ngongo i peku whātuai, ko fuforoan tai Adam, ha mungi whai apele, ki mokai ki mo idele, ko ngongo i ko te whenga i pape taha, ka haere rei taha, ko ma utangata tiri wā fō, ko tō mas tu awā. Ya ko ilo pika ne te alat pen ki kolo, ko alato ato ha mo, fo i flut. Ka, ko kore pe mua ke kamata i pe mua tau polo kalama, ka e ngawe ak pe mua e tau laki lotu na tau ngawe aki, e lotu lele ina e si whahau ko he whaif kau, ke kamata ake tau polo kalama i he fu aho ka kato koen. Pea ko kore pe heni ke u hufanga atu pe he whakatapu, ka e whakatapu atu pe heni ki a hau eit, tau maha matapure, pe pe he foki ki he kainga whanongo kotoa pe, i he ata pe a moe ongo, pe a moe mihe, pe a moe ngaruo pe, Tai anā mua ke te au pia mō Waisioa ni kua puwiri, ke ma whakahoko atu i proklama whakawike ua, ai kāinga tonga i he wahenga Hawke's Bay. Ko te iyo ku fumahu inga pito, ai ke i rono atu ai ngahi proklamani, pia ku fumahu inga ke tau whiilo ngaki pia mō tonu a mō whanongo ki he tamai i he ngaluea ki he proklama kone o kumahau. Whakahoko atu. Koe Whakakaukau fō koe nei whao aki koe, ai anō whao aki koe, community tonga koe ni, o mausi ngāwe.

0: whaudu mau kwai. Pena e au ki he ua whi mā hiwa. Nā whai hono whi mau ke lesi sita. Pe te mau lesi sita ke trust. Pe ko lesi sita ki incorporated society. Pe mau filotoi pe ai, ai kau me mi pā. Ke lesi sita ke hoko ko society. Incorporated. Pe whakalao. Uhi ko ngahi ngāu katoa pē te mau whai. Oku e paupeke mau tari ui ki he ngai whi mau ai upotu ngau e pureanga, pahanga ko tuha wāhenga, ke awe hawha mata ala pa anga pau pe ātikai. Pe nai tupu ai mau whakau kau koe ni ki o lesi sita he wāwhi māhiwa. Pe nai whakahingo ai koe Hawke's Bay, Tongan Community Langa Whanua Society Incorporated. Ko tui koe hingo ai o ku whaia kono whakamau aki koe o e ngāue. Pe a hange koe ku mou ilo, o ulo tonga ia e project lahi au pito, o mau whakahoko ki langa ha whare whakakolo, pe ko ha senta, ma e kainga tonga i he wāhenga Hawke's Bay. Pe a ku hange ku mou ilo, ku osi mau hono kerekere, ko e kaiwa o mai ia e kaunsolo, pe a ku mau lolo tonga ngāwe ni ke whai hono tāna ki o i paanga ko ia, ke whai ae ngāwe. Pe a kono ngā hi whaunga o ku alu ia pe a moe kuonga. O ki ai ae komiti, pe u gai fwai sino, ko nau project lead, pe ko nau tolu ko project management team, ai a ku taki ai a meos muri aina, haana koe ni, ae ani koe kukui ni kautaha koe Mortgage Hub Pacifica, Pe a koe star ia, tae kau star i he, mala e koe ni Akapulu Unioni, i he oro pleki, he. Pea ku mauwhiwhia pito, i he ne loto tō, ke mauwhi ngāwe aki, pea mu e ne kautaha, pea ku lere whiwhia, mo lere mālohi a pito, ai ngāwe a kautaha. Koe, tui mālo, koe whakavaa eia, ko whaampe, ke tau whi maino aku mau pe ai. E koe tau tāno ho, ke taimlahi, he umefa community, o kai ke ai, hawhainga liko platform, pea koe framework, ke ne puke puke, ai maau, pe a moe mea lele i kotoa pehe ngāwe. Mana tui, koe lahi taha a si whawesia o e tau a ngāwe wha community. Pe tatau ai pe a poko ha whee ha whainga matakari poko e tonga, poko e kau pārangi, poko kau e sia. O ku kapahi keke ai ha whainga whaunga. Whakalao kene puke puke mo mahino mo atitai e mea whapaanga o wha alu peia ki he whahiku tai mau pia mo vete ai pia mau mau ai. Talu e mau lue mai, hono lesi tai ke waf mahiwa, na hanga teo na whamana te tau kosi hono tau peke tauni, hono tau tahano, hanga teo tau kosi, te hange koe koe whakarea koe ai kau papalangi koe, Sweet 16 yene, e mau community tonga pa umari mari mai a vaisio hati ne te kuwhamatala ngahi tawha koe. Koe taha koe ngahi ongo ongo o ku mao he tai mini, koe urake ongo ongo, Ulo tonga whaka osi atu, he tai mini ai katoa ngā tuku moui puke katoa ngā misinare, ai vahenga Hastingi. Pea ko ilo pe koe, ko wawe maene a vaisioa, pea ko ilo pe na pe ko osi o maene ene puha, pe ko osi eni ka toki foki ki ai, ka koe kātanga whiwe whia eni, ai siasi o tonga tawa taina koe ni o Hastingi, pa ko wha maaloa tu ki tātai ki whaifukau, o e wahenga Hastingi, a whai whakau te wita a Latavao, a o maa seo nohoa, a whio whaki Latavao, a o maa e kai ngalo tu koia. E kai whoki ngalo ha wha malo, ki he sea e kā toa ngā, e ahoni, a Santa Fea, e a wha malo atu he whai e kā toa ngā koia. Koe wahenga ni whoki o ku wahenga, o ku kolonia, kono kolonia ko Kisponi. Pena tu kamata pehe tau kosi, e a ku wha malo atu ki he kai ngā Kisponi, i he nau whakakato atu ai ungai whatongia koia. Pea koe whatatau ke ongongo ko umau, osi e nau misinare he buke katoa ngā tuku mou he ahoni, pea ku ke iai pe ai kauwhai misinare pea me he kului ofise sesi, ko unaloto teis, kau ma sarewa Pasikala, e whakakata pa whae pe mwe na o ua o pohiwa wha malo a pong pong. Ka koe whae te tala monu atu ke kai nga lotu koe ni. Aia koe ne tuku koe ni, ae sasio tonga tanga taina e nau kātanga tuku mou e tau ni. Koe, koe konga ni ngai siasi, uku nau kamata i e hono ta e uruafi koe ni. Koe kātanga tuku mou koe uano a uano, e koe wahenga Hastings i e mau wahenga i Hawke's Bay. A bevo ke wahenga koe ni North Shore. O tawhaia te tala monu ki a Simpel Kato. Pea mo e kainga lotu koe ia. A bevo ki ki e kainga lotu e maka krikari i Okalani mo ia. Bevo ki ki a whaifuka o Tainulu Wokoro. A uma si ono family. Pea mo e kainga lotu koe ia. Koe ia koe ki ongongo pe ia ku uraki oat matautolu. E koe koe ongongo mahu inga ia. E ko tuku mo ui, ko si fua ke kai ngalo tu e nau ofa, bea ke whai ake ngā ue, ka kua osi aki pē, e tau kātoa ngā whātoa ngā fok, e whaka osi aki pē hafo i ngako. Ea ko ia ko sa pē kea, ea vai seo aku marimari mai, ko ilo pē, o ku amsia ia ku ia e no hono inasi na e na e oang. Ko e ua o e tau ngahe ongo ongo, ko e, e tahe kau mie mipa, o e tau, o e community tonga, a Maria Vea, o kusi kei whakaonga tā mākea tu he motu te i Nelson, pia moe, i he pia moe kulupu a Savea koe ni koe, a e mei he aku whapaanga e he World Bank, o koe pangea mā mani, ka ke Savea ia, o whalere ia, e he University mei Australia, e koe, koe taumo a o Savea, ke nauhanga o Savea i, a e ai fe umu aki holo koe e ka unga aue, po koe Pacific Labor Mobility, ai koe, koe ngafo ke Labor Mobility, koe fe umu aki holo koe e ka unga aue, hange koe ka unga aue tori foi a ka u koe ni hele ae, i Nusilani, e RSE, a bevo ki Australia, kui koe PAM, eh? Aia koe koe taha ia, koe konga ane hono ua, koe konga ulaki na e, ai fa ia he wafe watolu, pa koe konga ua ane, pa koe fa maalo atu, me tala monu atu ki a, ki a, Kia Maria, si whakaonga tāma ke he ngā wen mahalo nā toi hawi ke ua petol, whatatau ki he whamatala, ko o mai e he tautaki o e Savea ko ia. Pea koe uhi ko Savea ko ia, ko ngā koe kau ngā we tonga, o RSE, o kunau i he motu sau te. Ko taha o i ngahe ongongo, ki mu aipa toki awe ki a Waiseoa, o ku whahoko foki i he flaite kahau a concept, ai community tonga pe ko tu pe e mai sio ka pau tu ya ta na ki ai ago mana tu ta le ta le mai pe ma ko ta u ko si le mai na ta mi mi fa ma pe e ta u i lulu o fa te fito he fika loto i he i se imagina ko to pe u fa si ta ko hui ko vela ma fa na ka u fe fine a fa le ke to a ka u ma a lo loi wasi mo hai fua e kau fifine i he poate, o nau loto ai ke, ke whakahoko mua ai ai sum a konseti koni. E, paneongo na whai e whakahua ki takwhiha, kau tau ilo ai pe e tau e, e tau mawhana, ko e tau alu pe ki he auha mon, e koe taha eni o e ngahi whakakaukau, e mahino pe o kupukupuke pe e he community tonga, pe ke society tonga, o ai lolo tonga whenga koe, e whai he, e he komiti koe ni pe koe, pe koe i timi koe ni koe, a, na muri aina mone, mone timi, o kumi ngai funding lalahi, ka oku whema upeia e he, e community tonga, ke, ke iwi, mau pe, wai pe shilin, ke mau ha ngai fie mau mai, ka pe me ta fa aki ke ai be pa ko e ko tu foki hange ko fra hua ni fai e e e fra ta hapua te po monite e vai so ata u ano fu ai be ta tolu ta fu isu monita ta no fu mo no api choice fair be ni silini at be mo sling shot o seniti ko ya e ui be o si be ko ya fu i ho be ta ku osto ata ta mano pe mano o ta ka to ai ka ko ku fa ver ver la de be ke te u ka to nga Paka tuki ai peha mea te ki tāna ki mai mea. Nā e tāwho ke u mea e vaisoa nei tōku ulupena o ate e rintā ko hinga ko e whi auhi ko ena. I he... Nā ke tuki lawe mei mua ai ki he wiki rea whakatonga. Paka u ilope ko e... Nā tui ko tau alupe tā tolu ke whi auhi ko ena ki he le volo ko ena. O le tio ko ena. A rintā pa mo te tamaka mo mea. Ko e ngahi le volo international lo ia. Paka wau e ke national level. Tau tau whema o peke te pae o mai ha tau whanau ki he, ke whe auhi ko ia ko e kasi uraki mo te. Pane o ia, o gure ake ngahi whe auhi pehe ko e ngahi kakala iloa pe pa me kakai mahin. Ka kuru, ka ki wharo oloa, ko tukat mua e vaisio, ke o mai mua ha ngahi o ngongo pe miho tawha ki maro.
1: Malo pito mau fainga malepa ko kole peke hufanga i ngai whatapu ko osa no awhaki. Ka tā mo au ke uhoko atai pē ma polo kalama mo te wita ni ulata. Ke o atai pē ngahi o ngongo mui whanongonongo me he vahenga hok speini. Ka raki pē o ngongo te wita ni te ki update atu ai pē e tau polo kalama ko ke wikele a whatonga. Neongo pēna o silawe kei a maria vea hui o mo polo kalama ki mua. Kana te ki whoki ke maua e kaveinga pē mo e whim ko ki he tau wikele a whatonga. Ka ko tuku mai whoki e whim pē mo e kaveinga ko ia. Aia ko e... Polo kalama fo ko ni ko os fo tu o ia e ki komiti si i e polo kalama ko ni pa ko ta te ma fa na i pe ko e polo kalama fo ke ke na fa tonga o kamata ia a ta ha no a kosi ki a ho o ua ai ko e polo kalama ko ki ai ko a ta ha no a sa pa te e kamata a ki pe a loto nga ma heni fo fa ho ko i he chamber i e council fa ta ha ia pe mo fo si fuka e taimi hiva e ema a ta ha no I he pouri hi fwai peo e ahota haono a kosisa pa te taimi ono pi ema e whahoko ai e po hiva ka o mai e xing song e tautupu ki he ono no atolu William Street mahora. Whatonga i anga whoki ka katoa upolo kalama koi ni wike rea whatonga e whakahoko kotoa pe ia pe a mei he holo koi we siri anā koi ono no atolu William Street mahora. I ahota hafitu pe koi moni te ko po tari fehu ia e po ko ni pe ko ngai tari fehu ko ni e faka te fito pe ia e nga historia mo nga hilea faka tonga mo nga palo be ape faka tonga e aho taha valu ko no tu site ko po e ko po kalama ko ni fa hoko ko to ape tai mi ono a pm ko po le e ta fa nau ko e ahange ko e me akon kana kala ko kai te vita ni ko ka fe au hi ni alu ko ke ta fa ko kana tuk ma elinta ke ta u ka wan e ki ai ko po le fa ka ta fa nau o ku ke ke pe he ko ai ke fa ha fe au au hi ko fa ka ma inga i pe ke na u lava ke ma hino ka ki na to ke fa nau ku na u lava le fa ka tonga ta fa tonga fa ke ko tu pa ke ta fa nau i mulini ma lo pe ka na u ka o mi o le fa ka tonga i api pe ko e po le ia e fa nau e a ho to site a ho ta ha va lu pe o ku karasia ye ua me ka kinta karen ke primary school te na u le a pe na to lu la ha na u besla u loto pe ko ha ha na u hiva te na u fa ka hoko pe me intermire da yo alo ke ke high school mo university te na u le a na to lu e ka veinga pe mo i fi me ta uni I he aho tahariwa kono pule lulu o whakahoko ai e fashion show pe ko e whakari are ngahi wala tu ufonua a tau fonua a tonga. Ko ngai polo kalama whakoi ni e whahoko ia i he tau whanau e wahe wahe ka ki nau polu ki nau tui e ngahi te unga ko hai te unga to tonu o kunau tui ki ha whaahinga polo kalama o kupai. Whatataa ki pea e putu o kei e ka uriongi, ko hai te unga a uriongi. Mo ngahi polo kalama, ngahi wala o kutala i ho tau tonga. E aho ua noa kono toa pure lulu, ko po wa inga ia mai whanau, te aku kau mai ki ai, ai taha kotoa pe, ki he po wa inga koe ni. Koe aha ua taha koe aha whalai te ia, koe aha ia koe ako tuku kotoa ia ma e puna ke, tahine ko loi loi waspo mare, kene whakarele ai po whalai te aia o whahoko ai, ai whirimisi ai longa i whanau, pia mo e tamaiki lalahi te nau whahoko ai, e nau whaiva pia mo e lea whata mua ki he lau e mahina whakatonga i he pōwhala i te ia. Paha te unga. I aha ua ua kono tokona ki, koe whuaki pāle ia, pe koe awhaka osia e obi ke lea whatonga, koe whakahonga i ai kaumai e tau whāna au hangi a whakai ai ke nau kaumai ki polo kalama wike he lea whakatonga kotoa pē i he tau kotoa pē. Pe ai whaka osia kai pē ai kai mea kai i he aha uoa kona tukona ki. Koe o ngongo hoko pē e te wita nirata koe ki tukat pē ni moi whakatoka koe aro whakene ki whakas osia tau pe aku whanganaki mai e sibi e tau whāna au. Pe aku whapanata zai pe koe osko e tau wike lea whātonga, e hoko mai e pe ai po ako e tau whānau, maho inga mau, au maho inga pe whoki ke tau, toka ngā e ako tau whānau mo teke, ko ngā kuho nau kaha o. Koe po ako whoko e ni e whakarere pe ia he sekretari, tokon sekretari Bira Milata, ka o maa ai toenga i komiti si i, pe ako e taimi pe mo e feitu e whahoko ki ai, e toko whakahoko te, e William Nata, e osi koe tau wike lea whakatonga. Koe wha osi pēa ki o ngongo ko mawat mehe niu, ko ilo pēa te ke lawe mai kei e te wita niu, ko ilo ko lawe i pēa glotonga lele ai ako koni koe ai noa i EIT, whekau aki pēa moi ngahi skills pēa mai tamai ki RSE, nau lawa mai koe koe me kaunga we. Ko tuku at peke ke tok whai mai koha wha matala ki ai. Ko hānai e ai tau mua e ako koi ni mai hei kawarasi. Ko hāhano lelei ma aki nau tolu. Ani koku ai oku nau kau mai ke polo klama ako koi ni oku loro tonga lere koi ia ma nau tolu. Maha koi ngahi ongongo pea kulawa ke tuku atu me au. Te wita niu pasiat ka te koi. Malo.
0: Malo, fa malo at fok e vaisioa, ke o mai e u ongong, o mai u fa matala koni, o tau whanong katoa pe kia, ka te uki lawe at pe mua, ke he mea koni, ke si toa magia, ke he noa. Ko e, ko prokalam fok koe ni, ko e whakalele ia, ko e he EIT, po ke tau wa e teki, i o tau wa he nga, he. Ka ko e prokalama ma nusilan katoa, mantui nai kamata e prokalama e koe ni, i he, ko e prokalama e pure anga nusilani, he wa a koni he uwhapaanga ia, he wa a Foreign Affairs a New Zealand. A programa koni kanai kamata ki ia na e ui e mea e ko e waka mea sina. Pea ko na osi e tau hongo fulu, pea te whae te e nau piti ki he ngā weni, pea ma uia e he EIT, pea ko e teki kona, tau tolu kona i Hawke's Bay. Pea nau hangarewa o whakahingoa e nau ago now trading name mia o kui ko noa village of learning he pe ago go fa malo au ki a miriam e a tofilau ho a tofilau a tau fare a o matu mema mo e faioso pe mo e kau ngau e go ia i ono fai a ngau e o ku go ta ho ke u kamata mai fa kau kau ke po ka ma ko ono e fa kau kau e loto pranga no shlani ke ya ko i ke to ko net ke kau RSE ta vito pe ke ma u nga hi ai basic ko ke he literacy pa mo numeracy he ai ke he lau konga pe mo e lau fika he ka kai fo ke fu mai no ke kau pa langi ne mo e te vare ki ta ia ke te poto ki ta ia ho no spela pe pu aga fo le fo pa lang ka go me a ke silini e po e poto a to ta u ka na ta to ho no ilo o ne puri bene se ni te ta ha me he ne lau ho wa me ne va he ku ne ke ia un ta mai ti ko hai o ga me ho go e ke ko ngai me a ma hu inga ia ko si la la ve pe Koe taha mea na ke si lawe ki ai i he pō ako. Pea ko whaka mālo atu e ki he o lawe mai koe ki tawha koe ni o e pō ako. He ufu maho inga pita. He koe tau ilo pē, amu ngahi ola le rei, si mao he tau whānau. Pea ko kei nofo hange fuk, tau kei nofo tato ia i he staila motua o e pō ako. Koe o ka holo pe ko ha api ako. Koe ni, ku mao mai ai whamatala e me he tiu ta whai ako. Me ana to ta fago o ta ta no fo pe mi ono api o ngau ko pe na o ko online he ai ko hafo ki a technology ta ta no fo pe mono api o fai mai ai e de po a ko ka si o pe ti u ta fa si o ke mo ta algo ni ta concetti online o zoom he
1: o ya
0: anga be sen ke account slip ko ya fa papa ya tu te te ko te seni te ko si liat ke te foi talunga ko tala mai te talunga pe mai no be fuke ta be fuke ngai fasia pe ta fi fi ai pe ta ha ko lo pe ma ko mi os taimi ka ke ta ha o ngai a fa mana tu na na fa ki he ke ta ta fa ko ni me ke ta ngai sponsorship ke wi ke le fa tonga o te tohi mai ni ai ka sponsoria o tala mai e te vita o ku kamo ke ke sen te sen mai ai ngai tohi sponsor o tala mai io ko ni ke kata ki pe tu ai pa ko feu ko na te e ke mai ko ha ku mo o si fa nga mari mo to ko da i kai o te ke fa nga mari ko to ki tu ai senta ko ka tonga i Hawke's Bay o ma to fi mari e ko ai e fa le va nga o ke ai ka va ki fa sekretari ko me dai banga ke ave ai nga hi tohi sponsor pe a i ne pego i lo pego me o sta i me ko sa be ke e ke fa ve kau ko ta lo mai a te ta maka pa ko fa ma lo tu ki he e ko fa no ngo ko he nga hi por kala ma ko a te ta maka mo me ko fa he po pure lulu e e vai sio o ko amana ki be fa no ke na ta ta no fu no ki no fo ta fa historia Te go fa ampe ke hata te tau hanga o kore mai ke alange nau e nau. Pe te nau online nang pe ke tau whanongo ke ngā hi whakamatala lelei te apu tupure ki nai ke tau whanau. Mā koe whakaosi pe e pōpō ka kato koe ni ki he wike lea whatonga. Na tau tupa ki whoki i tonga e vaisio a sai mo tō lua koe na eako i tonga haina mo he namu he namu pore pore koe sai mo lea whapārangi. Ta o mai ki nusilani, ta o si fōi he lea whapārangi, o whi mahu ke whakawa e lelei e tau whanau he tau lea koe lea whatonga na tau tupu moia. Ka neo ngoia, kai ke te whawharoloa ko si se taimi ko ku tālo mai a alintā pia mo, pia mo te tamaka, ko e mea kona si aiko ke whi auhi e alintā ko e ngāwe kia e komiti kona a vaisio mo Maria mo mea ko ni mau pe ko atu e mau kau kantiteiti ka ku fai te whaka malo lahi e ke omi e whainga maari ke te au pe mo vaisio ke fai ai proklama ko eni ko hipe ke ongona atu a si ngaue pe mo ele o e kaenga tonga me vai henga Hawke's Bay ka kuma ofa malo ofa atu
1: malo
2: malo a fa malo atu fai whekau pe hifoki kia vaisioa a e whakahauko e tau polo kalama pe amsia ki moua ko ena ko mo tala tala noa tohi sponsor ki moua ki he ngahi pare ko e ho mo ngahi polo kalama ko ki maua ko e ni ko e ko e whakotu no atu pe ai ki pare ia ko ena he i he whanga ki whi au hika ko e ko ena malo matare at pe maua ki he tau lori fuluti ko e mai o kofu ke fai ake ai pare ko e niti e teke masio maga mea ke ai ake pare ka ke fa malo atu tau toki whenomo ake polo kalama hoko
0: malo o vatu
1: malo pito
2: o fatu
3: malo ko e tau tangi to e tau minite ua ko ni ki whakao se ate tau ki whanonongo ni matu aki malo
4: Hoi ki makainga tu lou ka atu mua whanono e koe ni mehe We the People Community Incorporated. O watu e pia whanono o ke kau me mipa a e kulupuni. Koe tau whamalo sina mo whawhiohi. O ku whahoko e pia mehe Star Hotel tu asila Tolu Hivaua Great South Road o ta huhu Auckland. Po Ahopure Lulu. O i wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Koe tau aloha te ke mahinani e whahoko ia he Ahopure Lulu o i wiki kahau Ahua Hiva. Siulai, wafe waono. E iai mwe ngahi pare ke tau fe auhi disco, wolosi, pia mwe aloha lerei taha. Ko iai wata e whaafe, lota maa whana ke kautou reka reka kotoa peo lota aukalani, mo kau mai ke tau polo kalama wha malo sino, pia mwe whaafe ohi, he ko mo ui lerei mo mo ui fie fia. Ko e moto ia, I we the people. Whapapatu, perikitala noa, ofisa fituta.
3: Ko kore whanga maare ko ni, ke wata e whanonga nongo hula hula ko ni, ai mamaloa rugby tournament, ki he pōni, wani makoia siulai ki whee koa, ki he wawau night club i Manukau. O kufawhee i atu, ai ngahi timi kotoa pē, pia mohono kau pou pou, kotoa o kunau kau ki he whee au hini, ke moulava hifo i he pōni ki he wawau night club i Manukau, ke tau kau ngā fie fia, whakataha, i he pōni ki mua pia whakaawa e whee au hi, i he tōna ki kahau, ke whai hatokoni, ki he komiti koni o kunau whakalere ai ngā weni. koia o ko atua e whatangini ki hatahape, o ku ia i hane fie tokoni, pia pehe ki haki mou tolu kotoa, mou fie kau ki ngā sponsa, mou lava hifo, i he poni, ki he wawao nightclub, ki tau kau ngā fie fie whakatahai ki mua, pia whakawa fie auhi, ai mama loa rugby tournament i he tona kahau, malo, pia mei he komiti. Malo, ko e tautaimi ku lau se koni pe, pia hoko ai fa. Ko e hoko koe wha, ko e programa whokia a e ako tutuku koe a tauwhahau pilo levu i he ahoni, a e whaka hoko atu whokia nau palestini e kini mapuhola pe a pehe whoki ki a siuta fusi lui a e prokalamani. Ka ko siu koe ni ku hange hange koe ku kaike asi mai hataha ki he prokama e whiawhini koe huinga whoku o lava e nau konseti. Ko lava na konseti pa ko tui pe kula pa anga na mau ane po ku ange ko ku fagari li aki mai ai a ta u polo kala ma ko ia i he e fia fini ka ye ku pa pe ke pe he ka he ka ke tuange ka e o atu pe e ta u polo kama at pe ho to tone fa foi fa skoni mo ta ta li pe ki a ki na wa ke na fa ho ko ta u polo kama I have finished my law.

0: ko e tau tai mi osta mini te ni ma pe me he fa i he fa fini pe ko ta programa fo keni o koko programa e a ko tu ko ko ya tau fa ha un pe mo pilo levu pe me ya pai ko ya ko ta ta le le ya e palestini i he fa fini pe pe ko ha ka tu nga o si uta ko e secretari pe ko e a ka lai ni au ti pe mo secretari ke na fa ka ho ko palestini mo secretari ko ki si ku ku ku lava pe ta ku ku concetti paga la hi ane po ma fra gongo ke ke ma ke ma fa no go pe ku fia pe hange go ki ma mio ta programa le re mai e ka ye ka fo ke tu ke aki mo ma lo apita nga wela ni ngo pe ne ka ki fa asia tu e nga ka venga ka ku sai be te ka pe ke o si e a fe nga ma lo
1: Malo vito te vita maka e mau fenga maari i he fefin. Pa more more atu he tua e hu mai. E hange koe lau. Pe kai pe ke ngalo e toko ni ko mou fai pa mere tio ma wakwe ke tu unga koe ni. Ake tike ke kamata ki fatongi ani u kore pe mua ki he presente ni ke fai bebe hatau ki lotu. Kamata ake tau fatongi a e fefin ni kata toki foko atu. Malo vito.
2: Ke tau roto. Dua mas masi. Aia fiona koe kato kato ahe mea koto abe. Aia hao ka mohana halafono ngā nai kai toka maari. Ka ho kau ai. Koe hunga ya kumau hene he fafini. Ka mau roto atu eiki. Hunga koe polo kalama ko. Ma wau siya he fafini ko tu mai pa maae. Hako tutuku. Ko nisko tau fabu pilo lebu. Malo to e ka me te bau kano ai asi lere ai. Ai ngawe ai kursi. Malo to atu ka ma hola wali. Ka to ni a te vita ka ma ai. E dio pa mo mo nu ok ma tu fa ngai he fini. Ka is ko ma fa mo ui. Amen.
1: Malo ge parsteni ko vi ko lot lere ko mata aki tau ki proklama e aku tutuku. Ko istau fa mo pilorevo atiaroa. Ha foa e ahon. I he tōna whakaos kato hapio e mahina. Pea, ako u karitari lotu whewhia ki mōtoru kau koris tutuku. Ku mōtoru kato hape haa pai. U mōmea mai ki he polokalama o e ako tutuku tau whaha mō pilo rewa te aroa. I he whewhin, u karitari lotu whewhia ki mōtoru he pāenga o e PNN-a, PMN-a o e whewhin. Ko hi koe koloa ko omi he reti o. E tau inasi ai, koe hui koe fatongia, na tau ikuna ane po pasteni. Whainga maari e koe ni, koe atpe mua haki whainga maari e kia te koe, koe hui ke whaipeha haki rea whakamalo, kato ki hokatu e tau polo kalama. Ki ngahi fatongia na tau wau ki ai, i he whainga pa anga, koe hui koe kontek na e teu teu ki ai, ai ngota mai ki, i he tau ko e ni ko higo teu e walungo fulu tau o e api ako. Pai beha ki whamalo ko hi ke whafonga pe ke mea i mai behe hapai ko toa pe mo ki nautolo toa pe si kainga of. Nau mea mai ke polokalama o e fifin. Pai beha whakahonga ko hi ko e ofa po nau whai. Hili ko e apeta toki koka te tau polokalama ki he mawhana na tau wau ki ai ane po. Malo abito, Pasten.
2: Malo abito, ane poa ae omi whingamalie. Kore pe ke o whamaru malu atu pe. E tala whakatapu kakato o e tamataanga e polo kalamani. E tuko ke o whamaru malu atu pe ai. He ta au e ngahi maka kua nau si tu atu. Kaya ta mo e motu ani. Ke o kau atu. I he polo i he whakakau kau malalu e fefini. Whakape lang kua tau. Fai wala kua fai he lang mare maunion. Ke whakawhina apasi ai ai hana whononga ka ki tau tolu ai whenga maari o e whiwhini. Lolo ai ai whamalo ka koe koe me mua ke u whakakato atu pe ki whamalo tu a koe ni. Ki e takatai ki whaifkau pūre vahe whanua o sias Wesleyan tau tai nga tonga vahe whanua no sila. Kai me kai pe ki hononga hi vaa o sias Wesleyan la. Whamalo rahi atu. Ke ngai fufunga i whamili kotoa pe o e ngai kolo tupuanga kami ot foi one one na mo tapa mai ki ki fe fadangi mo fe ngane bo famaro la ya tu ke la jas metodis na naukau la jas i o mo to fare ya kama vai ne monia pa be ki kai ngalo tu o ta ta fika we foka fo pa mo ka koris tu tu ku kotoa kotoa be o a de lo na mo tapa mai ki fe ngana faya ne na fika hanu fra anua fra anawa pa na fra ko ya ne bo famaro la ya tu ke ki utalahi ao mea mai pe ao kamata e lo tu pe ko tu ina ai ai mafa na makehe ko ma kola mai be mai tonga ke pou pou e ki fenga pa anga ane po ka kono moni e te vita ka umare po a ko tu ipe ka koristu tuku ki koristu tuku na waka pe o tala ke e te vita ka koristu tuku ni ka koristu tuku be ka utai iloa ko ke ya ta haya ku iloa he malai wa ko ko me be una ilo ai ko ria thona uma ke fua ke fata unia pa mo ofo ke fa da lo lo toba ko ele fa ya no fa am na u wa be no fa am ai me ai fi ki hono pa nga da mo lo krai holo i tonga le le matange ki fenga de po o ba mo ai ko fie fia fie fia ai pure ako ka uma ti tala hiane po e ki fenga banga e te vita ko no tala no ki fenga banga ko toko si toko si ka ko pa anga na ma wai te ga ha mana ke ki ai le fai fra mo mi ai fi ki he ni mama no ono a fi dup ane tu ku mai ni mama no ka e o ma te ki fenga ne po au fa ma ro la hiatu ka fai fi ka ko to bene na si hu fia Aki fenga ne po te fonu keresi ai aki apia ko ho kai o fako ia po yo fa malo la hiatu e ngai o fako toa ko toa be na e fai ane po o lava o tu yo lava e ki fatongia ke toko ni ki hea ko lolo tonga fa malo la hiatu le poa e fata ulama e o e tau konse di ane po kanai kai koe hoyu imatangi ke fai ai tau of ai ka kai o tu he le pe ho ta waka fa malo la hiat malo la hiat ke te vita fa mo le mo le atu he to mui ro to ka fai e mau va fa va fo nua va fo nua o si lo a te lo a i lo fa le ia he tu a ki tai mi ko ia ka te le re mai ke fa ka ka to mo o fa fa mo le mo le la hiat he to mui ka fa fo ga tu le bwa e te go e malo pita
1: Pamalo ki e Palestini, ko hui ko e rea pamalo ko whai, ko hui ko e ngai kofonga katoa pe, tautau te whito ki he siya swisi ngan ka tai nga tonga, tanga tai kwhai whikau pure, pa mo ne kau whai whikau, pe ke ngai wahe nga lot katoa pe, o e siya swisi ngan ka tai nga tonga, ka pe he ki he siya smeto tisi, ko ina tolo katoa pe, si kai nga ofa, me ngai kolo katoa pe, o haa pai veu, he ofa ko mou whai. Tautau te whito te vita ki ho polo kalama, Ko e lahi taha o e polo kalama koe ni ku ke ngahi tuwa ki nā ke whai. Na si au mai ai e kakai koe nau whanongo pe. Ko hi ko tangata i hāpai pa pifina i hāpai. O nau whai ai ofa koe ni hange ko mea ko mea aki he parese ni. Ne tai amene kina. Na i whakaise isa tangata e ki pai whakaupure. Ko hi ko hange ko nai lau tosi. Ai ki kātua ngā ia. Ka kohi koe toko ni mai e iki, pe mai lotu ko fai he pataloni, ka mai si kau ko istu tuku. Pe mai ngāwe ko ke fai, ka mai ho reti o. Ka wā wai ke tuunga koe ni. Ka nai ova. Kohi pe koe kau mai e iki. Fua mālo lahi atu. E, pasteni ka mai te vita. Koe feohi mā whana foki nā tau fai ane pō. Leo e tau toko si ika nā tau loto aki, ai fatongia koe ni. Ko hui koe whatongia pēne taha o tau walu ngō fulu. Ko whenga i hame aifi, a si a kololoto ngā ke nā o ngāwe aki. O mātu unga koe hui koe hala i kai ai hame aifi, ke ngāwe aki he korisi. Pa koe ahoni, ko alo ofa pēr si hova omi pēr ho tau tuha mo whenga pēr ho tau vai vai. Ko ne whakakakato ai whatongia, pa ko lava le lei. Pa koe tūko e ni, si kau whanonga waka ko tutuk, mo mea mai ke polkalama ko ni ko teu teu pe ke fatau e tau mea i fi ka faka folau atu ia ke faka kakato aki ai fatongia tau walungo fulu ai korichi pe a kousio ke ngahi kolona na uiai na manatu merie ina utolu pe te vita koe faka lo koe faka oho vare koe kuhi koe tamasi iko na pa mei vava ue ana koe ko fausiri sala pa mei vava u mi tamasi pa mei lei matu mei longa lei matu ko vare ne asi mai ane po kuhi koe kou talanoa pe ki a iko uhi ne keke haa manaki ia ke whelonga ki moe talavouni kuhi koe lere mai me lolo halai valu Ako hui na e tamai o e kini na e ne ako ia. E a kau ia he kau wifi koe ni a koe stau wha hau i he ngahi tau. Na si pononga mai pe mi wawa o ako ai pe a hifi ai. Ka wha malo e ne hau o ofa. Si lava mai bepa moho ne ofe fine. Ne o koe nilere mai mi wawa. Ako hui koe ne mate haki e ki korisi na e ako ai. O hau ai kentu unga koe ni, nen taa loto pia ne po. E ho fie fia ko fua malo at, e talavou koe ni, tamai koe ni ka maano ofi fine. Si efi mai peo nao mai, ho fai taa lunga koe ni, koe stutuku, a vai ne mo ni ana, e fe unga pa mai panga, tamano tu. Kai lau e va vau ia. Ka hulau pia ene ofa, amene mana tu merie. Ke ngahi tu unga fare, Oi api ko Londoni. Dai fai ai, e faka he mata pe mei. Wawa uki hapai, o lawai, ne au ke tu unga koe ni. Pe a, kwa fie fia o pito e polo kalama te vita ne po. Tui peke ke mau hafoi viti o. Ako hii koe fie fia e kau koris tutu ku koe, tai tai kaha. A si fe inga paanga, ai ki koris koe ni. A kua ko o fatongia. Me peke arinta, Peke komiti, retio. Poate retio. Ko higo mu ofa ko eni na fai mai hono tātala noa i mai hanga i taimila. Ma ua awai ke tu unga ko eni. Ei tau maa whana e loto, mo e whaka kau kau. Ko haina ne lave lave i loa. Te mau malakake. A mea na fai he ana hua pia tuku kehi o mau loto mo e pau whaka kau kau. Ko tu ipe palestini utau mo i tatau pe. E mawhasia pia lo tō ko hui koe whatongi a koe. Kahi hei kuna na tau whai ane pōho. Koe whakakolo ala. Kwa malo at palestin. Malo e takile rei. Si kau taha ko tutu kuhu. Ke mea i. Koe ki kau wha nahu pēn. Ako homo tū mai wha matua tua e ngā ue. Pia kulawai ho tau kai. Alawai ho tau monu. E fu ofa ai o tua. Ko tau inasi ai. Pehe koe tala loto lere, tala loto fie fie ai o e o ata e fie fini. Te vita kau maa rinta, kau maa ne kau ngā ue. Ofa ko mou fai, ka te maulawa ke totongi. Na si au mai foki, a si kainga, ako tu tuku pe me sangato so se fo te vita, koe au ngai a e tau polo kalama. Na nau whanongo pe. O kau mo nau kinau tolu. Si ofa ane pōku na kwa kawangi. O hui koe ngō apiako pēa e ua. He otu hapai nana kamata. Pea ngū whafie fia e nau kau mai. U aonga e polo kalama koe ni. He tala tala noa. Pea mo hui koe ngahi patongia. Maa whana o bito. Na e mea ai tanda ki whaifkau. Ti utalahi. O ne tōi koloa pea mehe ngongo pea mehe otu hapai. Pea ko hui na e Si mama kawa pe, ilo kawa pe, tangata eki five kau sea, kau mai five kau pure, otu hapai, kau mai si kau five kau, kau mai kau koristu tuku. Tau mama kawa pe, ane po, mamata mai. Toh hiko e fatongia koen, ane poho. Fukau watu, ka pau mu fanoho mai. Fuka fofo ngadu. E pataloni kau mai, tangata eki, presteni, ako tutuku, kau mai kau ako tutuku, malo elotu. Malo e lotu. Tau amanaki le leibe. He ko matangi mahari e fola hui e tau walu noa. He ko toe mui hakau. ata floa di mo e foka ka kato e fato ngi han devita ko be e ki talaloto pe mo e fie fia e fu i kuna ka faka faka ke ha me e fa talano ga e polo kalaman ko talano be e i kuna mo u e fato ngi o e poko o e a de bona ki talano mai limone ya ha me na ke si o ke ai ne po i he iwi pa mo e ma faio e lau maari e ne po ene ta taki ki dau dol ane taki taki maari epe e ko he me ana ya ugi ai tala noa i ane po ko to e karunga e tangata iki fai fikau pure pe me vahe fonua niu a fo ou na ikai fuka maa opo kotoa pe ya fuaki ki ai na ikai ke kau ia i feinga na tau fai pe aku fuka maa fan fie fie tangata iki fai fikau pure pe mo si kau fai fikau i fatongia na tau ikuna ne po i tano mai pe pa steni ka maa devita o fika tano maa fan na e fefinto i pe ki minitsi pa tau iguna e fatongia o e e fia fini maro vito
2: maro mari a boki e te vita ka mari nta ki polo kala ma ne po e fa mole mole pe te vita e ke a watu e fa maro ko ngai Ko ila ita haia o e ilo e polo kalama ne po pe tuo ka pe mo o fa te vita. Ke pe ka tala noa na u tala tu ko e ko un pina ke lava ke pe kai ta keri e ko e pe mo ho ka mo rinta mo ka mo fa mo le tio ai mano ane po. Ka nei kai hono fa no no ngoi he le tio ki polo kalama masiva. Na o vai na tu he toko si ka ola le rei pe ki se inga. Ko un wahana na uhuwa na tuwe pe na itala fefe. Ma pe da mere to ko famo nu ia te vite pa morita anga vela he como fai pa o fu como fai udai ke puria i e ha pai ko to ape a fenga vela fa ha pai ane po le ko ni to ko si i ka ku ka pe mo e i to ko ni ala u mali ane po to ko polo kala ma fo te vita ni fa o ko o ka mata ia i e a o tata o septemo ta ha o ta to aki mo fa mana tu ai Fa manat ma wa hebe ha pa ia pa mo e ta wang ya wo tu ene hake pa da ia pa mo ba uno a ko si a ta ta ta wa mo ta to o fa ma lo la ya tu te vi ta pa mo linta te mi la yo mo fa si om fa ga ma ri pa ma i ko ri tu ku ma si man ke pa ka wa tu e po lo ka la mo pa ko soi fie fie ka fie fie la ane po mo ta la no pa mo fa la Te vita ko e pataloni, ko e pataloni pe, ko motua ta e ma ke koriso tu, pe hoko kia iau. Pe to ngā ia ko tamai ki pia, ki lalo he nima noa au. Ko e ope kia e ko e, lau pe ko e, ko e koriso tu ko e kauta e iloa. Ko e iloa i hamala e te vita, ma lo pe pe ofa ai e kio. Si piki piki atu keresi ai e kio, hangi ai pe ko, te mau ha mea he te kau he lotu. Ka ko iwi a lau maali e. Tak monu ui a pefo ki siuta e ta polo kalamani ko e tau ke tena. E ko e fai fe kau foki. O kume i ose tohi tapu i ane lau taimi ufa toko ni fa lau maali e mai ka te au. Ta ta kapana ke alo masini ka fukui maheni ko si alo e fai fe kau e hua sili ana. Oye. Na e kaike ko te vita foki na ako pehe korisi. Ta ko e mea lahi na e te upe ne mo ui ai. Tak fofoa pe ai. Ka kua wharahia tu te vita ke wharahi ko ke whai. Ke toko ni ko ke whai pa mae koristu tuku. O la vai ki whatongia ane po. Tawa ke mo eiki pa kolo a koe. Te vita pa mo rinta ke o wharahi ko mo whai. Ka e whakua tu siuta pa ke gai pa a te vita.
0: Iyo.
2: Tawa o si mita pa malo vita.
0: Ko ufa malo atu e pasteni. Io a pasen pepe che se che dali malo a bito la valilei te ko e a unha befoqueta unha ue e ko tu i ka pane ke ka u mai a ko si a ki motoro a tu tuku ki e polo kama e ke ki tawa usia ka ko fa malo la hiao fa malo ke ka unha ue ki e pure ka Filippo pepe ka John Poole pepe ka Linda Blosa i e la valilei koni a taimi hono tala ma upe tala seo la valerei au pito au pito koi oku ate kufa malo kak moua i he ka bauna i kai ke umo ua ne bona wa watu pe kana os tala atu pe foki palestini ka pau ya fa nga mari ane po te wa wa tu pe gi gi konseti ko hi ko gimi afa kai gi koni ne mau ya ya ne po pe a ko uhi nga ya ne ka te ula va tu ai ane po ko uhi ko e a me afa kai gi ka gi ko fa malo la ya ula va lelei pe ko tau Kwa ipe pa mo kwa manaki kapau te ukau e folau i septema Maha te toki alwa i sekretari o tokiri i ahu i nasi I hapai e Ko ia e kwa malo kak moko Ko wiko tau taimi lava lelei Malo apito programa lelei e fafini Pa kou tui si fanongo maha hapai Mo e kau wako tutuku pea pehe Kak motoru kau kosi tutuku Tau faa mo pilolevu Pea pehe kak motoru Na kaike mo si lava I gai lava ia Tau fa malo da toke ngaro lai kono fai e palestini me sekretari mo fai ngana na uya ane po ko lava. Malo apito o fat kati mo ua. Fao sebe da polka ma malo.
1: Malo apito te vita. Fao sebe beha tau lot. Tu au mau fafta ia tu ko mau ikuna mo uye fatongea ku wahea ki mau tolu pe me re ti o. I he se fin. Tau mafana tu upe ho mau loto ko hi ko fatongea ko mau ikuna. Kai ke mau malawa ke mau puke puke. Ai fie fie pa mo mafa na ko ye takere ho maula mari. Ko maulo tu ek ko ikuna e fatongia. Pa ke ka ki pe ki afio na ke fakaola. Pa mo no ye ngai fatongia ko to pe tau tau te fito. Le tio pa foka ka ka to ai fatongia e fita pa ki mai si te vita ka ma si ono family. Pe ga Filipo ka mai toi nga si ka unga we. Tu ke nau inas pe he nga we le rei ko nau fai. I ono tu faki le rei pe. Ko falang langi pe a fiona ko kresa e ko si su krais o fa tu amo pe la mari mani ni no foi ia heret yo mo ki ma tol hon ko to ape e ona hiki ka fai pe o tai ngata amen
2: amen
0: amen ko fa malo atu malo apito la vale de tau programa ke fa fini malo
1: e o pa te vida
0: o fa ka ngu ko e tau tai mi o sta munite u afitu pe me fa ka te tau tuak me fa na no ospeta to ki ho ko atu malo Malo e rerei a te uroa. Koe ongongo rerei eni ki he tau koia o kukamata e sigi ki he ngā kau te halanga mea kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu i kai koe tau ono noa. Ko ho oa upe e koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e oa tupe ho mea sigi i tae totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau tae totongi ia whakata ua ka oua po ke tau fitunima. Koe sigi koia o ngā kau pe halanga mea kai o kumalawa i ke mau wave a kansaa. Ki hano faito o kuta e totongi pe au kuwawe mo fai ngofua hono ngawe aki. Ko sigi ngā kau pe halanga me akai o kune whakahau fia i hamo u. Ko ia ko ho o mau pe ho o nau nau sigi pe a ki whakahoko rewa ha o sigi malo.
3: Ko mo alo kife.
4: Te ma alo o ave ai sigi tu u mama o anani aloha. O si ai ho sigi.
3: I kai o ku fu uke si ia nena ko eni.
5: I kai nena. Ku os holoke ta umotu a keni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
6: Ko sibi o ngā kaulahi, e lawa ke mau kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O tai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki hanoa walu no noa, hiva ua faa faa to lua. Ki hanga hifo matau, to e lahi ake. Ko sibi o ngā kaulahi, e lawa ke whaka haufi ho o mo ui.
4: Fai ho o sibi ma a mau tolu.
5: E hao i he meili.
7: Ko whakamanatu whekau aki pia moe polo kalama outreach pe talatala noa ngā ue koia pia moe ofisi oi ombatmeni a Tonga e whakahokoeni i he wike kaha o. Ki e kāinga Tonga koia i Wellingatoni o whakawhe iat ki mou tolu ki he polo kalama i

0: kato pe ko ta kan ta fo he i he fia fini ko ta ta le fo ki ni a to ke ta si uta la ra pe alu pe pe ka me ni ta fa le le ke na fa ho ko atu e polka ma go ni e to ke ta mo a me ni ko tu pe ko ngore le ya pe a polka ma ki e va hen a wa kato e fia fini ka fo ki atu ka moa ko ha den ta ta ki ma polka ma malo
1: malo malo ta mo e fia fini
2: Malo.
1: A kore peke kamata ke tau lotu. No lotu. Pa feta i atua i ho kei omfanga maari ma ki mautolu i kei ngawe aonga aki e tangui. Mo meni tkonina e fai a ma palani mo no fotu utu. Pa kuma ufie fia ko e whakakoloa mo e whakaau i tau moa e a iona. Mana ki eni ke fai a ba hoko e proklamani Fomori mori ara e a whiona ki whai via mai ki mautol. Ke te au, pa pehe ki e se a oi kato Tongan community o Hamiltoni, pe pehe ki e kau ngau i kotoa pe, te i tama maka, mo e kau ngau e leti o 531 PI. Tongani mai a tua, pe ta ke kina proklama wa mena ki whai o ko. I lotu ku hake ni a Sisu Christ ka kuma whamo ui. Amen.
2: Amen. Malo abito to e ta e kamata e tau lotu ke kamata ke tau kōkalama pe behe ke a tewe tamak wha malo atu e tuku mai whanga maari e uke ua kotoa pe ke whahako ai polo kalama ai tākanga ai tau fuhe ai community wai kato i e polo kalama e ahoni ku taitai loto lele ia e ai to e ta si utala ulau pe alu ke whahako ha pōpō tala noa Filave i pamoe nenga hei ngā aue o kuwhai i he University o Waikatoa, pape he fo ki nuu silani kātoa, ke whai ha hano o whai eke nenga hei whakatotoro, mo e nenga hei ngā aue o kuwhai, he koe ngā aue ke langa hake e tau community i tonga, pape he ki kai ngata pe nuu silani ka koe o pe fo ki. Koe ai e toke tālo lau pe alu ku atu e wha malo lahi. I ho lava mai he fia fini ki ta whakahoko ai polkalama ai community Waikato. Ko lawe i pe e toke tā o kuke lotonga ngā aue i he University Waikato whae ngā he uwhātua tōro ai. Pe kei ke ngāta ai ku hoko atu ho ngā he ngā aue i ho uwhātua tōro ke ngā he uwhetu ke ke he peo nusilani o whelawe i pa mohono malui ai kakai mi hono whakai haua ki nga tōlu i hono ngāwe aki ai neti. Katak mua o ki whai hao, ki wha matala ki ngahe ngāwe ko toa ko ia ku ki whakahoko i Nusila ni malo.
1: Malo bito, nilin koe whange big hof, whama po po po hof, Rocky, ndu taksin koe, ko ku ngāwe ko kwhai i koe tōtaha whatatolo au i University wai kato pe hangi pēko ia ta wha programa ki mua au ku i kai ko ko hawhai ako au ka koe tōtaha whatatolo o nofo taha pē ki he ngahi ngāwe koe ni o whakahoko o whikau aki mo e ngahi teknolosia whakakomputa ai ako whaahu mai fuki e kakai i koe ni koe ai kau unau tolu e kau whakakina ngā luo pē ke ne to e tau to tonu a ki tau tolu ko me afa lo ro ma ku ka we ni a e ka kai tonga i he i to i he ngai fa tau e fili pe a o ko fa ka ho ko le mai proclama ko ni i New Zealand ni motonga ko ku alu ki he ngai community a me ngai siasi a ki he ngai community o fai e proclama ke he kihe kakai o tō ngā, pe pehe ki tō ngā whukumapurianga tō ngā, ki he ono ako i e kakai ke nau ilo e ngahi whetu utaki, o whakafou mai he interneti, e-maili, koe Facebooka, koe telefoni, o ngahi whetu utaki pehe mai o ku o mai ka tiki nau tōlu, pe a e lava pehe e kakai e ngahi whetu utaki ko ia, ke te ngā au, ke te ngā ki he ngai whetu utaki ko ia, ke te ilo, pe ke ngai whetu utaki o ku mo oni, pe ke ngai whetu utaki o ku ikai ke mo oni. Nā kou lau ai, ai whanga maari e ko ni ke whamre more, ke

0: whamalo ia e sias koe ni me community e ni hongo fulu i nusilani ku fai ki ai ai rau ki a tekina u tolu. Koe ura ki koe sias whakaongo koe ki e ki me uringa toni. Taimen da e ai e fai whikau se on PEA e ni whakahoku whatongia i uringa toni. O whaka whamalo ki sias koe ni pa pehe ki se duata kawa lai atea, pe ke sekretari Gustaf Samate, pe a monu hai whare tau, mo e haa tau whonua kotoa pe, pe a mo haa mamahi i lotu, pe ke whafofonga lao, a se mispo hiwa. Pe siasi manu no skolo ki a whaifkau maalolo, ki a halotu moritika, pe a pehe ki he se tua da, Brian Langi, mo memi pa kotoa pe o e siasi, Sesi koe takilotu o e tō kaikolo i a kalaisi mo e kalapu fōfō anga o roto rua. Pai se kaupangia tau fō ou mo e kāinga tō kaikolo. Ve e walu, pai anā pā a mo hā tau i fonua. Mandaria uri pa pehe ke kalapu fōfō anga mo e mono kau me mi pa koto ape. Sestonga Metodisi Christchurch, pai se kau tawaki fai ana manu. Fai whikau ino ke siuranga o pō, fai whikau hausia i moana tau fuhi, i onga se tuatā te wita mō se, pa mō sampai a he lotu. Pā utua wawa u mō hā tau whonua mō me mi pa kotoa peo e si a si. Sa sa utatā whonua mana o Christchurch, fai whikau pa e lon talia, se tuatā mā pele misa, mō e hā tau whonua, pa mō e kāinga lotu kotoa peo. Pe pehe foki ki he sasi o tonga tau ataina o le vini fai whikau Waiola Setefano se tuata sion tau mui peau ha tau fonua magis finau sion e tosi sion lanau mui kaunga ha awhanga he tano a hina sasi tonga tau ataina o Palmerston North fai whikau halafi mahu inga pe pehe ka osayas palelei mo ha fai whikau kotoa pe Pea pehe ke sastonga me to tisi o kispon, fai whikau tisleri ta aufa se tu atasio ni hema whonua. Sekretari pai a fifita, pauri asma afu, pauri haunga mo haa tau whonua. Siasi tonga me to tisi o tanetin, se tu atasa alesi kau fusipole, matapure tau whonua, pei o lolo maana ia, taki moi palestene o community tonga tanetin ko planite tau ngā peau pe pehe ki he me mi pa ko toa peo tongan community. Moha potreasi pe ko ha community o kaike asi ato na o hingoa whamore more e mo au o kore whamore more atu teria na ato a taha. O ko ato e whamalo o lahi ka tingi mo toro non tal tal lele mo tuani ke whakahoko e prokalama ko ia. Pe mahino pe mi he mi ho mo ngahi pipe ko tope o mahino e mahu inga mo aunga e proklamia ka e proklama ni kati ngu motoru te a o ku hoko ho o mo toko ni o e vai kau akia ke te au mo ku ngau e o ku whakahoko i investiti waikato pe pehe ke waikato tongan community i hemilitoni pe pehe foki ke grupu tākanga e tau fohe o hemilitoni
1: Malo. Malo, a bit of soup. Koi, katak mo whaena ki whakatala noa pe whila ave i mua ngahi hakopo ke ngahi workshop koe na ki hanga whakahoko e ngahi u kolola lahi koe ni inu sila ni. Koi hanga ngahi mea na ke whakatoka ngai pe na ke mau pa me he kakaina whakahoko ki ai ai ai ako. Ko hanga iwi e nangai u whee mau viviri taha whela vei pa mo e whato tolo konu ke whai ki he kau whakakina an kohe nei te.
0: Iyo. Ko mahino pe e nauto e whee mau o ku rahi e nauto e kore mai ka toki a hawhainga maari ke u te whokian. Vi ke te fumahu inga vito pe e. Ko vi ke tau te whokian ke whakahoko ha proklama ke tau pe. Pe aika ke ngata pe ai ka ko uhi u ku o ku ko me mau pe ke to to framana tu mau pe framana tu mau pe ka tau tau te fito ko no nga we aki ko ni ko oi me anga awe ko ni fa computer pe ko ni ko ka ulo pe ko AI pe ko artificial intelligence ki hono o fai ake anga awe ko ni hono fratatolo i ko ni kakai ka i taim tata au pe e me lindi o kumahino ka te au a e si mo ua hotau kakai i he ngai palparema ko ni pe a okute ke okumahino ka te au okulahi au pito pe a kakai ka koe ngahi keisien fe unga ni me toko whaang fulu maa nima uo mao koe koe koe si kakai a kua nauto i he ngahi i he ngahi scam koe ni pe mo ngahi whakatauere koe ni koe si kakai kua nauto i ha ngahi tuwaki mai a ngahi koloa ke ai koe ngahi uu koloa koe ia tuwaki mai ke nau Uraki totongi hafo i mahu inga, peko hapa anga, mo nau tari tari ai, kai tiliwa mai ai koro. Tataru peko e nau totongi ko ia, pa more ai pe ai nea. Ai ko, kai ke toi more ai pe nau pa anga, pa kai ke lao no tiliwa mai ai nea, ai koro ko ia. Ko e mea taha, ko e ngahi ufedutaki, o ufedutaki mai he e-maili, o mai ke te hanga o kiliki i haring, ke te whaka... whakahoko ha sāwea pe ko ha whainga mea. Koe ngahi scam en i, koe ngahi investment scam, koe tala mai, ke totongi angi hai paanga, e ospe halau maahina mea i te nau o mai o whakafoki mai a totongi tupu. Koe SMS scam, koe tahai e ngahi kalase ni i, koe small message scam koe ia. O whakafou mai e he tau telefoni. Ai ka koe whakafou mai koe he telefoni koe ia mo mea ta tau pe mo to direct mai pe ke click i he link. Ngai mea koe ia o tō ai e kalasi ni. Koe ngahi, koloa he marketplace ko tō ai ho tau ku kakai e ni ihi. Pea mo e kakai e ni ihi ko ovarepeko ko nau siohi fwe nau tō lue ke nau account banke. Wo osto o mea i hangahi paanga i ai, ka koe ui ngahi scam koe ia, koe unauthorized financial transactions, pea o kai ke u lopu ka hawhangarea whakatonga ki ai. Koe ngahi scam in ihi koe tau passport, laita passport, koe tau fika ngā ue, o si o warepuko ku ma ue for scam i ai. Han ki talau ko ki muana e fa iske me ta ko fo brain somewhere ai ku na fe ma na to lia ke urakte uraki totongi e ka ko rain somewhere ku fe ma ke urak totongi e ki ta pa anga ki mu pe na to ki e ku na os polo ka ma na to lia e te ngai forma ta ra mo te website mo te account ni ya ai ko te a ko fralolo ma ta ha ko u ko ka ma te asi ai human trafficking ya se kawa aki mo tau kakai fifine. Ok toi la, ke tāna ki ae si ki ngai whamatala. Ko ia ki e moe ngahi ola ko ia. E lahi au ki toi wanga ko whafuafua ki ai. Bea koe mea ia ku si i whi mau mai e he kakai ke toi e mahu inga e programa ako ko ni ke si toi fokiange na whiu na togoni ke hoko hoko atu pe.
1: Good. Aia, e toke tā koe, koe ngahi u whakatau ere koe ni na ki toke osi ho whamatala koe ki ai. Ko ho wharei o whakatau pa moe ke malu i ki nara tolu. O koe ngahi u mea o ku mahu i ngai. O hangi pe ko ho whamatala. O totonu ke nau i loi, ai ngahi u whaka ilonga. Pege ngata pe he iloi ngahi u whaka ilonga. Ka tō tonu ke nau ilo i ha feituu ke nau hangai o whakamo'o ni i pukena hanga whakapapau i koe whakatauere koe ni oku mo'o ni pukena whakatauere koe ni oku ikai mo'o ni. Aia ko hangi koni koe ko talanao koni koe ki he whetutaki maha taha ki a kita ke te totongi ange paanga moe Agonne o mai be foi a foi fa matala we ke to tongi a pa ang da ke ilo ko ki ai ai be ta hai nga hai u fai longa ai tegege i logo ke ka dau firma o ko ki fra la ve ki ki hanga tokon ki totong e pa ko ya tane un grupo fun ki sms un grupo ko small message rem ko na ki ta no ki ai ki klik fun ki ling i telefoni ko meta ta ai firma a bit si ta ka kai ki lava mahino ke ki na tol ko ne ai be hanga u fekau behe i he telefoni pe ko computer pe ko ha be hanga i me au te lava i o excess ki he neti o to ton ki te ki fakau ka ki te tu fakau ka pe te to ki kumi leva fe tu ke fra moni pe ko me ko ni mo on pe ka ki fa mo ki fra matal ke nga i u me ko ya ki he ko fe fe tu te te ave ge a fan ki fra i long ko ya ke fra moni pe mo on me ko pe ka
0: ko ki na tol ko ku na nga ya ki ko ai window ai window ta ta ha o ku o ku monu ia ko ko hi ko te open packet ha te face for all e ko te fakava ke pe te computer pe ko te laptop i e mea o ku te fakatoka nga i e kita i e tafaki ki olunga to'o mata u o kuia e fo le ai ko e GEMINI ko e Gemini ka pau te ke kiliki ha fo i tuua ki whakatau he Facebook pe i he marketplace te ke kiliki he fo i ko ki whakatata pe te ke kiliki he fo i whakatata ko ia pe ko hae tuua ki ko ia pe te si o lewa ke tawhaki to o matau koi ki o lunga o guai fo i lea koe o ku asima e pe ai koe Axe Gemini. Ae ko hanko kulau koe ane nai mo hange koe tawha programa koe ki mua koe tahaeni o ngahi artificial intelligence pe koe AI tools o ku fu umatu a ki tokoni au pito. Koe te kliki koe hae Axe ke a Gemini ya ta te foki pe ke pro ke maha ki he ta u programa ko kono lele ko Gemini o kunga au e aki a rea whakatonga ka pau ko foitua ki ko ia pa te eke pe ka Gemini ka ataki wakai iange a etu uaki ko e ni pa eke enta ko ia e tari whakatonga tu e Gemini. Ka pau o ku asi mai ai foifika ko ia ko e text i ha telefoni o ku mahino pe foki o ku asi ai o ku meime i lahi taha o e ngahi fika telefoni o ku asi mai ai ai unga o e foi text ko ia. Te lava pe o tarange ka Gemini ka ataki wakai iange ai fika telefoniko eni. E lava pe tarate e Gemini ko e fika ko eni, ko e fika ko mei fe ia, mei fe mo fe tu ko ia. Pea tene to e lava pe o to e taratu, ko e fika ko eni o kwa alahi en ala aunga ki ai, he kulahi a skemi ai. Ai oku. Ai ko ki, me ai aku fu tokoni ai ai window inau tolu kwen koku window tahataha ai aku ku anko kulava kwa ane nai oku ihe automatiki mai pe ai asi mai a Gemini ai aku yaka aku monuia upito te te lava pe o kliki hanga tolu pe muangai ufetu utaki koto ape o hanga pe kore talava ki muaha ko ku Gemini ko tulu siya taha ko ChatGPT o kai pehon au whainga ki whekehe kehe aki pea mo e koupae lat ko e koupae lat ia ki a nau tolu ko ku nau ia e nau ngahi account outlook ia outlook 365 outlook kai kehe ka tau nofu taha pe ia Gemini ko e ko uhihi o ku asi otometi ki mai pea Gemini ia i he e te laptop u ke te ko te computer ke te nau ia ki kono lele ia ko ku te lapo ek fratonga
1: Oh. Oh. mai le fofi o angon koho o whamatala ki he ke whetu utaki i ai pēr no ngai whika angon koe he telefoni ko he texi mai mai pēhe pa te eke koe ki he AI ai ko te eke koe ki he AI e lava pēhe i ai o tala mai ko he hao e texi koe ni me whē ai whonua o kai nā ngai whonua ko e tau sio bigi ai pe ko hawhahinga message pe ko hawhahinga whekau pe ko asi mai he computer pe ko he texi pa tau hu lewa Ya ngai u for no pau ma mani ku lahi e na nga we ake ai ai frakina ko ni utau fainga ta ia a ni pe kai
0: ko ko fika ko ni ko lo tonga ma ko ta mini ko filipaini e
1: ko
0: filipaini e fika ku lahi ta ko ta mini pe hanga ka ko ko ko ka wa na isili ai ka wa asi ai nai ka ko no o kulahi au pito pe u me ke ke ia pa ai u ai u ka sai pa te ke ke ai ngai mo ngai fa ta wele ke ke pe to ka ka ka ko fika ko no ma ta mini ko fi pa ni ku lai ta ha e
1: ko
0: ta io
1: ko hinga pe to ta ka ta ko ta ta mi ka ki ki fai moha ki fai matala ko ngā koe koe yaka koe ni ki hon no ngā wea ki o AI mahalo ko ku manatu e tu oua a ki ene no whakahoko he militoni e ai ku amanaki ke whakahoko i he kaha uwawe mai kai e moha ki hau ki fai matala ki ai whilawe ke i lo ki ai sio tau kakai e vahe wai kato na unau fia kau mai ki ai
0: ko loto peke fai mahalo i ai e fokotu tu nga we ko nuka mana ke fra ko i he tu apule lulu o we ke kaha u i he wanoa Wellington Street he siasi meto DC taimi o no e fiafi o tau monu ia u si loto lele i e head of cyber security university o e kato o ku loto lele i ke kau ngā kau mai mo au ki ono wako i tau ka te ma lea lo uai bea te whakalele pe proklama ta tau koe o ko alu koe mo ia koe ke community ngai community o ia ni e whakahoko i he tua ple lulu wako whamalo at ke waikata tongan community tala city bea pehe ke tākanga e tau fuhoe pea mo university waikato i hono host mono totongi ngai whamore koto ape ki e por karamani. O ku mahenu ka te au, o kua ka kai unga u fio mai mi o kalani, ki e por karamo koe ni. Ka koe ai hanga ku koe por karamo koe ni, o ata ki ha feitu upe i Nusilani. Pea hanga koe la upe koe ki mua tau okmonu ia he ko uhi tau fua ko toa pe whakamore o ikai ke ia i ha whaahinga to tong ka ku tau fua ko toa pe he waikato tongan community pe mo i tahakanga i tau fuhe pe mo university waikato ai whakamore ko toa pe ki whakako programo ko ni o ia ku ato ai whakaafi ke tau tolu ko toa pe ho tau kainga Hamilton ini ko uhi ke whakaonga i e taimi o e o head of cyber security ko to ta ko ni ko tok ta a wima kuma ko to ta hai o ne ta ki ma to lu i e ya so to ta ko ni na u kore na ku kore pa ma o si o ki tonga a o fai nga u ki pri nga tonga pe ko ni ku te si lo to le le pe ke si hau ke ma ka nga ka u i program ko ni pe a frafia to tau kainga ki e to tau ene lo da ku mo ua o pito no taimi mo ene nga aue tau si malo si ene lo toto ke kau mai e programan pa ku kore atu ke tau kainga ke mo kau nga kau mai ke tau hanga o teke a nga aue ni ke aunga to vi he ku koe tu uia koe ni ho tau fika koe ni koe na e tau moe lahi kono ngā wea ko interneti ia e alu pia ki o lunga pia koe ku ilo pau au pia e toi alu ai pia moe lahi o e paanga koe ki mata i fika kone o kou tāna koe tai mini o feungu moe paanga fitu mano paanga wha mano e ho tau kakai ko more pe ya he ki funky small message and ko SMS ya ai ko fi ka ko ya ya ku ka we fu panga la hi e ko to ko more mi ai panga ko ya me kato kakai masiva tonga ni silani tu ke yang en ai organization la la hi ku la kanu a pe million na eh ka ko si tokan ko ni ko ta ka nga tonga ke ko ba ku fie ngau au nga ke programa ko ni ta na pa hang ko lau ko si fa no ba pa te ta maka ko e la va pe ke u lele tu au ki o kalani ki nga hi ko tsias pe ko ha nga o kalai si sim ke ke pe ko nga hi nu ka va anga fo kala pu nu ka va o ta fu ko to pe ai fo amore ka tor ni hen
1: si toke tā ko atu hene ai whakamalo o lahi kia te koe he whakatala noa roni ko whai a wahe wahe mai ngahi i lo ko whateunga ki koe he o tuapa ko blabe monu ai ai toko taha ko toa be i toko mea mai ki he polo kalama ko ia teha ki mea ke whaosia ke ta polo kalama he efia fin pa ke tāpuni ai pe ta polo kalama malo
0: iya ka ke teha mea ko whamalo at pe ke i mao whainga maari o tau o ae le tion PMN tonga pe a pehe ke hono o mai e tevi ta whainga maari ko toa pe tau whiwhia ko toa pe pe a lava o aua toho tau le o pe a ku o atu pe ae whakaafe ki ha community pe moha tōtaha o ku atape, o ku fika telefoni, o ku to atape he lorotonga ai taimi a hokia, o ku ihe ku ngāwe, whainga maari e pe ke utokoni atu i he ngai whare, pia ko ngai whare i ko ia o ku fu hawa i e, osko ia ku whamalo mai kakai e ni i ku hawa na usilidu, na e mei more, he ko na o mai ko ya na send mai nga information pa ko dat o ko mi ko ni o ala do ko ki ha nga ke to tong e pa nga ko ya me ya nga fare ko ya ku ha wa is li ne ka yo ai ko ata o bi do pe au ya ta nga dai mi pelo lo tonga o ta mi nga au ko fika telefoni no wa taha no valu taha wa hiva fa tolima noa ua taha noa walu taha ua hiwa faa tolima ko ata kia toko taha koto ape elawa fitu taki mai fekau aki muhamea o ku tata la ai i hangahi mea i interneti
1: malo apito siuta pea malo apito te vita maka pe ki a rinita apas ai mao e whanga maalie pe mo ki mo tolu koto ape umea mai ki he polo kalama malo mo mea
2: Io go fa malo a tu e toeta eh per pe fo ki camerini malo a beto la vere da programa ki he e fia fini to e fa rafe i be go hi ta te fo ma be fo go shwi ke ka u ki he programa ta ta u be ka go a tu fa malo ga mo tal mo nuat na to nga fa tu ngia u ikeni na ma wa nga kelesi e pompongi malo a pito
3: malo o fat
2: o fat ko e ta ta mi to ta minite u a ko ni ke o atua i e tau ngahi whanongonongo koini, mo e tau ngahi hivape, pia tau toko e tau programa koi a whakaose i whawhini, whakahoko atrokea e pātere ariki piula. Malo. Malo.

Ko tata miku o se miniti e ua mihenima. O se miniti e ua mihenima. Ko tawa o mai ki he taumui o e ngā ue o e aho. Pea ko iai a e whakamalo o lahi lo toho ngā ia mooni. Me ia te au ka mā te vita maka. Ko hui ko e lava a e whatongia e aho. Whamalo ki he whaifkau. Lute se fesi. Ai whahau ko e lotu ka mata polokalama aoni. Whamalo at foki ki he polokalama ko ia ma pute malau. Pe ki he polokalama ko ia e sosa ieti a kolomotu a. Polokalama e kauso o tia tutuku. Ueina mo e ngahi o ngongo ko ia mi Australia. Whamalo foki ki he ki nau tolu ni nau kaumai i he polokalama tala noa i he mala espoti. Kaumai foke polokalama ko ia ai kolista tuku sanga toso o sefo i ha apai. Whamalo ke community i tonga i he vahenga Hawke's Bay. Kaumai foke kolista tuku tau whaaha o mupilo levu. Pea pehe ke polokalama ko ia ai tākanga e tau fohe me he community i tonga i Waikato. Whamalo lahat ke te ngotolo i e tuku taimi, whakahoko i ngahi polo kalama, whaka o e tau ngahi polo kalama ki he ngahi loto whare o e to ngā inu silani, i ka inu silani pe, ka e toia o atu foki ki he ngalo o pe, ki a kina otolo o kunaumi a mai ki e tau polo kalama pi e mentonga. Whamanato at pe, i he wike ka hau, e tau ngahi polo kalama ko ia ngahi o ngongo whakatonga, o atu ia me he whaleni e Filippo Motulalo me he monite ki he aho whalaite. O a whok nā ngālo e tau polokalama ngā maheni i he pule lulu, John Pulu, pe a mo e tau polokalama ko ia i he whakatau rea, le whapalangi, pe a mo e rea whakatonga. Ka mataia i he hoko ko ia ae tolu ki he ono e fiafi. Ma o atu pe a mo e tau ngāhi o ngongo, pe a toki hoko ate au ae polokalama me he ono ki he taha wā, pea fraus e makatonga lewa ae ngā ue ko ia oe pō pule lulu. Makai ima o pē ae pēsi ko ia ae reti oni, pēs Facebook, pi e mento ngā, ki he ngā hi polo kalama ko ia o kuati he pule lulu, ka ma afo ki ae tokonaki o ku ma o koto atu ia i he pēsi Facebook ko ia ae pi e mento ngā. Whao maa lo lahi ki mo tolu ne tau whiao mai mi ane hoa tā o a o mai ngeni ki he whiawhini whatawange pē na e ongo lelei atu ae ngahi polo kalama, ngahi hiwa, ngahi tuwaki na e o atu mehe polo kalama pi e mentonga. Te matatau atu he, ko au linta a tolo se pasi ka au maa a makatonga rewa ta au maa vai aki ae ngahi fasi ka maa foki ae tokonaki whakalao maari o e ahatapu pe a mo whata ale ki piula. Toa ko aho pani lolo, pea mo e tō onga whakavare me tau taimi o se minite nima. Me fitu, malo apita mō mea mai, tu a whātu.

Paloma tau te tausia mai ki sāpate te mire sāpate ni. O pū mā fitu ni i tai ni lea kapa te ati kau kōnga kākala noa mai toi a māti e tau e ni e tau ia e. Ko māti ufa kuku wahe wahe ko ke anga ka e ni po po wako e kōnga la lahi e ni ma e mi whakatai te tō a me beto e stai la kona toi kua a mōse. Ako kōnga ula ki te malanga ko e ne mō ua. Ko ngā hono wā, ko e aia ko e ngā ngā komisio nāe. Ko ngā hono tō lua ni ki te kamata mai e wahe kaha tō lu poku tala noa i ki e la tāno wa tāpā. Ka ia ha mea wanga i si su o talaki me ki te kai poku ni talaki e tāno wa tāpā. Ta ka kai ki a ha tāno wa tāpā, ko ngā hono tō mea me e tō ki ngā me ki a mai te kakai. Ko ngā sāpate fu koe ni i e ko ngā tōi o e aho ni poku o mai rewa e ngā hi ni ko ngā tohi ke ke mea ngā koi me ki tau koe tau kui ki a te ko tau o tua mō tau kāo. Ia ko ne kalusi whai e mea ko tō te e mō i tani whai e ki na ngā mō e tua. Ia ko ke te tau ia mō i tau kau mau ha ilu ha mea te koe tau mau ha whai ngā koroa mahu i ngā au kika. Pange kia koe matai kofi e mahu i ngā au kito no kotongi. Ia ko nukai whare.

fai ko mato ato e tau e tau nga we ko no fai e na galo ro tua e te tau ki si ia ko si si e ko ia ko mo ia e ro tua ko ki nga tai ko tau hanga foa ki e Nai mea ko tau peo kau mau, ka tau hanga poke ki eno pureanga. Te koe hae pureanga o tua, te koe te uhanga te hei, what is the kingdom of God? Ia mātiu, o mātiu ia, e taha kune ngawa ki te koe pureanga o hei wani. O luke, te mo baake o ngā ngau ia ki koe pureanga o tua. Kaku ta tau pe, aia ku ashi tuo, te au, ua fitu e koe lea koe pureanga o tua, tokono, kwarea koe lea koe ia i whakari koe pasherio. Ai ku hinga e ku pureanga o tua, ku hinga ki he pure, ku hinga ki sovereignty, ku hinga ki reign, ku hinga ki rule. Ai ku ki ku hinga pureanga o tua ia ki ha cho presti, ha place, ku ha feitu, ka ku hinga ia koe pure, ku whaoao, mo tui. Ai o tua e ka mo. Te ku he, ku kwa haa mai ai e kanyu taulawa ia ne, e mauta mai ki he wani, te oko mai o pure o hangi, e mauta mai ki he wani, o au e pure, te pe he mai, awa whaata i ni he wani, halo bi o ne, te hoko mai o pure anga, o hangi, o ia, i mamani, i he wani, i mamani. Tuke mau whai ho pina ngalo, te hoko mai ho pure anga, te hoko mai ho pina ngalo, hangi, o ia, i he wani. Ai o pure anga e o tua, o uinga te ia ki uiro ko uinga te ia ki ngala te ia ko tau fai koe ki ngala o te ia ko no pre anga hai ko tau kaha mo ia ko tau komunio mo ia ko tau intamensi mo ia ko tau toe vahau hia ko tau wā mo o te ia uinga e pre anga o te ia paselio pasileo e ko ia ku ko maire fui kata ko ia ia ko kato ia ia tano fukata ata ua ki o mai e koe tau o hange ea koe mu koe tawha tangata koe ni nā tangata nai alu o o whae ne whangota whangota ia i e pō koe ni e pō toko nagi ko ne whinga mai ke o mai hamata hika e kai ea no whamiri e aho o sāpate aure tangata o ni o uku atu ki i lalo mulahi au pito whakaikai me keke ne whinga ke ne hanga o o whana i tā tō kanei tāketi te kei matai ka taha. Mene tāketi i koe matai ka taha, me si hau koe na lawa ni lei e ki whangota. Ai, e le whangota koe nga ke kai e te whahami, te whahami. E o mai rewhi kata a tāpe he, lahi e ngahi umea o māmani, tau pau taha pē te tau tāke e tīko, tau mau koe, koloa mahu inga koe ia. Tata o mai rewa, o whakatawa. Rākai kai koe matai tofe koe nō lau. Koe mawe matai tofe koe ni whakatawa tā ko te osi taha. E te mōi, alo te mōi o, alo te e te tuku whā mo te commitment mo mea koto te. Ka te mawe pressure koe ia, te pressure koe ia te pire anera. Kai e koe whai e kono ki manawa. Tau pe hei e konga tohi ua ki. E tau shio koe ia. Koe konga tohi o nō wau, mi ta kau ia moe. O e palapolo o no wate, o e palapolo o e fishing net, ke hu neti koe ni. Ne hange ea to e te abea mo e wite, wakito e wite, e ko mena e hoko, e hau e kangata hiri a e po uri, o to e lulu e ye e te aki ai. Pea watu rewa kau kangata ngā hui o waka ye, e tuku hake, ai wite ea tuku wakata hake mo e te e mo e te la. E hanga rewa e, na umai rewa kalange ke pure, muite pe se ke na wanga to o ne tangi e kanga ta wa mai ka tu be ke na ti ni kwa ka ra ho ko ha ni se e to le wa lo to mo mo a te a wa yo tu e to yo mai le wa ni te o tu ku ke ke fare ti ku ku ke ka ki te ke te mo mo na tu la ko ni ai fishing net ko ni ko fishing net ko no ko ta ta no a te ki ai ko hisi nei ti a ku ai a ku ua ki o mai ka dode me a iei tau. O ki ka i ki oa o i ka lala. E na uri rewa mea ko u kovi ka tuku rewa i ka lala. Tau ke hea e ai mea ko i mamani ke ni. O ka mo i pata hape.

Something of full mind.

0: ko te ngali hoki te pehe ngali jana mai DJ Toa mo Magic Bobo te ngana o lau niu o mai nā wakis full bottom ne minu te kanga te tulai fitu mana dua tapa te fitu ko lai batu tato ki Glasgow ki te Commonwealth Games ki tō whāna kuna ne batu o tāhau te whainga tāhau ngā tēnei te Commonwealth Games mo o hui atu ati e atu whenua pele o tātou ko tū valu. Gane kotu ko tātou ka seipua, mo ana whakapulanga mo tātou te whef tēnei. Tātou whana te tale o ia tēnei, over to you seipua.
1: Tāna whetini whanongo longa ni lato whakapulanga. Te, esto, tea. Teo kero o mata ko se la vemeni. Fa plante ni mai te letio, ko eni e sala ki se se vesta u lei mo nifo. Te fa kafuket fa mle mole. Ko eni e sala ki se se vesta u lei mo nifo, ma isto ki ta o nifo ya ukilani ki sa u te moto ka inga. Asi ato ki te potukau a te shine dental. The shine dental ko te fukini ngā sua ki te kunga fō, ka lei se mina wa se kiei, me se mau, e pili fua, te ngā sua fua ki te whale jena tafa. Vau ki la vene koe te ngali mu te lau mali e te kunga fō te la e lasi ato. O whamani e te kunga fō, e sina wa nanga wa asi, mō la tō kola e māsani, e māsani mu te whale tala vai tēnei, pe nā fō ke la tō kola e fō ki tunga tēnei, te la te nifo whai te tasi e paku ki te limu se lau iwa sulu iwa tāla. E mwhai whakatoka ni la tō, ni whamtala ngola e mwhai ne koe, o avi ki te wins mo te ACC, ke fso swani ki te tongi. Kai se tongi fo ki te whakatonga whiti inga o nifo mo ta maliki mai lala su wala tau sanga te mātua, ma whai e whetau i whakarunu fo nga o te whale talawai. A se atu ke la tau i te lima fitu wha Great South Road Manukau, te lai whakapisa angai mo te stoa ko te whenua pai veggie. Ia me telefoni koe ki te lai iwa lua fitu fitu ono ono whawha o whakatonu su wamano angai te sonei. Ima whai whakini koe fso ota ke la tau i lunga i te Facebook, ia me iawe whekau i te Messenger. Ia kona nei whakapulanga me te le tio, ia nisi whakapulanga nei ni whakini mawatu ni mātou. Eise se whakasi ngā mea, ngā whai kona, se whai ngā mea, se whakasi ngā, ia me se se whai ngā, se whakasi ngā de la ea, e mawhai o lawe i ne koe, so suani vale vale, e winga mō whakapongai ki lunga i te ola lei mo te ola manuia e whaiko nei i te manukau i te manukau sports ball i te bō lua o aukuso te sā te bō lua o aukuso kama te mese fuli tai au ki te lima i te afiafi te whainga me tēnei e se tongi taku whakatau pela mse i ne te whenga me tēnei e se tongi e me whai e sine a e sine whenga so swani vale vale i omu whenga whakasinga vale vale mai potukau i omu ko whakaputonga vale vale te hola lei o te mai te whakai masaki e me whai ni koe maua iei me whai ni whuki ne koe o ma whai o ase e tau toto i o tau suka i a mea te asinga o nonu me befe te ngalue lei o nonu pe fiki o isi ni asinga mo ta maliki mai lalas fuwala tau sanga ngime tau nifo asero tau nifo kala se tongi ne e fai fiki o maua ni koe ne e suki pui pui se tongi kala e manakina ne koe e mo se dinoi tu ka inga tanga fai e fai fiki atu te o te manukau tennis court i mo te manukau sports ball e fai roto i te fale tungu nene pa me isi kongai tu isi kongalo te fale a te fai ngā me deni fai roto i te fale ne te aso lua te bo te asa te bo lua augusto ka amata me se fulu tai au ki te lima i te afiafi i ako sua a whakapulanga nisi whakapulanga me kone i tupu iloto i tea i tō community mai si yau ki lani nei te ui ko tu wai la tama tēnei mō ko loko la e isi se ko loka e manak so sani tau me tau tupe i mō tea Te whakasoanga lua tupe, e se whain se whain ngā mea, e whai whak te pō valua o kuso, te mai te pō mua mua, whakatoa sa, mai te tasi tūtonu ki te whā, i te awhiawhi, e whai kuna i te Kelson Community Hall. Me tenei e whai moko e a moko lo kalaim nakina ki ki longo lo fakasoa lo atupe i a mea ngotea a sala sala nea wala kalaif so swani ki te a ki te ke kouloa i te te sefenga lo atupe i a mea kola e a van e a e a ofia ye i mea tau tupe te fenga me tenei e so swani ki a e a e fakatongan la tau so swani kona e ma fai so swani ki a koe i te i te a i te i te feidu dena. Ko awakana kilunga, ko awakana kilunga i te a, i te, te idu lati pimonu tua le te Facebook, ke lawe whakalene ko ulua. Ia ko te sua whakplante nei, ko ulua ko la putuka, ko la esman nakini me tau sene, e isi ne avanua anga ko ni me tau sene, i lunga i te, pangal ko ulua ki lunga i te idu lau a te Auckland Council, e isi se alanga atu pe teni whakingo te active, e a mo kulu kala manako ki a manakina ne so so ni tau tupe te au faki tupe o te a o te o te tupe te nei so so ni tu so so ni te nei mai te loas fulu ki te lima so fulu wafe ne a te a talanga tupe te nei mo so so ni kulu ka esi lo polo kalame so so ni ki tamaliki ki whaka tupe nga o tawhaonga i o mine a sose whainga me de la e lango lango ki lunga i tamaliki a mai tamaliki fo liki li ma tausanga te sfulu tasi i amoko te sfulu loki sfulu valo a mai tamaliko la ea e se nalo ko maalosi o tawhao i rai manako e oa whaka sue sue tamaliko whaka maalosi ki e taim ki anga sue sue oa o tawhao ne a Te ranga atu pite nei, mō whan talangi, mwhai neko la vei lunga i te, te a, te itu lau a te council au Akilani, Auckland Council, mā whanau koe. A whanau koe ki lunga i te, te itu lau to te council au Akilani, te Auckland Council, sala ki te, te strategic grants, ne whakainga te active regional fund e pono i te po tolu se fulu o se tema tausanga nei ne nana koi tala mene ki te tausanga te tupe tausanga nei whanatu sa tausanga ai pono te po nei e ko tala ne ai pono te po tolu se fulu se tema mo kulua ne ko avakanao ki lunga i te itula pe muna tuvalu te a te se oronga ki e ki mwhaini kulua olo so ko taki ki maana kulua ke i o kina ki whanta langa wha pōpū me me whai pewhene ko ulu awa o a whatu lua whakatangi ei. Ia katika nana i whakaplanga tā ua mai kone ilunga i te i te a, i te pīmunu tūvalu swa a swa whakamsawanga mai āku mai āu i te sanei tau a tau tau te asa mentai tua tua ngina ne ba mentai to vai you are to ngalo to sa mai te matanga mentai yangi elangon ne ote elangon ne ote ya telefoni pa ke ye mo te ni benefit de te facebook e la se fam sa wanga mai ki ki te ya ki te tau te asa ne a fam sa ot faka kulua am sa yo wa faka longo longo kies ki ya ki te tau te asa me pe fe me pa me Isi ne kunga kunga ilala I toa tuwhenua ni, ta I poko tia whukilo ne a, tau waso, tau te asa whangamuri nei, I se pamisi mafui, dena ne poko I se kunga ki lala whuko.
2: Tamaranui.
1: Ia tamaranui, dena I se whuki se pamisi kunga ne matoli, me se a te kunga tapa min tai, tai poko tia mai, ona se poko tia anga o te a, o te, o te mafui, tamā mafui e whori ki tēnā. Ne, te awhoi whamsa watu, whakalongo longo ki te a ki te ki whakamasawanga mai te te patakau tau o te aso ne ia katukuna nei whakaplanga isu lo whakaplanga whakapitoa mo tō jina tūvalo kine me gilunga I te I te laupi monu tūvalo ki whakal ki whakapula tasi ni tātou tine sokata ko lua ki ei ko whalhaulangi tina pela iwa valulua valu tolu ono ono le ai ia ko koi ko suena te lai luatasi lai luono luatasi fitu fa iva ia taku napa ko te lai luatasi tasi fitu tasi tolu fitu lai tolu ia me kini mai koe I te I tu lau a te pimonu tuwa lunga te Facebook me fai ngofi e foki ia mo te fra whakaiva mai whakawhikau mai ne koe I te messenger a te pimonu tuwa lunga mea wa ngofi ne mātou ia me pe mai ne koe ilunga I te meliti mai ilunga ne kia mātou ilunga nei te whakatoa atu sa mātou ilunga nei te siku ngalo ngali o tuvalu at pmn.co.nz whakaplanga tēnei, whakaplanga nei whakataka atu ne te pima no tuvalu
2: PMN Tuvalu

You're now listening to PMN Tuvalu.

0: MN Kiribati.
1: Te ora ki e te soka karinan wawa ke type 2 diabetes, pon te karinan nora ki te soka e tāpanga ki te kena i ro ia kain a ben te petepik. E ki kona nikatoko aki, me e kona an tararua ki roi, men kanakin na marake ai ka apongana nakondapatam, o men karawan te susuo i ro amtokita ke nakonti kliniki e ka akona anipo kia kain a ben te petepik, pa e nareke te marurung o te kakamakuri. Teime toa nongoran panaan 531 PI, o nteien kongoran panaan a pente petepeke, ntekan te kampein nei as una kine kangai, pon a kia ko kongorana. O te kampein nei, e poka rei akinam, ni kongo ko tekan te oraki e te soka nte karinan wawa ke type 2 diabetes.

Ako na Māori, o nam kaungara ara sarana pa te Ministry of Education campaign on the teo o tum potoni yang e kāngai ke te theme Understanding and Supporting Your Child's Progress. Understanding and Supporting Your Child's Progress. Ke enanono ki kai pa pun mea tātam au ayam pautoka na kondana ke kia kinasim. Mea tātam au ayam pautoka na kondana ke kia kinasim. Anta te yo e kai ia katero turo ke toka susuro ke ingane aron te apokaia a te ai mea te aron te tapaiare enare ke nako ia. Te rā te pupuka te sireni korai e nako ia. Mem na ia pautoka ka aron na iare ire ina sia. E nako nande ke ingane aron te keke ia ke maka iron dena saan. Nangi te tai e na te mea ro aron nana pui intere irei. Mem te ima tohana pa nsa aron nana o muek. Mem na nai pupuka ki na pa te karo nako lasina. Poka rikira kenda sena ntere. Kanga pa nana roi nano na epe bete. Ngai ari, paika stara ye kai, sika suru surua te poto ni yango, e kanga ipa men mea tatan te karo. O men nana poutu kana pata karo ngane. Ai puni ngai yanga nana re, ya poka aru nana kekia kina sena ntere. Ngai ari, ayo te rongo rongo kito kate mesej, e sidi ai ka suru surua ino nume ngare kito, ni karike mea tatan ye, o ni karo ya no kaya nasena ngane, poutu ka ayeru na yere, ayye kekia kina ntere. Mea tatan, au ampoto ga no konda na ke ye na sim dreve nga na ko mo ko ina non taka au am pasensa apo no mo ko na na pa bubon na mo ko ari na non taka au ei erang ini buaga ga mene ka mamete na ko ya te ka warere ena rang ini sikroi nga na eto to ko kitemo ko ina non taka

0: Taka uring, te mera ki ni bua e kona ni pureni pai o ni karike te rheumatic fever o taka anga na kon te buru. E kona ande ki te mera ki ni bua men te meni nora ki ayarana ki pa te strip A bacteria ki ata ki narana e te strip throat. Kane ya ki vea kwa ni katoka ki anamakuri te bacteria yu o ina kona ni karike te rheumatic fever o ni karike te heart damage ki taka anga na kon te buru. Kana aruna pa me mera ki bua nasim te itapara kairi na kon te throat clinic ki na kon nam doctor me denis te taia vea kwa. I kakawa ki ne bea kona sua sua nam reirei pa akarawa ki te throat checks ki ya. Taka ureng dike wareire ki pa mente mera ki ni bua e ya ki mwantai ni ko katoka ki ina kona ni karike te rheumatic fever o mente ki taka anga na kon buru. E te ime atua ni kora kora te makure ni ki mato ngai are tau rapai na kwa mpai ai kakakawa ki naro nam ka TV, computers, laptops, phones o pai naro nam mouse o pai ai kakabonga na ipuke. Na kon snap dot o dot and said o tau anako mi nam pai pa anako na andeke nkana ki mua.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
2: Kopi koko. Kamano a rapatam anasim ari inano ni piritam mentiora ki the flu ntain tekamai turuturo ayu. Nkana kopi koko. E tauro ai Daisy booking the flu, au a kia pōna. Tētē me am tokta ke me am tapo nanai pai nāra ki nte tapo are ko mea kai ei ke pantara pōnia a kia oanua a kia a kia onoua tuwana tuwana tuwana tuwana onoua. Ladies and

gana ko mo ko ina non taka awan pasensa apon mo ko nana pabubon nam mo ko ari ina non taka aw ei erang ini buaga ka mene ka mamete na ko yate e ka warerek enarang insikiroi gana ito to ko kitemo ko ina non taka

gana ko mo ko ina non taka awan pasensa apo mo ko nana pa bubon nam mo ko ari ina non taka aw ei erang ini buaga ka mene ka mamete na ko yate e ka warere enara gin sikeroi gana eto to ko kitemo ko ina non taka

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ako na PMN Banana Kiribati. On the column kita nte tayo yung ani yata ng iba na si kaki tapo wata yun ka kaurong ay ka si buin pa ni sa nte tayo kinde mendeni ni ni yon memero rock kinde yun nala kongora ari yara na kipa wellness and nutrition. Nte tayo yung ani yata ng iba si mga pun mga tayo ni pa kita sa buin sa nte tayo kini tinan poto niya ngay ka arang ni ka kawaki. Ito abo niya na pero yung may kwata yung kahit sa orang tayo yung may arang ni ka kawaki pa sa pun kaki uki men kapiro ro na pata ng am otan ng Otan nga rai datang sa ngora. Amara ka po nga na ibukin dapat tara kita oron ka po nga naki na meron di pa kasi ni mga tata yon at tungan na ng kakawagi punta yan wan ka yara na kipate vegetables and fruits. Ayu at teki na kilo yara tani member oron tay kanok pa erang ini kakawagi terapata inariyan ni kanat yung mara kaya na kipate na wan kay. Terana ka uwan na mara kaya na kakawagi na pa ibukin bukan karinan din na mara kaya na ini kakawagi yatang ita terapata kaya na nuya taka uwan yara na kipate na bread and cereals. Di takatin mo yaka wakin pa sinari na pendangin kakanda na nangan tapatara na pa di pa yara naging patimidik mati na cheese and milk o ayun na pa yara naging kakawagi pa itang hindi tarapata ikay na nuyan na patarapata ibukin katuwa mea wayan na makuri ari enakaro yan tapong tungwana mea tapong tungwana di pa yaka kakawagin pa sinari yung taray at di kuna kan na tinan narak e marak yan lagi pati the lean meat na ron to tika tinan at the American tari ki at the bun mo na pa ki era ni ka wa pa ai kan na ta sinari na pen kan na ti ta ka wan kur bun na marak kan na sinari na pen kan na amarak ki ara na pa tara lean meat ai ki ya ki nang inda wata ti fat yei awan kan dei ka wan katre na koim pa te awa mo te nan karina na maraki karang kao pa sinari nangin kakan na naroon te nan wani kai te bread me te nan cereals te midi me te cheese oi te nan lean meat ke naroon te ikaw tape warik ngani ya kakawa kina pa pa sina asis sana pa ni kakaur ngaki pa ngana sa maraki kito ay nonan pokon kanara sinarangin tau peng me ni kakara urawa te bayra nagpa te toro ngana aru na pa simoi ke sinarangin tau peng na pa o kana sa maraki na pa ni kakapunga na pa te bayra nagpa te soka awai te tau peng na pa men kapungan na pa te bayra nagpa te fat and oil ayo mo na rin ngana aru na pa tos uka na kanara ke sinaki nangin ka karawataya tuwira inonon tiya maraki ari sinakan na Dia mo ingkan dari itu ya kena kyo kangen pun asa pawai ya rata ni memerurun tay kana ko ba ena nak kon isu ana kon wanu wat mang kon dan ne ikai nanu ya rapatan pokon dari ini ma ekwa wari ate ya kena pare kanga ipa pun ena kon ti puburan au ena kon dapat ti kai nanu ti mai sin teran dari tani dari rapata kana ro pokon wari de kengki ya to ti ka wingi ke to ko merika ri kangki ke to ko pe kita ya ma te pe ka ga wi kai pa te potoni ya ko kona pun ya ini karwata en tau teran mai sin dapat o te average ane tau e te agina ki tau te agake e nari e indaki ke i anu ua te rita ni katua pung angana rabo ko karawata e tira ni nima o a te agina na pa ratare me maroro a ke puni asa na pen te nika metu pa ia te a te toa ke iu o asa na pen ni ke ia bia pa na pe iu o a te agina pa te tira ni kanara rabo silangin pa pa ina nima o ndi ni rondo patara e nana ngine bo garun anawa ana makuri tara pata ai ga aba ai ga ngine mais nono ni pukinte e te ga ina nonte ana makuri non pa inda patara kita pe me tera ni ngine ga wak nana ra sarin ana ngine kaunga ana ni makin teran e ka sakati te tera nono ra o ara watari ana makuri te ngande na pat te potone pa ni ngwa ya te ngine pa dana me pa ronta ga no sanaria ngine kati me toa ya arun rawatan dapatara kana ro bai enang in bubura men rawatan ki patam no kon na papakim masin nam didik kana ete kina ki paboni ai te wari enari ai ntak te nak ki to kon ari mena ina no na ni bukin kati me toa an rawatan dapatam bai na taun tai ko na ki ngi merga riga ko na ki ngi pekta ya nari ta ura patam ta rawata rawatan dapatam tai no Oh, ai te tawana na pani ngora te kenana pangan den dar tane merun tai ganok. Kai te sima era ki pate bele te sai sto te gama guri. Tene pui te minisin ka ka topong. Ana gane tene pui te minisin ka ka topong. Ai to ka bai kai sumuni pani ni pe tai e. Ngi e peror na pata nga mi me te pai ana ka gawak. Ye ki pe peror ta ni ngara. Antana ando gono ko ka ena buki ra. I buki ka te me to ai ni merun ira. Ana nga ngani ra ta ka ka unga ki me te te ta ka guri na ko ira. Pa sina wa kin na. Pa ya nesti me to. Ne me ura ri ki ana sira. Sepura. Kainna para arausu ar community awa mai sirik ai kai tabe wadana na marake me kauring ai kai apunga nai bukin dapatara nami ko ngora sarana pa te nutrition ke ta era na ki ba wellness and nutrition te na pa yo a kana ye meirom te ta para te ta para re si ra na pa ye se pa wa na pa re irom a se na kana ko ayo ka ka to wi na mi ka ngara para na ki bas me ni usilan ai ta po ki ake
2: ta ka urin te mera ki ni bu a e gona ni puren pa i on ka re ke the rheumatic fever o da ga na kon te buru e gona ande ki te mera ki ni bu a men te meni no ara ka yana na ki pa the strep a bacteria ki ya ta ki na ra na the strep throat kana ya ki ve a kwa ne ka to ka ke na ma ku re bacteria yo ona kona ni karige te rheumatic fever ona karige te heart damage ke ta ka na kon te buru kana aru na pa me mera ki buan na sim ta ita para ka kairia na kon te throat clinic ke na kon nam doctor me denis te ta ya ve akwa e gava ki ne be akona kona so so nam dai rei pa agarawa ki te throat checks ke ya ta ka uring de ke warere ke pa men te mera ki ni bua e ya ki montain ko ka to ka ki ena kona ni karige te rheumatic fever o men te ke ta ka na kon buru E te imea tuane kora kora te makure ni ki mato, ngai are tau rapai na kwa mpai ai kakakawa ki naro na mka TV, computers, laptops, phones, o pai naro na mouse, o pai pai ai kakabunga na ipuke. Na kon snap dot o dot and said, o tau anako mi na mpai pa anako na andeke nkana ki mua.
3: Jora ki e te soka karina nguwa ke type 2 diabetes, pon te karina nora ki te soka e tapenga ki rekena iro ia kain apen tepetepe. E ki kona nikato kwa ki. Ma e kona an tararua ki roi, men kanakin na marake ai ka apungana nakonda patam, o men karawan te susuo iron amtokita ke nakonti kliniki e ka akona ni bukia kain apen tepe tepeke pa enareke te marurung o te kakamakuri. Te imetoa nongoran panan 531 PI o ntayen kongoran panan apen tepe tepeke, ntayakan te kampain na yas unakin na kangai pon akia ka kongorana. O te kampain na yi, e poka reyakinam, Nikango ko tekan tiaraki at the soka in the Kaninan Wawa, ke type 2.
0: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Pukin tira pa kona ta parapara na kais po mea na sariri ya matei. E kakawa ki pa kona karekea amritaki o ni kikina e mo te tamero mea na sariri ya matei. A kona kona ni korawane ni tai e mo te wako. Kana kona kona na ya matei men na yariri a tai ta para karekea te mere na waririki a sisira kina na sariri ya matei. Pa e wara na kiki yakin sariri a nungora na peirun te sariri ane pa tira te yango ni po buki na koim. E kona koroia po buka na nariri o na kiki yakin esim tariri. Are kona koroi na nunu mea ngam. Te pai haka awa ki pata perangai rakaro, sina buki ya nasira na yareiri na nunu mea ngara.
1: PMN Kiribas.

0: te pai a ka kukura i rari kene a koro nanon a miyango o am kandani nga. Nwara a rari kene tere i rei. Takataka mena sim o meru ruaki na bonganan katean ta yan kouru. Me kandani nga ai ka ari aina koro buki ia. Toa ta yan kouru ai ka ana koro buki na. Te tai a vea hoa kene te tai a yan anau. Pai a kinana ia panna ko nare tangiria o anu kona ana koro ai yana sim. Tai mani nga re rangi ka kawak pa ina yei to kouru ai koro ai a amutu.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Kopi koko. Kamenu ana se marina non perito mente ora kinte flu nta inte kama itruto royo ngano ko biko ko a e ki kapoa ki te flu chap te te ana kon nam takta ke tabon nana i painora ki ke tarbonia a ke o anua a ke ono wa to ona to ona to ona to ona ono

Takauring, te mera gini bua e kona ni pureni pai o ni karike te rheumatic fever o te kaanga na kon te buru. E kona ande ki te mera gini bua menti meni nora ki ayarana ki pa te strip A bacteria ki e taki narana e te strip throat. Kane ya ki vea kwa ni katoka ki anamakuri bacteria yu o ni kona ni karike te rheumatic fever o ni karike te heart damage ki te kaanga na kon te buru. Kana aruna pa eme mera ki bua nasim tei tapara kairia na kon te throat clinic ki na kon nam doctor me Denise te taia vea kwa. E kakawa ki ne bea kona sua sua nam reirei pa akarawa ki te throat checks ki yak. Taka ureng dike wareire ki pa mente mera ki nipua e yak i mwantai ni ko katoka ki ina kona ni karike te rheumatic fever o mente ki taka nganga na kon buru. Ete ime tuane kora kora te makure ni ki mwato ngayare tau rapai na kwa mpai ai kakakawa ki narona mka TV, computers, laptops, phones, o pai nano na mouse, o pai e kapunga na ipuke. Nakon snap dot o dot and said, o tawa nako minam pai pa anakona andeke nkana ki muaki.

Ako na meron kita sa ngurang ng marani kita besa. O sirang ino kukurang sa pawa ato wana tatay kanda pa kau ke tekibun kora ato wana sa pa ki meiro ya kain te Pacific Media Network. Tekibun kora yung gan e pon kariwa ki ron talay lama e kanga ite kana. When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something. Dikipun teka iyo, sakon na nandai din kangay. Ngana ko tete, kita ang kana ko ang reire iyo ako pun si tekini ang reire iyo ano ba iyo ka ako pun natay. Mangana ko pun nora, ke ko reire inaki. O yey tapay iyo ano ko nandai kairom, eto na pa kawaya po inare kairom. Warang kita sa ngora, ita ko ba ito, ate nungara iyo kinatikipun ko rani, ako pun pa niya waya. Men, kakamai ye ya mi yang ibukin nan te teki bon korane on sepang me ye yare ena konan de teki bon kora yo ga ai pon te kaungan nan apa pa sina sepa i wana wana ra on busumai te yan teki bon kora yo ga ai pon te kaungan nan apa pa sina sepa i wana wana ra on busumai na beta yan sepa sangara kin de ire na ki pa ye ki aki ara ta ta ye o inga yare ai pon ara ka ke ben ko no imkan ning ki te karo te sibu o ai pon kami ta indro ni kira ke ai ka kampen ta pen di kira ke pa kam na ki me ko si para pa komi on ta ro ina pen kan dei dei na ki pa ye ki aki ami ta ta ye ko na meurun ki te sa ora ta kan dani nga pa ai ke sa o ko na ku ina pen si pa ye no ko ro ro o musu pa kan wan na pa ye ke ten te pung te wan na te wan Amna pere ni kakapayaki, ami pau, ari te meuri te roi, o te tapo mo.

0: Nauri Aotearoa. Aika kukure ira, pai a kiri kāki, tiririki in susui bukin su wan takanuan nano. Mean nuna pui tiririki ni meau, na kon ni mea pui mea wanua. A kia te pai ako na koro aiga. Nkana e koro am tiririki ni mea pui mea wanua, ki ni mea pui mea ruaiwa. O ina roko am pai in susua na koem, na kia kapuwana. Tiki roai, na mreke ni bong. Oka kukure ina riki, pa ina roko am pai in susua na koem, ni katoa uwa tiririki ni karokoa e koro am kaisipui mea ni meau, an tiririki ni meau. Te susui bukin takanuan nano, e konaan one time, nora ti cancer. O ena kona ne pen kariki a puokana me a katokana kana mo antai nora. Iaki ka puaki de susu e pe isi o erang tavi a karawana. De susu e bugin takanu annanu ena kona an taura pa meu. Kana ereki ampain susu o vea hua karawaya.
1: PMN Kiribas.

0: Pukin tira pa kona taparapara na kaisipo mea na sariri ya matei. E kakawa ki pa kona karekea amritaki o ni kikina e monte te meroa mea na sariri ya matei. A kona kona ni korawane ni tai e monte weko. Kana kona kona nana ya matei mena yariri a tai tapara karekea te merina e waririki a sisira kina na sariri ya matei. Pa e wara na keke yekin tiriri a nungora na peirun te sariri ya ne pa tira te yangoni po buwoki na koim. E kona koroia po buwokan na nariri a wana keke yekin esim tiriri. Are kona koro ina no numenga. Te pai aka awa ki pata perang ira karo. Sina poki ana sira na yare ira ina no numenga.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Aka te pai aka kukure ira rike nea koro na non ami yango o am kantaninga. Morara rike ntere ira. Takataka menasim o meruruwa ki na bonganan katian ta yan kouru. Me kantaninga aika aria ina koro bukia. Tota yan kouru aika ana koro bukina. Te tei ewe akua ki en te tei e yana anau. Pai ya kinana ia pwanda ko nere tangiria o anu kona ane koroa i anasim. Tei mani ngare rangi ka kawa ki paina yei to kouru a koroa i a amutu.
0: Oi pwanda inga te kameuri o te katikera i na koi ya. Kora ki eke aspara ya teke nipong te wike yu. O tinono nabe te weekend. Pwanda te katikera i menpana ni kita pesa ni bukin na mi. Toka ni kaya rega ma ewe ka te manikari yo anariki na mi. Koron to anariki ya mi diriki. O ai pwanda mi peuare te meuri te roi. Oh, te tapo mo. Oh, tuku nang kanne yung kanne. Aris, nakana ko na kami.

Karakata ina peran te pitewe ki mea rata e te apuni ki nāki ra anu pō ngai kai ara te o te runa tikira ka reita te wāki ai nei arei rei. E rangi ni kakawa ki pokona rei aki nana sim a tāken takatei o te rape hao te atene ki ripe sinu mua mende muenga. Uke uke ria o pō nō ria pai te aki na ki o nika kou wāki pai kora kora pō ngana te rape hao te ni pō noi nam te on te atene ki tape ua. 531 PI

0: BMN Kiribati.
1: Ako na mero ki te sangora mena maran BMN Kiribati. Anta tai iyo sina nora te topic e kāngai. What do you need to know as a consumer in New Zealand? E te kine kei pa te rata pa ia sangi kaino noia pasinaria i nataia. Nataia ngaira tenan consumers ki tau ngaira amatai ki sikara ki te ian makuri ngaira amatai ki tau ii sikabopai ki ngaira pai ki tau ii kaisikaina noi pai ki tau stangiria stangoia ki te stair tarai gai aron te tenan service te makuri ari karawa ki no koira pai ki sikara ki ane te tenan consumers ki tau ngaira tan kapunga nai pai kana te naron te makuri pai ki kapunga ki no koki te meroro ai na wari ke iona ka para para no kaimo te na ka para para tu tan na ro na ka ngai pa ngai ni ka pani o meta we have consumer rights na ro no pa sta o mani ke ta ngan ro no pa ye i pa i ke ka poi ke ta ngan ro na pa pa ye te na na ma kuri ai ka e kora wa ki es ka ina no pu kra ye men te na ni business te bena ni ka ga o ke na pa sina re na ta ia pa te Yei tēnā ni ka mea tātā, tēnā ni bōbō ki rongorongo, ai ka akona ni ka mea tātā kina koeira. Ngana si tarapōni a te pōtaki ararake pa te Citizens Advice Bureau, the Citizens Advice Bureau, ke te CAP, te nampai ake wa nungu ake ake, te nungu o nō waisua, wōua, wōua, wōua. Te nampari kāne, ake wa nungu ake ake, te nungu o nō waisua, wōua, wōua, wōua. Awa ni ngane te tapo asiri ni karike taka mea tata. Te tapo asiri ni karike ni pa i rongo rongo i ka es. I pukin pukin ka mea tata ra o sana o tai e. Ka mwana na kondai website e taptaptap.consumeraffairs.govt.nz Te consumer affairs pun te wana na pa mangan te pota ki ni maguri e rana ki pa te Ministry of Business, Innovation and Employment. Nda tai iwan kande yase na tara te buina te nan tips ke tai ani ipo buoki, tai ani ka mea tata pai ke siri ani karo aia. Ngaira te nan consumers, ke tau ngaira tan ka pōpai, ngaira tan tango mane, ngaira tan pusa maia te mokuri ari karo aia meirui te nan business. Tara te nan tips ai gane, ibuki a te nan consumers, nampa tō wana, e mwanta ka kawaki. Ka nara na poko tango mane, o nari ai nangana ki ke nari ai ndake rom pepan te contract, ke pepan te mani ane, ni kosa pa, te irau atu mai sina mane ako tango ia. Te eka para para kina pa ikane, naka mea tata ki pa irau atu mai sina ako na rei ni ka kapaka, ni ka kokia, ioan nam loan nane. Ni kota ki me tenaan fees, ki aia fee na ke ki anganu kota mane pako na tango ia. Kanaro na paira ki rumi te contract ane, ke? Te kopunu, kona ana pa ngane, nangana ki ni mewa tepong, ian te tua. Ni mea wā mpong nē rāre, nē tāua kanua nē contract tāne. Ni mea wāna pa te pong ane, are kokona ana pa iei ngane nē rāre, nē cancel ke ni katoka mpōra roa iane, kana arana pa kua kitangiria. Kua tangiria pa kona ngā kitangiria, kua tāua kua sani pa iria, kua iku mga tangiria te contract tāne, teita para. Kona ni kua kia ngane, ina nē mea wā te pong. Te pēr kāwa ki pa ngana iei am loan, ke? Ko ka pōnga nei tō pai nam maus ki tō am pai, pa am security ki tō kamenua nam loan nāne. Auringa pa te finance company a re kotango mani rona, e si kona te nanai pai ke kokoreia pa am pai ni ka pōmi. Si e gana pai kana e kona nanai a re ko list ina non te contract, a re kokoreia ina non te contract. Pai kana si ngai a re kona nanai a ngane te finance the company pa te ka pōmi. Te āki ko nā, te mankatai an nana iri ki pāi te peua. Ke tō an nana ina pāi a pāi, an pāi ina nun nam maus te peua, ni kota ki mea pāi a ameta pa te nāna pāi ni ka pōmi. E āki ko nāna korawa ane. Te ka tenu anga ni amanda ka kawa ki, pa te nāna businesses, ke? Ari ai naki ke ke viko. Ke ari ai naki na pāi ana ananom, pa kona ka pō ai a pāi. O ari ai na pāi naki anga nuko te nāna rongo nungo e ke mene ka ilua. Ari ina ki nana anano. Ata po ki pa ana kaira nanom ni ke ke veiko nangane ko tena andokorongo e kairua pa yon e kasika ki nanom o me tai ako naka po a ia pai. Eka ta po ki an. Ai ane te pai kone reine bende tai yanki. Tuto koiko po kona ki ke ke veiki. Ako na reine roi ni koko ua pa rongorongo ki aspa uaia o ni kosa na koim na ke ke tena business sakane pun tena nako au. Au haki keve. Haki kairua. Nampau enang kakao kina pa. Ngana rapo ko ka puam ka. Ka ko wapa. Konare ni nangan na mekanik kan arno bayi mekanik. Kore ni kau apa? Mekanik kan ni nari mohon suwa tekan ni. Yang ni kan aku sana kau bawa. Tapi tak pernah. Kapungan ama kena kepada tu kaya orang, nak busa, ena noria, ena suya, ena pada nuri, pada ena kepada apa, pada nak korai, ane kan kapungan ada makanan kekaw kari rom, ada pun ada makanan, kau apa tak kahan ni, kan aku buah, ena dia mahu suka dengan makanan. Nampak ni mahu orang pengen dengan kekaw kengai dari luar atau asas baru kau yang nusi ni kai, ke? Pengen arah napa? Ia itu mana? Air kau napa nawaus, dah nawaus, ayah kapungan kau ipai, ke? Ena ye napa ye, ena ina nuya ye air kau nawaus, ena metaruh ke? Aurin apa te kita orang kanan apa tahu ini kata rapuni ko, ke? Apa aku anak-anak numpa aku ini tapi ya nak buat nak orang kau ke? Aurin apa kanan apa ini pagi kanak buat kira buat kena kau kena kau ini mau busa maya. Ni mahu apa tepung aku kanan kita aku kena ni cancel the sale ni. Aku kena cancel ni katokia an kami una te tepu payan kanan apa te kosan sign aye. Kan aku sen saya ni jangan lepas, kan? Kita harus nampak, tapi dia harus metode di, tahu setakat itu tu, nak harus metode di, tepain darari, the vacuum, kan? Tepain kaisar kita nanti harus, harus kita nampak sah, kalau taruh nampakurin kangai, asa takat takat mengkui, ayat di lepas, awas mengko pernah saya ni, angkai kau saya ni yang kan, nawau tanah kau di lepas, ingat ni, ni mahu ampung, aku kohonan darari, cancel, kami unat. Di tepur raya kau tengah rekosan kontrak na yari kau kontrak kita rekosan saya na yari nampai suang kan zaman tengah nampai suang kan zaman dia kepada tepur nampau ono wa ini terapata tahu tengah yari nak ibat commerce commission terapata iu ngai yang kan aku nanti terarua on busmaya am kanganga karena ada apa tau ko wa apa iya itu di urua iya itu cuai urua kaki kita ye yo ame taiga san rokon kata ye nana nano mo asan ke ke vigo o erari ti akebe ke eto ti arunde ya makuria gora ke no ko mi akine rari ti ta para kana yi tangi mi ondi tarai ga itra bon no konta para makuria yo to commerce commission ta namba ake wa nu ake ake roiwa awa tenua o noa ake ake ake wa nu ake ake roiwa awa tenua o noa ake ake namba isu wanga namba ga ke ngana nana ba Konari ina pengen nangin ke, era kayu konari ina pikefu, okay? Konari nangin taratararoi, men era ini tetauroi ina ina konapa men wana wana, men iya ngoroi ina papa, kanara napa iya jam eta eswang ko pa konari ki pa, ngi eta Karen Doa kita ngi konari ki pa, desa de desa kamenua arun tetangomane kita, de ngi ya kona kamenua arun de tepa iya desa ina iya, konari ki pa te Karen Doa kita ngi desa kawuana ke tangke kona ko ina ko ria kine param ke pa kona ka metwa arun te design me te boro ro yari ke e ka dine kine param me te at the current door ke tangke te sa ko wa pa te kona ka itarana pe te tanga an yang kan ya ne ta bo kan e puna ne to kona ri kine tanga nga pare te pa e ri ki kana arun pa jame ta re o guarantee ke to o guarantee bukin na at contract the design ya e pitina aya ki tangi aya to pepe ya ki kan mga te katim to aya kanuan te the contractor e rin ka koraw kanon tra to payan ri ke ngan ne konang mga bukin aki ako nang mga responsible yan nang bangi kan mga tapi mo kanan ena ya ya pidi na kung kanya te tirari te muyo ko are san de ke iron te to ware mon sai na ya ke to ni ire mon sai na ya isak tapi no pain kuin kan ako ko katapi aki ngan pa konang mga kakaparate tarawan kita ang kengan yung kunang tingan yung kaisa karun to wakian. Kaya de, kunari ay nangin tauraroa, kunari ay nangin kefu, kunari ay nangin taratarroa yun, metataroa yun pa, imayin ako sa'yna, pa ang kaya de Karen Doa, kita ang kaya de sa puto kaya de, to contract ane, iyang o yaroy, pa kutauroy, busamaya, the responsibilities yay, kaya wakian. Number one uwa, yan ang kakawaki, yay na matam, yan tatua, ako rin nataya. Papain ka pene, ari ko kapuwa, to ay bukin ka punga na akin ay namukay na no. Kito ay bukin ka punga na akin ay bukin ng business. Okay? Ari ay ni pene ko kukuha ka papay ka ni kukare ka ikan na kapuwa ka ni. Ari ay ni pene na makuriroy. Ari ay na kita uruaki. Ari ay ni pene na makuriroy o nakuroy, pusiroy arun waki. Kanara na paye tinan uruaki me to tinan paye ka yaki roi rei pa to e makiri kuru na no na kita e uruaki e punta uruaki kita e kakaraki kita ti eh tita para kore en narare ni ko ke no konte tapo re go abo ye pa coupon entitled ke era na ke pa coupon eri en kore en nanga na ke to refund yan te tua ke eri en kapu ke mi na na pente ta ya wa ko ke ko manga na ke to wana apo aware uru gare a manga na en ka wa kin na ni ke ni koro ye me sa ke te pa ye re ga ga sa ke te pa ye ro ye ye anga no ko pa ka uru ke na ye na ka wa ke pa ka ni te pa ye ko abo ai uru ko ke pa na re ke por mi na po Anei te maguri a karawa ki a iaki roeri, te itapara. Karawa, te pakatangi tangi mga nane, pa ena rena nua ki. Ke pun suangia pa ana kea te tamaguri na karawa in te teia monta oheakoa. Number way wangani, ei te nana bowi e erana ki te nana court, erana ki pa te tapani ka bowi. Erana ki pa te wana te dispute tribunal, or te wana te motor vehicle dispute tribunal. Tena te dispute tribunal kanga ai wangani te tapare, te tapon kana arano pa iei te tangitangi romi, ta te pepakane koi amne makina pa ta te yaki karawa ki kanu anto contract ke ta are kosan sai ne ke ta go bepa kanu oi ka kinge pa ta ko ko no kata ia pa ye ti on kai e yo karawa ia ta are karawa te makuri no kai ke ta contract ke ta pa ye ki kapo a ki kapo ki mina no kai ke pa ta ye te ta ara uar ta ko ta ko ta ngoma ne ta ko ko wa pa ta ye te bepa kanu oi ta i bukin te te statement me te rongon te ga namma ne data para ai ganen gane et dispute tribunal gane ona ne kawaria ke a katia kita pata ikai ke pa ena kato kata kanganga e na poko ko ipo kinam tang tang pai ke tawa ki urwa ki tanda mo kuri poka ade korawa ke no kim na ko bunia inu si pai kana urwa ke gane ke mona ra kita ka ana kana ro pata ka gane kita ka ko boa e yaki roire e bai urwa visit the website da gane tap.court.govt.nz A te buina ngane nampa te buina yang kakao kina pete tips ngane yon koi hara consumers. Ngai da consumers kito ngai da tan kapunga na te service o tan popai. Te pena kakao kisina rin katai ni kawa korawa te budget. Sa katai ni korawa ra budget, korawa ngi yang budget o katai ya nerari. Te yon ya ko katai ya pa te ya ee kangara harun te amman ya roko tatongo iya. Ee ya de tau tutongo mani. Ya de koko toko loan, ya kangara harun te temani an. Te Katai ena pa ni oi apa kona mondai ni kapu ana ko te tena te ka kapu pa imenta apa yara nagi patena mo pao trucks e tena ni kai ka kapu busi o era wata pa i ina nono ni e kapu ana koi katai ena oi apa kona ka kapu i pa i kana ina nono taka ane pare pendang in kora kora na patena ena pu pu kana pa yamaka yamaka kana ara na pa o e kora kora am tarau ke katai ena kapaka ante te yawa ko te ya kapaka katai kai saki apo na kitaro pa te pa yeri ki ke anara na pa ko ki pesin ni ka ka paka ai ko na ende ta ko ko ya e ko na ko ko na na ko ko ra amtaro e te pa ka ki sta ki na ki te ki na ki ga yus na katai en ka ko ra wa budget ke kamporan te en ka ka tipo bo ki ngana kam visit dare tap dot familypudgeting.org.nz www.familypudgeting.org.nz Ho ana kana te bill with the end tips he bukira ai rata na consumers men ra ngora at the PM men kilibas mai

te nua isua au ki wapi mea wa tewa. I ina pangana the lifeline, te rapo namba ya ke awa nua akea, ni mea awa tenua ni mea awa, te nambari kane, ake awa nua akea, ni mea awa tenua ni mea awa. Ke apan tarapo na kanda rakai, ake ruewa poni on Auckland, ni mea uwa, ruewa. Te nambari kane, ake ruewa, ni mea uwa, ruewa, ke pan text, akangai help, ke aua tenua ni meua isua. Kokona text on tarapo na koia, nita taina para ko taina noia, ke taan taina para ko tangiria. Ipo kinti suicide prevention help line, kamukona nita ki meakangai, akia ni meua ake wanua, wanua uwa wanua, wanua no wane meua tena barikan, akia ni meua ake wanua, wanua uwa wanua, wanua no wane meua. Ibu kan the youth line, agam orang kami ni tak ki kain terus dikira kita orang kami kita kain the youth, kita orang kan pun kita tanya dia kan meroro kena ayo, am kanga kita program akia wanua akia tenua isu onowa tenua tenam barikan akia wanua akia tenua isu onowa tenua kita kampun kon antex nak kandari wawa tenua awa ya kita pawaki. Ai bukin tei popo ke rena ki pate Samaritans ki toa tokora ki kana ai popo ki na pe ai namba ako na deki ai ake wanu wa ake isu wa wono wa ono wa ono wa ono wa te namba ri kan ake wanu wa ake isu wa wono wa ono wa ono wa ono wa ai kan te pego tana tarabona ka mona ndita ki no ye ya pere na ka popo ki on ka mona ni ka mena na de tai ka ka mona ni ka mena na de tai ka ka mona ni ka mena na de tai ka ka mona ni ka mena na de tai ka ka mona ni ka mena na de tai ka ka mona ni ka mena na de tai ka ka mona ni ka mena na de tai ka ka mona ni ka mena na de tai ka ka mona ni ka mena na de tai ka ka mona ni ka mena na de tai ka ka mona ni ka mena na de tai ka ka mona ni ka mena na de tai ka ka mona ni ka mena na de tai ka ka mona ni ka mena na de tai ka ka mona ni ka mena na de tai ka ka mona ni ka mena na de tai ka ka mona ni ka mena na de tai ka ka mona ni ka mena na de tai ka ka mona ni ka mena na de tai ka ka mona ni ka mena na de tai ka ka mona ni ka mena na de tai ka ka mona ni ka mena na de tai ka ka mona ni ka mena na de tai ka ka mona ni ka mena na de tai ka ka mona ni ka mena na de tai ka ka mona ni

Every exit is an entry somewhere else. Te tapu a reo kōsina ko iai, pon te metaroa na kon te tapu te oana. Oh, kone meurung kutu sa ongora na kone pananam ko ongora iyo, panan kiri pes, men de Pacific Media Network. O sa mga rukone panam ko na re the thoughts of the day, on the day di kayo, o ya mga tauro ay nepe, o anu kukure yam ko ongora iyo, e de PMN kiri pes, sa pato wana na kone mte teka ni roro, o ayong kan na meidon Tom Stoppard. Every exit is an entry somewhere else. Every exit is an entry somewhere else. Awa yung kanda reskuna ang kangay noin nara teten gribes. Tetapo no sinako, punti mataruan na kung tetapo tewan. Tetapo reo ko sinako yay, punti mataruan na kung tetapo tewan. O men tiki puna kōra iyo ki te teakani roro ani o si te pōpas kauranga ki ei men soanga ki pa ina nun mea ora iyo o a kia token te sa. Ki kangai ro man te songra ki ei ang kaparapara ki te rao ino tam tiki puan kukona spaya na koira iyo an kia wanua a kia ni mea tenua te wana. Ngai nau kaparapara mei kai ki no tau o ikona ni ka ngai o ni ka tōtō pa tō na ka ngai tō ngana aruna pan kia tēn te reirei kona pene am tai o i mai ni pene am tai o apu nukoi te tegi a kona ngi kiki maa ka o men kakat me te pai maa ka men roi am pui o men ni pene am reirei yaani ki a metaru a reo koto ki hei kane ni pene am reirei yaani ki a mai sku o e mangau ki a metaru a tōwana na konti reirei ki a pairi ki te beua na ronti toan na kon te kuran reirei ari tata ni mga ditam reirei te kuran reirei ari tata ano kana ko pun kikiki kine pe pang ki te tegi e ko kwa kamen te mai maa o kwa ki momo sin nan o ni mga ni pe kan pene nam reirei ki te kuran reirei ari tata ane ni mga kuran ka uka metarua na kon pairi ki te peua toan na kon te makuri nam pe para ko roya ke to ko na ko na ari ki mang karoa am pe pa ari ta ta ari ki yon ari ko san ma khoroya e wara te songora ke ranga ki ro man tera a mi yang te ke puan ke tera o ta mi ai o ona spa ye me ngaira o ona spa ne bam te te ga ni ro ro ane no ya musu me ro ro ona ge ko ai spo me ngai ande ta pare ko na ko ye anta ya na ta ya o ti ke bun ko ra ane ko nan de su ko ni ro ro me am musu ro ro o te ni yere ke to ware ro ko ai spo me ngai ya o wanda na te yam kuna ni me roro ye o ana mangari ko tami i bon mere na mi o tera ami ko wa yo ana ko ko ko ro ton ke pon to wan o ngai to wan o gam na kuna ni kai i wo si ya mi yang wa kan na kon to wan pa de re re e ro re na ko mi ni ko men i bugin re re ya ki mi na nun me mi e yo kana ye yam ko ngora ki yam spas pa ako kan spa ya na kon nam ko ngora yo na ko yo roram na ko yo nam de ri yo pmn gi bes ko kona spa ya na ko ira yo on the facebook page pmn gi bes ke ko na ni me na kon pmn gi bes at pmn.co.nz en te kiroi kan wana mwike na yo as mga kais po na kon te wiki na roko ipuken te teakan reirei ke te teakan iroro po na kon te wiki ere imina sabo mwa

0: O yanga banana ni kauring o ni katanoa taikai te New Zealand Transport Agency ke te NZTA i buki ni pusina kon te e-mailing scam i buki ni kauring a kim ni kapoua ana reko ke ana license am ka te e-mailing scam me yu e buse ai e kapongana ana loko te NZTA o ni mahoro yei NZTA.co.nz ni ka penian o sak NZTA.gov.nz kana erike irom te e-maili i buki ni kapoua ana license samka a karawarain taraya menwaria pa bonro de imeri an meiron den setie men de imeri e kabenena en setie dots govt dot and set kana ko kana taya pa kona kanga na taya pa mi meri an ne bonro roi men den setie a wa mi meri an na bon mahoro me am number plates te tai ke te riri ki o ta kampana re harawa ki yamka o te tai re na pene ye yana license amka kana ko ta ko poko san te kente i mere in scam e ke en kana ko kan ka me ata ko roi o tarbonia te NZTA de namba aki avanu aki aki to wana aki avanu Panua aki aruaiwa ke na kona ia website nzta.govt.nz.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Ako na PMN Banana Kiribati. On the column kita ang tayo yung ani yata ngiti pa na si Kaki tapi wata yun kakaurong ay ka si Bun Penny Santa tayo kina men na nini niya ni memero rock kina yun nala kongora ari yara na kipa wellness and nutrition. Dada yung ang ani yata ngiti si mga pun mga tayo kini pa kita sa Bun Santa Penny tayo kini tinan poto niya ngay ka arang yun kakaawak. Ito apun yun na pero yung mga kwata yung kahit sa ngoran tayo yung may arang yun kakaawak pa sina pun Kaki ukiyam men kapiro ro na petanengam otanengam Otta ni ngara gaira taan saangora. Amara ki kaapunga na ibukin da patara ki taoro na kaapunga na ki na meron te paike siri ni mea tata yona. Tunga na nang kakawagi punta yen wana ka yara na ki pate vegetables and fruits. Ayu ato te akina kiro yara taan ni memero uro ntai kano. Pa erang ini kakawagi te na pata e na rien ni kana te amara gaira na ki pate na wana kai. Tera na kaua na maraki kana kakawagi na paibuki bukon karinan tera na maraki kana ni kakawagi yatangi te tera pato kaina nuya. Taka uwa pun yara na kipata naan bread and cereals. Te taka tenua ya kakawagi na pa sinari na pa nangin kakanda na nangan da patara na pa te pa yara na kipata miriki mete naan cheese and milk. O ayu na pa nangin kakawagi pa yatangi te tera pata. E kaina nuya na pa tera pata ibukin katoa mea wayan na makuri are enakoro yan tepung tewana mea tepung tewana. Tapi aku kau kena pasal nari entar ayat di kuna kan nanti nana emar kena lagi pati the lean meat naron to tika tenan ati di emar kentari ki ati tebun muana pak ki era ini kau kipa aikan entar pasal nari ini penikan nanti tekawan kurubun emar kengkan nanti nari ini penikan nanti emar kiki arah nanti pati lean meat ayat kiki yakin angin dawat ati fat yai awan kan dei karawan katre na koim pa te awa mo te nan karina na maraki karan ka obas na yin ngin ka kan na ron tan an wan kai te the bread met na cereals te meeting with the cheese oi te nan lean meat ke na ron te ka ta be work ngan ne ka wa kina pa bas na as san na ben ka ur ngak pa ngan sa maraki ki to ino nan pokon kanara sinarangin tau pang men ka karawa te beran ka te toro kan aron pas moi ke senarang itu pengen apa oh kan sama rakyat kapungan anak pada bayaran pada soka oh ite tau pengen apa men kapungan anak pada bayaran pada fat and oil ayo monarik kan aron pas as ukan kanar ke senakin angin karawataya doira ino nanti sama rakyat senakan nan dia moi kan dari tekin aki oi kangan pun asipawa yara tani memerurun tai kana ko ba ena na koni isu ana kon wanu wa temang kon dan ne e kaina nu yara patan pokon dari ne ma e kwa wari e ate akin dana pare kanga ipa pun ena kon te pupuran au ena kon dapa te kaina non te maisin na teran dari tani de terapata kana ro pokon wari re kengi ya to kuti kawa ingi ke to ko meri kari kangi ke to ko pe kita ya ma te pe kaka wa kika ipa te potoni yango kona pun ya ini karawata en tau teran ni maisin na patan o te average ade tau te agena ki tau te agake en aria inda ki ke ian uo wa terita ni katoa bon angkana raba ko karawata e tera nini me ate agin dana para tare me maroro ke buni asa na ben te nika me tupai ati ati toa ake yu o asa na ben ni ke ia bia pa na pa yu ate agin dana pa te tera nika nara na pa silangin papa ina nima ndini na nda patara e na ngi na bogarun ana wa ana ana makuri tara pata ai ga apa ai ga ngi na mais na no ni pukin te e te ga ina noan te ana makuri no pa nda patara kita pego ma tera ni na ngi ga wa na na sarin ana ngi ga unga ni makin tera e ga sa kate te te tara na no ra o ara tari ana makuri te ngande na pat te te potu ni pa ni ngwa ya te ki na ra da ni member run ta ga no senaria ina ngi kati me to aya arun dawa watan da patara kana ro bai enang in bubura men dawa watari ki patam nokon na papakim a masin nam didik a kana ete ki na ki paponia i te te wari e enari e ta ki te na ki to enari e men ai nanona a i bukin kati me to an dawa watan da patam bai na taun tai ro kona ki na ki mergari ka kona ki na ki pekta i enari in tauro patam da dawa wata dawa watan da patam dai ro Awa ite tawe na pania ngora te kenara pangan den darta na merun ta ganok. Kai ni sima era ki patu bele ti ki sai sto ta gama guri. Tene pui ite minisin ka ka topon. Ana ngane tene pui ite minisin ka ka topon. Ai ta ko bai kai sumun bele ni pieta ye. Ngi e peroro na petane ngami ai. Ma te pai ana ka gawak. Ye ki pi peroro ta ngara. Anta na ndo ngono ka ina bukira. I bukin ka te me to ai ni merun ira. Ana ngani ira ta ka ka unga ki me te te ta ka gauri na koira. Pa sina wa kin na. Pa yonde sti me to. Ne me aura ki ana sira sepora. Kainda para ara usu ara community awa mai sirik ai kai tabe wadana na marke me kauri ngai kai apunga nai bukin dapat na mi kaung rasa na pa te te nutrition ke to ai na kiba wellness and nutrition te na na pa yo akana ye meiro mti tapara te tapara reisi rana pa yai spa wana pa irom asina kana kwa yo ka to wi na mi kaung rapa na kiba bas mai nusinan ai tapokiak
1: listen to 531 vi wherever you are on the iheart radio app

0: Kona Māori. Oh, kam na pere ni Māori. Men banan, Pacific Media Network, Kiribati. Ayo, toka ngora, ibuki mki, tana sini Kiribati, ang kami, kika mo. Nara tete ni Kiribati. Tata yayo, sina kanakoa te maroro. Kanoan nanakete tana sin Tungaru. Ay ka mega yon na petera, nipon noy nara katei. Oh, rikiara ni Kiribati. Kata ora kita kongora yo, ilon paisi katom, taun mana kari niaki, men te Kiribati community. Kege mei, pasra ni maki.
1: Na koi e nasin tungaru, ai ka tangira ki, yon apetera. Kamnape nene mauri, te metuan ana tangira awana kakao kin te atua yora ni pene. Ntapu ai ka kam mea ka yoi, yei. Sika kwa ua apa ngkai kama kita na kiripes o tangiran apami na patina nako unidiani na mitai ni poporau. O e pundiai Kati metuan direitaki. Ika kauring. Yon katin. Katira. Na teten apara. Papun. Kinakimi. Yi. Nara. Naro nako. Ay kararoy. O. Te turunupayimi. O. Kakapayami. O tōtō kone kaimi, dāpō i ke kanda mea ka iei. Kanoan tike te are sina maroro iona un te tea ka ea ka angai. Te toro ni pai. Te toro ni pai pundikian te kiripesi ni kua ua. Iana roaro nanako. Me iana maneta na ea tuna unga tapu. Tena sini kiripesi ni kapene, iana na pusi. Oh. E aki kan diki pati rang ngaya. Me apu ni kan diki pati o me ta apu turun pai. O tira e nanuna ki nane. E nanuna ki kai aruna ni yango. Awaruna ni participate ke ni contribute na kunda na community. O aruna ni kakuro ipuki ni moshi. E ka A mochika ki menda na kawa, ki menda na pota ki. Nika nga. Iyai nika pene a mi tabu. Aki aita ni korokore ya ki yana mi po shi ka kwa kuro. O tabi mi, dadan menin kamina ko, kamnatu ku yana mi na ki. Ari ina pene te kawa ni karoya, wangkana anna po ya titiria ki tirau. Kona poni peko ni kakoroa mai sinterau. Are yana mwinaki. Ete wea ki tokora. Ena ria ina toa ni koropu ki nane. Kamna makuria. Ete wea ki te inai. Kamna ria ina pandoko na aminai. Oo. Tena ane poa ni kato ene ki amoshika ki me yana te tau puki. Tanga. Etangira ki tena sinikiripas. Yana o ini katena. Ena kuo koropu ki nana poa. Kanaru na ba ya ki koro pukin ampai me yan muyokom yan nam community ke to yan te mus adia senta panga ki yan te tau puki on dai te pitai kokona ani kana kuwa ki mente kawa ki kukashina ni kuwa ki mente puota ki on kande e konente aki naki aya konente ke patea kam te pa yan yang ito wadi ya ki kokoro anapai Ay na aran te te yan te tau buki. Ngay ye ki kona ni participate ni pa into pota no met awa kan ka nga te ka kan nga ya di gri mas ka kawa met ay yan na roruna. Pare musika ke oi nga yan pa. A ka kurwa ni buki ni pa ye kan te makuri. Pa ya re ang kana tangira ke pat pa pa ye na ro ko pa pa. Na pe ku atan ta pa ke. Na unika teni na unika te pa pa. Ana pe kuana pa atani pa ko. yei wawa na roko pa ini merawa. A na makuri yara patau. Pa ena siya. Tetapu ni pota kaya tino ngatapu. A takati yan nga yari kanga isu isu ku pa anuan ti gripes. Kanga yaki iraro wani kapaka ni pa ina. Yari kanga yate kina yu patadi. Yain na roko in tadi rona. Ete aki nake pa pa ineta, iai na pa pa ineta i rouna. Ete aki nake pa te mosi, i roko na pa iai. Aware, ane te pa iere kanga e susu ku pa aruma ni mea ura. Are su wo se anako, me yoana pera, o ase mea kani, nga iai yoana pera tira. Yoana pera akiri pes. E mwakuri me te tai. Iai po ngai ka I got wuwa yon better, but the one of the dry season, I think wuwa, the wet season. Ke tepung, arika nga kakarau, unu wati na makaina, ayara na kiane pa te au meang. Yei te tei, te unu wati na makaina, ya mga adana ki pa the dry season, ke te tei yare, kanga kurina ki ata karau yei, maka nga te tei nridinga. Unu wati na makaina. Ayara na kin kan iru ye kiri pes pa. Te tei ni pua kare te au meanga na tei ni yaus. A tei ni meia ki ana tei dumi mat. A tei akina ki pa te kiri pes epita anu ani mea una maru na nakati. Nika kai tara ita aja kan. Pan tei te mai mai a makuri. E tu ununi ki a kanga kata uroi. Ala a pua koni kai pane te tei ni mai mai te tei ni meau. Te tei ere kare te angi ei. A rai kai non tepe. O te kamara ki yarukana. On tein te tein kane. A rei tein te riringa. A wama kuri kwa i kane. E atupa e na kumerawa i tei. O e poi tu wana. Kanga yeru nis pa spana tei te ome tati kiripes. O bukin tira. O yonga ne e te vea ki mwai numpai numani atana. O e pene kuru. A pene ni kuru. Ngan ni tira te pa yere rangi ka kawaki. Pa ngan aru na kwa roko tain tiro o yei te pa yere ka kawaki ro na yana. Yana na kwa tiyo kai. A ina lo na naus yei te pa yere au sina ta yana na kwa tiyo pua tarawa. Ka ngana ta po ni ka kai kui kui pa aye ka araka. Yipuki ni ka ai tira ni po ngai ka pua. Tawan tain tiro o ki tawa tain tipe a katari. A tigiri pa si. Ino nunga ni pa inan tain ako. Kan ni tawa the bottom line yo ante rong rong ayo e kangai. Pa tira te pai e kanga kata ki ni kaya. E kaya ki pa tigiri pa senaki. Tiki pa jo mata e ya ki te tauroi. Tigiri pa jo mata e nangui tangan na te tauroi. Ina no nupunga na kupa kukin tira. Pe makuri ina no te tai. Sinatera te kati yane. Pangai rangkai. Ake sa kamaatan ng nruko yon apetira. O atira ako kina. Pa ide ke men na wakang sira pa ide niya ki padari ki padisati men na wakang makuro. Ay ay na kumay tepek. O ite na kumay. Ani na ko asteria. Ani na ko nusiran. O ang kanya wayo ito pa yari kang asinatea sa yon. Pagkay kamaan mea kay yon apetira. O atipari lang ni kakawaki. Ururin kasi ake kuwaki may nanuya. Pako na wisi na to na kong tapo ay kay. O sinakangan wisi na kong tapo ay kay. Sa kiyari, nanonak, the principle na rin nanonak. The principle na rin nanonak, yon di yung wari na waki, di kiripe sa rin katay yan ikakapunupuno. Pa yung anay ya boy, yung anay iti meto ay doon na to pa yaran na kipa, tituron pa ay. O aran na ikiripe, aran na imatang. Yan na yawag ito on the economics itira. The self-reliance. It is self-sufficient. Self-reliance, kikona self-sufficient. Sufficiency. Are nano na, kanga ana ye iru umpay na. Dain taka nga nga ye ito tanakanuan to na roka. Dain taka ye ito man ni. Kuna pun kuna anipun ti yon wem. Nakia kanta ni ngaan di support mayroon di menna. Pangkanaan na pa yung di support na ta ya ro ko de mi an ke ko ka men ta urai na ki dan ni kai na ri ya de ka turu nu payam e no ra ki pa e na ko men te ka ko ni me ki a men te tu kora kora an te ki ka pe ne te ya de pon te e na ni principle ra ka ya ke ro ko me ya na pe ra me ya ni ma ne pe ra ka urin ka mi te na si ni ki ri pe se ka ka mta ngi ta ki Pakam na wishi pa anu ani me o mi. Yoan chuku mi. Yoan na utero a ke tau a shiteri a ke kaipu ke sinanu. Kawa kin. Ka kawa kin a ampai. Are pon te mane. Inanu namtai. Nibyoku. Pa. Kona kapunga na namtai ni mochirao. Angin te ame te yaki taratara ite rai kai. Dia tak upah apa nene penderoi tain kapan. Kam dia ini tay ya payah sen kore tak tay. Ya ita ini tay. Aya ita ini tu. Am tay ini rupu a kam tay ini tay. Oh am tay ini kara. Ada ya tu kita kura kura. Am tay ini perkasia. Tidak ada nun nan. Tidak ya dia kita kura kura itu upah itu kunci. Imeru rumah itu rupu a kau. Nanti ya ada ikona. Anda kawa kina. Tete yari ya uri tae ege ipa ya kita na tito kupa ya pende ya utai. Awan ya utai. Nika kukure ya i. O utai. Nika iri ya upuota nombata. Na konna bata kawai. Ane. Pa yong ane yara. Yong ane ati imatua. The principle ari tawara na imata ngipa self-reliance. Kiko. Jamat ati kiri pasi na pun dia self reliance dai nak on a self sufficient in final. Dai rang ni pasi kiri kiri rang ni pasi na intend na in the day I got to book na ia ki sap pasi sen na wei rang an the tau roi. Kau ada kena ia tak ada jan. Sekitar pasi ada tau kadio atemen na tak ada yai. Ia nak Bina nun katin. Mane apera. Ada mane apera. Ada tu nung atap. Ada sepuni pelin. Nak mege. Ina si tete di gribe sto at menda ni ganga ito ya kire ki ye. Kuna kaidu wa na ane pa ake di gribe. Aya ki ana pus. Ya pera. Atene ni ye. Nga yaren kana kutangi di ya an pakasubu. Kutangi ra atam. O kutangi ra katina. O. Tay mao na ngaya. Bukin tira. Pangaya turun ni paim. Au ino ametam. Tapu iti kuna po iya. Ita yakin aki pa. Kami iya kamata ni naku. Naku oan na katira. Kamaran aki pa anay yun tapunit sa ati ap makuru. Anay yun tapunit sa ati karis. Anay yun tapunit sa ati kawa. Anay yun tapunit sa ati pet. Tirana nun di tea kada ti yun tapuni pa. Ande tea kina ki papuni ni apera ni kapene spene ni yai ti mene ya ti yu. O ti yu. Anu wana naro aru ni kapene. Ina angani da ti tamni ya rupun tamni da. Pantite yari shkwa inu shitaya ya ya kapene ki pena. Be yoni ngona. Dite yari ya o te ye ya ya sendu ku imerawa. Dite yari ya nor yari e ayo ta ye aya na ko ta iru na ya ka ile ki yari ta uru na ayo ki ni ka ki na ko jau ka ki na ko ye na sina ai aya na ki pa na ko na ta aya na ngo ki te yo ari ya ki na ta iru mushira a kan pun nor ti yun ta ko ta aya ki yun ni mesu si te yo ga ga ngare mesu Tiyo ade pupura ade mena inanu ntipa. Era na kiane pa tiyo nanu nipa. A tiyo ntapu nipa ade ero kuna pendiki pendika sana. Ano nga pitina kuna. Awani tinea unurupua kwa tinea unatijain. Era kanta nga tina sinikiripes. Tina sintungaru. Pina po ina tina nwani. Ina aki po ina tina metu yon apetira. Ki yon tumuyo kwa ade anganak. Ina po ina tina metu. Kau sih nak, apa yang nak kau kadin nang? ina po ina tuong yata. Ito ato na kinya no. Ate ka kuha ni naki. Nakon tumuyo. Awa isi pangaran at pangaitaan ni kapene. Ang kay. Rupwa ka. Awa tiya ina. Dito yari tana yari kura-kuram. Ate kampo na yakita ngayon. Pari ang warir kiyang protection na kuya. Na kuya na. Ay yari yari ng kanya ipon namta inukukwik. Kuna kun na iwa. Kuna kun takakaro. Ako na ko kukati matuana pa ang principal ane pa ang ate yan asin masikum. At yan wani kiribas, ikakawa mata ati kiribas. Kaya katuloy nyo pa yan, naroon ako. Nga naroon na pa si Karawai katiyikay. Akibun na katira na yung mga nga, asuko siya na kong tapo ay kay. Ako sila lang yung nukukuri. Kay saro kong siya panipirita. Ikakawaki pa, Dena sini kiri pa sa nepi na kung manika ti yai kai ayon ni karon na na kung manika ti yai ka kamimi na kung tao ay kaki yaki kanta ng aki ako nga na pun pupu na kangang pa yaki kai na kiroi yan ni kati indaw na ano pun di kian awan na kanga ti akani ni pupu kista ko pa si ti ni kati matoa na kung yan na siya Kiri pa sa ikamen na yon na petira. Sa te tamakul to wan ang kanne, kung ni mau puni yan sa kuwa at turo nyo pa'y. Ara te sa ni kiri pa sa di kangay, di dia kito awa. Ay de kira te kayo, men naron, aron katira, at lang ni pa'y na, at pa'y na tuwa. Tuwa ay kay tuwa, tuwa ni puraw. Ay apes kaina. O yay tuwa, e tuwa, e si tumen na kaina. E higin no, o si tumen na puraw wakin na. Inapuyin na rin ay, o nakatiyin na. Tuwa rin si tumen na kaina, yara nagpatiriyak tuwa uya. Ano po ni mayang mani po ni rong. Na kuwaki ko nang tukar at tuwa at siya kituwa uya ang kanak kuwaki tutukam mo ang tuwa ni pasensya. Kututukan tuwa ni pasensya ako memeto kuwito ya kaya ikaw ay ayana kasikan sila to ay ayana to na kintila no awakya po kuwa ikaw ay hindi kikuwa ikaw ay ni karakwa pangan na kituwa ni magina kipo ko na uwot at tuwa ni po ni singkwe. Tanak ko uwot at tuwa o atin ni ikaw ay jampain na makin. E po yung nimtiyang, ako at ay kaya ka rin na ikay. Kung nakasikatibet. Kung nakanako. Kanaan na mong masira na ako natakaw. Ang feeling sa akin ni Mapuy. Pao, ito kay may yanda taniyay. May yari ang mita niyay, yung kakam ka rin kay may yatami. Inanon pupunta kay may intakawa. Ay inanon na may utu. Ito tayay yo. Iasuku. Atam. Asuku ang utu. Na? Wato kay Yohan Wamu at itiyak ito awwe. Ay singi Yohan. Ikulin ka marwa. Na inaki marwa. Yohan Wana. Rupwa ko sa tinay ni. Ari ikang kanan na iroon tama na masinana. O subuna. Ari tawwaron dito yan. O tawwaron. Kay kawaki na laki. Yan taga kawaki ni Pwai. O at karaw-raw niya ngo. O tungi ata na kong takay di. Arang daw ata, titigyan may kanda na kima yon. Huwag maritawaan po raw, warawaan na riyaw. Ang kanaro na pitutukot siyang, tigiri pa siya niya nang. Ano, yon na mito ko, at ewa at tutukot. O ewa at siyang ipuak. Kanaro na po ako na kura siya iyo. Kuna tatuyan ako. Ay nakikita kaya pa mo. Ay yari, ay kay ka nga, sinanda pa ko, huwag ka nang kakawag. Paano rin kinam na makin, awa mo niya ko, ay nakaroy, yara pa sa mo. Kanaro na pitutukot siya ta, pitutukot siyang, sirarom, kung naririyak, ako nakakaririk. Kanaro na po ko, kiririyak, ipo ko puntaan ako na ta, awa na ko nang, Kung nang siyon ako, ay nalagyan niya po, tuwa, ai pisina e tapia pa ka siki e te aida ai aki de ke tan nan kai kan tan na ko mai na ko an au te aroa au te dia atan di ki tsina no ta go wa kan ma kuri yo ye yo an kai bukena kan pora wa ki na ta ka paia pa se ki tan e te na sini ki te pa se na tapia na ko yo an wa no na aki de ke tan ana de ke pa min tai na akam nara toka woro ni kara wakia. Ayare, kunara te akan ka ungana no, kutu akan ka ungana no na koimi, yan, katina pa bing, kare kangay. Ta yan ikawa into ka nikay, asya ni pa, ikano akia mi kiti kia yin kuwa, dita yan akam takapura wakia, mga inikita na kia, ami utu. Pili yay kay, ai ya se mga ta to na muina mani ka ka ururi ni pa na ri pa ma and ro mi ai ka ana ka to to kai kami i mo ai na ti me to ya mi tai na ko te na sini kiri pes e ka kam tangi ra ami tau tai na ko ari te na uri te ra ya te ta ko mo Paina tena no dinano. A paina to putumaka. A te kamerun. A paina te kari.
2: You are now listening to PMN Kiribas.
1: A mwani kwa ye. Dangi da yon. Tara ni Yesu Christo. Yesu kwa hika ina koi mi.

te ina peran te pete veke mea ra te atea puni ki nā kira, ono pō ngai kai ara atea i o te runa te kira ka reita te wāki ai nei areirei. E rangini ka kāwa ki pokona rei aki nana sim, a tāken ta katei, o te rape hau te atea ni kiri pēs in mua mende mēnga. Uke uke ria o pō nō ria pai atea ki nā ki ona ka kō wāki pai a kora kora pō ngana te rape hau te atea, ni pō noinam te atea, on te atea riki tapia ua.

Kei, e rangi ni kakawa kiri ki men bonga na karakian teisi bukin de flu. Ngai, e au kina pa anambata pa iau a New Zealand i bukin toroko me ia patara. Are, nanona pa ia kora kora karinanin te oraki e de flu, ndoko neveve, ndo tana pa aruni marurungi nga patara. Naruna ia taaki, te oraki e de flu, saki te peko peko nsi ngaya. E konaan ka oraka te amata, inanun te tei, amen. Eki ka boaki karakian teisi i bukin de flu, Nako ia kainda pente pete peke. Nkana eraka yon ni mapi me, ni meua amririki ni meu. Ke nkana kopi koko. Karikea isi mi buke nda flu nda pungai. Te me amtokta ke me amtapo nanai pai noraki nda tapo are ko mega yei. E buke ni katawani na norona nakon health.govt.nz/flu. O tarapo niya te outline nda namba ai akea wanua akea akea onowa tuwana tuwana. Tuwana, tuwana, o no?

0: still.
1: 531 PI, bringing Pacific people together.